0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo Mare Hawaii keep him all the day at the flip motulal moyongo, Aprelo Lukoeni, Uraki Aho, a Mahina Kosiulai, Wafe Wano. E Tataki University Koya o Waikato at Fratotolo pe research. Konata mua ke frahoko pe farire yenga hai frahoko fatongia koia ki nga family pasifiki me tafaki koia o mental health pe ko mo ilere frata mai o gai e tokanga ke fo papaui o kuia ia frahoko fatongia nga se vesi ko ni o ku kawa tu gai ia mea o ku mahu inga ke kai pasifiki o hange ko na urea ai mahu inga ko e o kulanga hake aki ai mo ui fratolahi ai kakai pe a mono anga frafonua ko vahe ia he ko sirio koia ki he fratotolo ki he mo ui pe Health Research Council, hapaanga e taha poi niua miliona, ke whapaanga aki ai ngā weni. Ko e amanaki mo e taumua, e lava ai aha tau kāinga Pasifiki, o ausi ai mo uilerei ko ia o whaike ai ai whiinga. Nai pehe e toke taha sio ne waka, o whie mao ke sio a kakai Pasifiki ia o ilo ki nga utolu, I loto o I sistemi ngā awe, pe mo e mo uilerei whakata mai, pe a ohi hawhe kāinga aki o kutu uloa. Nai pehe ko e polo kalamani, o ku loto loto ia I he ulunganga whafonua mo whamatakari, pe mo e ngā ilo whamatakari o ku fatu ia I he mahino ko e tau kei ai kakai. Kua to e fatu fo ou, pe a langa hake a e tala siti pisinisi ko ia kai Pasifiki pe ko e Pacific Business Trust, hiri ha ngāhi taulahi o e nau whikuki mo e ngāhi pōre. Ko ulu mata autua, saula ulu, Aiono, ko e sea ia o e poate, pe a kufaia e whepotala no aki I he waha ko ia o e kaunga awe pe a mokina utolu o una o whaaonga I a CVC. Hange ko ia I he fono na whakahoko he mahina ko whepueri, na e kamata me ai ano whaaonga e pe a mo e whakatu utu ko ia, na e tuku mai I he whakataha o whakatata weni ki he huluhulu mo e tutu uni na e tuku mai he potu ngā awe e kakai Pasifiki. Na ne pehe ko e nau taumua ngā awe, ko hono whakatawhi mai e ngā he whakapaanga ke tokoni ki he kakai Pasifiki mo e nau whakapisinisi. I taimta tau foki o ku kempeini e wha ai act ia, ke nau tue whawhiwhika I ange e ngai whonga ngā aue koe o ku whaiki he kauma o benefiti. Na e pehe e he taki o e act, ko e mea ku mahu inga, ke tuu a e benefiti ko e tarifaki ki he taimi whaingata. Ka o ku ikai koha apitu ku hau, ke ma utotonu me iai a e toko taha kotoa pe. O ngne fotu foki ke ngata pe he kau toke tā o ku ma umafai me he wins, ke nau wha mo oni o ku puke pe o ku mahmahaki e toko taha ko ia, pe pehe foki ki gautis e polo pe ke nau toki lava o mau ai benefitiko e ni. Ka he taimita tau, o ku kalanga ai taha ia o kau tau kapo ko ia ki he benefiti, ko ngahi lao puka policy ko e ni o fokotu o he Fai Act, I longa a ene tae mahino mo ikai ke manawa ofa. Kuo I kuna ai kau poupo ko ia o Falanse I he fili na e fai ko ia I New Caledonia. I he tāpuni o ngahi fai anga fili, ne I kuna he faha I ia ai o ku poupo ki Falanse, ai fai anga fili e uafa me he whakakātoa ko ia koe whaiangawhiri e ni mawhaa. Koe kau ui tau ataina na nau ikuna e ki nau tōluia whaiangawhiri e tahaono. Koe taha e ngahi whae whakapolitikare koe e veil o shie. Okunau hoko nau tōluia koe kolosi pia okunau ave e mālohi ki he whae whakapolitikare koe e maumeaiha nau paoa. O hangei koe poreanga nusilani pia moe fotu poreanga ko ia e whae national I hene whengawe aki pia moe act moe New Zealand first. Hiri ahono whiri ko ia Palestine o New Caledonia he whalaite e whaturewa hapureanga Coalition for All mo e wahe wahe o e ngahi portfolio o whakapotu ngā awe. Kuo whakamoonia Australia ki ha tarite pe mo Vanuatu. I he area pau koe ni e o atuai e Australia ia hapaanga whiunga mo e watu e nimangi au miliona I he tau e hongo fulu ka I he whakwhetongi aki a hono malu I koia e Australia a Vanuatu. Nai pehe he paremia o Australia Anthony Albanese tēnā whakapapaui o ku ngā oe aki foki e Vanuatu mo I ngahi hoa ngā aue me he Pasifiki. Ko hoko ai whi ngā oe aki a fisi pia mō Nauru ke fofoa I mai ai ha fwi whainga maari e fo'ou. I kai ko ia pē ka tene o mai ai mo whainga maari e fwa mā manlahi mo I amanaki tene fwa ngā oe e ai mo hani ihi. O wahe wahe e Pacific Recycling Federation ai ngahi palani ngā aue mō Nauru pia ko hoko ai ha whainga maari e ia ke tau ia ke ai ai whakawewe mo I uesia ko ia oe a takai. O kai ngata pē a ena wako I a Nauru ka okuna hu mai mi nauru ngai plastiki ke ave ofa nga inga hinga we anga ifishi na be amitesh deo ko ia na ne kamata ai a federation ko ni oku kai tonu ke to hala ha fonu ai ha me be ke ne fa au ha ye plastiki pe fa tu bu mai ai ko fa nga mari ok aonga ki mu ui ai fonu a ko fa papa mai he ka ta soka ko ia mamani ai fifa ele ko ti fo o ku a usia e fe au hi ko ia ke ipu mamani i he soka ko kakai e to ko fa po nyono miliona tup na ele ko ti ai na mamatai ai uva inga ko ia e fitu mo fulu maua ko fa hoko i e fe au hin fa historia foki ko e fufu a ueni hanga he fonua ia e fitu ki he knock out i ko ia a e fe au hi ka ua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kanata, Congo, ko Cote d'Ivoire, Ispite, pe amu Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia, ko e toko taha wa inga motu a taha ia ke kaitu o tolu, ko hat-trick, kono ta umotu a, ko ta utolu walu, aho e tolu ngiau ni mango fulu maa fitu. Ko e ngata ngaya inga heo ngongu, ko hoko mewa ki ta utolu he ako ni, ko Filippo Modulalo, tua fat.
0: Listen to 531PI wherever you are on the iHeartRadio app.
2: Yes, sweet, that's working.
3: Hello.
4: Oh, yeah.
2: Shoulder.
4: Nice

0: mangi te vini.
1: Koia.
0: So mo a fai e pohiwa koia te angoi, e to mono kaurea. Te angoi hueso i porotu e fai e pon, a fai porotu e fai anga porotu ke heke e mufu maono. Tu fatu ki anga he kauhiwa, tu fatu ke mo e kaurea. Te angu ihe ngahi, fai lotu fo ouna e langa ihe. Te tānaki marewa ki ai, ki amu e ngahi fai lotu e ngahi shashi. Sesi kāinga o e wesiri anna hangi ko e tonga tawataina. Sesi o tonga mo e konistu tone mo e sesi tokai koro ai ufai mo e pōlotu ia iho nau ngahi. Ngahi nau senta mēneru nau whalelotu ulahi ia e whai atu ia ikai pōlotu ia konferensi i se. Amu tōku pehepe, ai ngu konferensi whantaha ai ngahi siasi. E te tau whakataha katoa pēnia, o kātoa ngā oi lotu, koe tau kātoa ngā oi lotu, ai koe lotu tau kau kātoa ki ai.
1: Tōwhitai.
0: Ai ngā hisi hasi. A te so ki he, te pure anga, I en vē mōri pare mea, mea tui mōri ka. Ki hau hau kua tupe, a pare mea leo leo mō tau minista, hau e ki whanua, I vē mō pē whawhawhonga pēni I whare tui, I he ngahi kōkarama ke heke he uwhai.
1: Oku fafia fia foki he vakai atu a mautol ko ni mai muri ko to e va ofi mo no to e fata ta i mai ke to e lau en ai funga vaka ke ke he ia i he lotu i he ngaue i he ngai a me ke ke ka ko ta ha tonga i hono fa i longa i a fu ma ka mai le ko ni he no mo ni ko
0: fika vien e to ku mai me he ne asio en to ho ra pe tau Viki e ki tau whemoikina e hanga katoa whai viki kai ngā o tau whai keke. A wē fo I mea guni hanga whatahataha ki tau toru tau hanga katoa pehe tau whiwhia.
1: Koia.
0: O whai soa maro o samoe swasitai.
1: Koia. Oku a whawhiwhia bōni a pekua mautolu koinu ki ke lava o kāwatu I he ngahi katoa ngā. Mau a whamalo ia pehe he kalua peo maulava peo a mamata atu ki he ngahi whawhiwhia. Eke mu ka
0: whawhonga tō rahi I tongani e... Esi ane, datau pe ni na forau mai, paku hene ki whunga mbuka whakafonga. Ane koe hai kou New Zealand.
1: Kuia, kuia.
0: Australia. Taku, taimu ku naulava ange, naulava ange, toa pau kweke naulava ange ki he ngahi. Programa tautau te fitu ke ngahi taitari. Oku, om maupeo nau kou whakafonga me nau ngahi ofisi. Ane ku tau kau katoa pe I he.
1: Kuia. Oku a whawhiwhia foke wakae te motu ani he kua toi kaumoe ngahi hufi ai ngahi whare lotu no a mākai mono sila I koe ni e senturi ua o e lotu whenai e whaiwhi kau e tau asio atu ki he tau ka hoko mai ngahi tau ka hoko mai pia mue ngā unu koe ni a o e lotu I tonga hoko e hanai hao wakae ke he koe kuo ngaini ko lahi pia mue ngahi funga waka fo o koe ngahi funga waka make I he fonua whenai hao wakae ke ai pia mue kei tauhi koe ni a wesiri ana ke tupu tupu ai pē pia mō hoko atu he ku wakai foke I kua lawe I pē I he lorotongani tō lahi apito e ngahi a wesiri ana I he fonuani I Aotearoa koe ngahi fonua tō pule a ngā whewhe nai hao wakai koe ni ki he as a whole in the church in general koe nai hao wakai ki he kaha u pia mō e puke puke koe ni tau lotu pia mō e tau kakai
0: koe Maro. Kono mō niu pehe pe whoki e. Koe langa koe ni e ngahi whare lotu. O ku uhinga pe ia o toi toporahi ange ai ihi ke whu aonga ai whare lotu. E ne o gui ai pe se tō ake si ka e koe uhi ke rahi ai whu lau ki mūri. E wāi ko lau ke na whu lau whu ki mūri unā ato o kuminga ki siasi ke nau lotu ki ai. Pa kua te ngai whaamiri ke kehe ia o e wesiri a nā o nau hangi o nau. Te hangi whoko e mea mahen pēu tau fōu mai e tangi e ko te mapakipaki I whan ki siasi. Pa kua ke siofi a e mapakipaki koha ata o ko whamamahi. Hei ku nahi a ngai pē mo sa inga maari e ki Koe koro ape, owa e ita pa, owa e lato mamahi, kai o lato e
1: reiki,
0: o lotu e. Awa e lotu koe e te tau shie shia ko toa pe ai. O koe kia hatu atamaki, koe uhi ke pe he, koe tūko e shashi ke kaha u e. Mā tuku e kakai kai li aki ngai

0: Yo tu. Ok tau fi fi a pe he tau atu ki muri na ne ngau tata tori a lai maa tuku ka muri ka di ake na mai whalo tu. Ka tau fi fi a tono ai he ma mai ai ha whainga maari ni tau hua tau tolu.
1: Goya.
0: O ngā wea ke ngai whalo tu. Koe toi pen ke nau ma pe ha lotu fi a maari kai. Mo mui mai ngahi ngai sare ma tau tolu ke tau tau tolu. Ka ku mea soki. Ke nau tamai na toke tau tau tolu ya ngai. Fika tau tolu ngoi mahao I ngai whare ka tau hu. Pea ka kapa ea ha kuonga. Kona usi I ofa mai ke tau tolu ko atu fi a lotu. Mo mai o lotu he uwhare ko ni. Nga I langa ia ke whaiga e lotu. Kana fu tāpua kia te tawara I nga se. Ma me mu whahi fi a isa ne neongo mo takai ngai whanua murina. O mo ke io peke he lotu. Eko ta ta anoa lotu pe kau kuma e kako ki tau ki mahu inga ia ta tau pe. E o ki he ki he lotu whai e tau. E tau tau hi lotu pe amai.
1: Goi.
0: Piki ki he mea na e tau tupu hake o ilo pe heni. Kwa te fito ae re re imo tau mo ui.
1: Goi. Koe viki viki ia I he eiki, e?
0: Viki viki ia
1: he eiki. Ka taki pe tangata eiki whaifikau. Aia koe, koe tu e tai mini ko tau ikuna fukatoanga a pia ko lahi foke ngahi a Polokalama makehe I he konferenisi koe ni hono te au māua as well as the 200 years. Koe ai nai, looking back, hende kei teuteu koe nge wha māpopo e tau a Polokalama. Koe ai nai ha highlight ha mea ko ke wakai ki ai ko ne hanga Silai o ilo ai o ilo ngai e tau whakawhiawhia koe ni e tau ni?
0: Ko ia, ko whiawhia pe e sian ko hui ko katoa ngani na e pe e whaka am ko katoa ngai te nehanga o omi ai whanua ke tau tu whata hao whai ai whawhitai. O ko ngoi te he pia, na e ofa mai pia e pare mia pia moi kapne ti. O omi whi ahamaroro I a flight ko osi ko ta ko ma ro fo pla ko ma ko ka kai to la ki apit na na o mai ki he to fo fo ma ra e ko I pe ne ma fo ma ri me to ma ko to te na si tu ke na ko ma ta mai a yo ko gi ko tu to ko highlight ya ka to ma ko uno fo ta mai ai to ma ka pe se si me pla ma fo ta pe fo ko o ri ne O tatau pe pureanga siyas mo funua. A mo I kaina rotu ke heke. I ngā sunga waka ke. Ai a koe kaso I omi unu whataha mai koe atu whataha. O whai ai viki viki ka mo I whasi tai. O kai kaso I ongo maari, kaso I ongo whasi e fia I a oi. O ku lawe I koe ki ai a ia. Ai ka lei koe se I ki so whena pasi ke moe. Sekau ke mi se eliasio. Se reso yongo ia, umau funu ngat mo ia, ae ke matu kwa tue ni uta e kato na. Uk fwa amu, amu ku amanaki, e foki na rai, na ukahape. Rik, rik he eiki, kaso yongo fwa si si ai, au matu kum. Kwa ngahi fatu maali e, ishe, ngahi ako anga kwa tobe na ukau ki he. He ranga se si no mena tamo ni fangi fa fa vi fa ro tu
1: ko ya
0: fa fa iba na pebe mo na to tu ku na no me muri na no fa vi na fangi vi fa mo na fangi fa yo ke ta no ai pe si si si mo fa si ta ko ni ta ko tu to e ma tu ko tu ne ka to ma ko ni ko ko ma tu ko ki ki ki mo on fa si si se tu yo
1: Whawhetai, pia kou o atu ai ofa, pia mwe whamalo, kei te koe, tangatai ki whaifekau, ko hiko ngāwe lahi koe na kuo. Waveni pe, ai kakato, ai whatongia, I hono māka, I he tau tūta lere mai ki he senturi ua o e lotu, pia kou whamalo atu he kisi tuku taimi kou lawe I pe o Polokalamau kua lahi au pito whatongia, but we are very grateful for your time, pia kou whamalo atu he ngāhi ngāwe hono kotoa meitonga eki. Ofa lahi atu mwe tala munu. Mālo, au pito. Hau eki pa mwe kakai whanua, na mo toki mea mai ki whaifekau Arifeleti Atiola, ka koe tanta eki sekeri tari lahi a kainga loto e siasi Wesiliana tau ataina otonga, I hono whakamā opo opo lelei mai e tau a katoanga tau uange au, pa mwe konferenisi a siasi Wesiliana, hono te ao māua. We're going to take a quick break right now, we'll be back very soon. This is PM in Tonga. Hei, Siana, teke vainga aga pulhe whakao singa oi wike koe ni.
2: Io, i kai ke whaatatari ki ai.
1: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i. Pe whao whao whaka le rei he, ok mau whie mau koe hen he moni te.
3: Ka pau teke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā we, e we si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
4: Kore whang mari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mokin mautolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Tenga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea. Mei houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebook ako o peti tovo finau orea ki ai malo.
1: Tromu hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. Oku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. Oku ata e porokalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mau hoa pe, ta e mau hoa. Ma ngalo pe, ta e ma ngalo. Ta e lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nie kono whakalere i e ngahi kupu ke kehe he hala fonong ko ini ko ya yo kwa toa ya fra fe loto ma fa na moni ke ka tole ke ka toa pe loto au kalani mo ka mai ke tau pro kalama fra malo si no fa feori ko mo le le mo fi fi mo to ya o kulupu we the people fra ba pa tu pri ki tala no ofisa fetu ta
4: ko ko le fa nga mari ko ni ke o atu ai aki fa no no ngo fo me akai ko ini na to ki tau mai e mauta ko fo italo tonga talo futuna fo imanio ke hine hina mo engenga koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa, i he mile mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa ua taha, tahatolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

Oe ki pia mwe kainga. Tuku mwe ki mwome niti shi koe ni pia hokoto tonu koe ni aenima. Ke oatu ai ai ki whanongonongo koe ni. Koe ki whanongonongo ni ke konseti ai kainga koulo honokotoa. E to whakahoko e ki autoonaki koe ni tahataha oe mahina ni. Tahataha oe mahina ko siulai. Ke he hol koe ni whare ofa i tuinga papai sa u tata i aukalani. Koe taimita hawa ki he alu e pe. A pia koe kore ia ke fetu utaki mai kataki. Ki he ngahi whinga telefoni koe ni koe noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa fa, noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa fa, pe koe noa wa noa fa taha valu ua fitu taha fa tolu. Ko noa wa noa fa taha valu ua fitu taha fa tolu. Koe fitu taki mai ke konseti koe ni oe kainga koulo aia o ku whakahoko e ai ki konseti koe ia ko tui koe ngahi a teu teu mwe toko ni koe ni ki he ngahi a polokalamba koe ni ai kainga o koulo. Pea koe tō taha fitu taki ia ko fai whekau haloti moritika ka pau e toi whemau ai whakai ki iki koe ia te tau ki ewe ewai he ni ki he halahlopeka. He koe kalapu a fitu e ni mō hātā kalawa nau taritari mai he taimini ke nau tatake tau ngāwe ke hoko tonu anima. O mea maki ai.

le ki pe mwe kakai fono a ko wa fra malo la hia tu ke mo tolo i ho mo ka mai ta nga we fra ta i he fia fini ka te ho ko te ta fatongia i he pule lulu o e wike ka ha u ofa la hia tu

0: Koe TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Au te vita basi.
0: Te vita, ko haha o wakai ki he ta fotutu o te programma ki he weekendi.
1: E te fu wakai abrito me ake fai siu kia i he weekendi, ko e te kamata kwe mahalo unioni, ko kiko ngai tau koe au, ka atako ha koko utau koe ya, ko ta toki whaka ospe ki he ye li ki wa ta be mo mo soka ko tu ko me la hi ta la ha fa ke ke soka mo di ki ka ka unioni o si fo ke ne tau ko e fa ke tau i ki ke sempio ni ne to ho ko tu ge te tau na te si mo ngai ha si ge te ta mo ko tu me u tau ni ke ke ni pe
0: io io ma lo te vita ko e ki mo ape ke ta ho ko tu te ki u la ki la na to ta mo fo ke me to nga ne po e pe a ko ko hi ko si ko ya ki he whainolo koia o e whiau i whakakalapu i tonga koia i he wike kōsi, i whetauraki koia timi a Kolomotua, pia mo e timi koia Spateni, pia me hāte iho e te vita. Ne maari e whoke tauni e te vita koe huinga, he na ia e amanaki e win he Spateni a e vai ngani, e, kana e to kāspe whoki, e malohi he momenit whakaosi e te vita. E vai ngā maari a pito, pia mahino. Ko mea peko tokanga koi ki ai e te vita, ki hanga koe tuu koia, ai kai ke ilo pe fe fe ai tu go ya ai akapulu i tonga ki he o se ange ko e kai ke ha ta mai ki ke naukau ke no filme ko ya ki he ke ngai fe au hi ko ni amna ki tau sio ki ai i ngai tau fa ha pure anga e te vita e ko e ange pe ko gumia ko na rave ki ai mua o ku mau mau e te sio ko i tonga he kuai fo ke fu fe au hi spotlight ta hai ai tonga i he taini me lele koia, ae mea kone ko inu kawa, he? Pea ku me mei mo ua tamai kia i tawha koia ka tau seata tau ki, he? Ki tawha ki i koia, oi, koia ngai akua kai aku. Kona i kuna e Kolomotua, ae whainolo koia, tau whakalapu i tonga, te vita. Pea kuia e pēmo pa mo ki sasala, mea kone u sasala pe he, o ku hanga he e poate koa to ngā whaka ilo. O ku nā ue ke pāga fia, ono kilu mahalo e te vita, he? Ki he taha ngai. He koe mea maari e foki, te sio koe, koe ki he tamaiki koni una wainga. He koe sio foki timi, tamaiki koni na nao olopreki pia na o tau he ngai kalapu me mea. He koe, bana tui koe taimi pe he, e mahu inga nge tamaiki a koe ni e nao tau wha kalapu mao e nao seni ti. He? E nao wahe a nao tolu me mea. Ka koe taimi koe tuwange pe he, koe mea whakau tonu ki whakau kau he poate i tonga. A me koni koe area, a kau tanda. Koe tawhaki koni tawhaki mahu inga aupito aupito ki he whai ako, pa mo CEO, ngahi area koe mo ngahi timi, ngahi timi koe ni, kono tuwange mea koe whanau. Pa koe mea pere pere ngesi aupito aupito e te vita, eh? Kau, koe angai au sio koe ya, kake? Kata foki mai ki he mekonu ke lawe koe ki ai, ki he tuu koe a ngahi whi au hi, whakawahapure a ngā, e te vita anu kamata ni he aho whaa koe ia, o e mahina ni koe aho tō naki koe ni. E whetaula ki ai e timi koe a Olbreki, mo timi a Franse, whetaula ki a Siapani, mo timi koe a Itali, whetaula ki a timi taumari ene taha te sio ki ai, a tau koe a Ailani pa mo Australia, e te vita i he aho whaa, aia ko tōna ki a koe ni e te vita, hangi ko tau kone a Olbreki pia mo Franse e te vita. Pia koe aho ni maarewa, e whetau rake a timi a Weresi, mo timi kone a Fisi. Mana tū i whakahokoko kone a mamani ku whika hiwa Fisi i he taini e te vita, e ne tū koe whakahokoko a mamani. Ka whetau rake rewa timi a Ingilani, pia mo timi kone a Afrika i he aho ni maa, aia ko sāpate e ia te vita, Pia whetauraki e timi ko ia iru kuai. Pia mo timi ko nika ki maurere ipi ko timi ko ni a whi ia e te vita. Koe aho, io koe aho sa aho ni maa e pe. Toi whetauraki e timi ko nia manu Samoa pia mo Hong Kong, Argentina pia mo Scotland, aho ni maa e pe. Pia pehe ke timi ko nia Chile pia mo Romania, i aho ni maa e pe te vita. Ko e tau timi en ko ikari tahin o kuna tau mo Zimbabwe i he aho ni maa i pe e te vita. Ko e pe tau talmonu ke tau whanau. Pea pehe ki he timi koi a Spaini na whitaula ki naua pea mo Kanata. Pea pehe ki he timi koi a Amerika tena fitaula ki nau a pēmo Portugali. Ko tu uia ngahi taufa wahapure a ngā koia ki he wikeli pēmo mahinani e siulai e te vita. Mā ali e awito awito a e tu uko ni i e ngahi fitau aki ko ni te vita. Sio koe a ngahi timi kua ki nau kauheni me me Europe i he vai ngā kakone tu uani koe ngahi timi ki he tainimi te vita. Mālo.
1: Ma ali a putu teita me ka kosi ke fie fie bere ta timi ta ko mesi ba we ki ta ki ma ta kuita ha yang re usie ko ki hai
0: i kai tau mo Romania e a we io pa mo Zimbabwe e te vita atonga i atonga i kare mo ni be
1: ta be ko ta hai teita
0: io ko ta sio ki e ma ta foi ta hen ki ta ka mata lelei ka ko me a be fo ke ta ke o te ta honga toka i ta o ta toka i ha timi te vita e malo
1: io Pala pero teita ko tui mako ko e fotu ka yulepe te tau pa timi te te te a ko te hui nauro pita ti vio si sio tau ata kape e tona ki flai ko tona ku sapate
0: Koia, ko a ngako sio ke tau a flanse e olpereki te vita ko peti pe e wini a olpereki e i flanse e wini a Itali a Siapani e na tau ko tau kone ailani pe ambo aseria ki faingata aga te au a tau ni kakoutu i pe e kei wini pea a ilani e te vita, eh? Ko tau io fai au tau laki. Malo.
1: Ata si o pekei e hotutu kona ke peti me kei kei kakoutu i pe, maari e pete le vainga, South Africa pe mo Inglani koko ia.
0: Koia.
1: Kau sa re mo Inglani.
0: Inglani pe mo Afrika. Inglani mo Afrika. Kau ai fuke holo ti mea Inglani te vita, eh? Mahalo e be na.
1: Mahalo na
0: hui tā. Aia ko tui pe e Winnipeg, a Filika, anga ia e kusio e te vita. Pe hanga ko man Samoa mo Hong Kongo, e Winnipeg, Samoa, pe pe ki Asentina mo Scotland, ko tau fai ngata ane ta. A tau ko ni hek fwa tau lere.
1: Pe tau e tima Asentina te ita.
0: Koia, ka ko tui pe e ikuna pe Asentina. Pe a pehe fo ke tau ko ni a Chile, pe a Romania, man tu ko tani mo ua ta toka ia timia, eh? Ko tau kona tonga mo Zimbabwe, ko tui pe te tau ikuna e te vita, pe a hange ko kanata mo Spaini. Te upe te au Spaini, te ne lava ea kanata te vita. Nea ona te kufoko tu u, eh? Ko ia, pe a pehe ki Amerika, pe a mo poka. Io, ka foka.
1: Ma o hoi taha e.
0: Ma o
1: hoi taha e te ita.
0: Ko hui ko te taimi. Ta hoa te heri
1: i te. Io. Ta hoa te heri i wangu e te taimi. Ta kona te kose hui koni kua mariwa. Tu ka rapisina na tolua ke te taua e io. Uto ko to no ke ta wa titan ke rusta na na wafa ke ta wa ru pe broncos ta ke to fini na one ki he wafa warriors ta bo ke one ke ta wa pendes han ki to la da me ta pendes en tu ko ni si ni ko to no ke fa thomas ke raiders na wafa ke ta na ta la ko ni pe ta wa leva night ke he on my west ka we ki ta ka si si bu te ta wa ta wa ke on my west tigers tu ba le te pile te e takpe ho TV, Panthers, Hawkeye Warrior, Hawkeye me team gun ako kutu de boko we tolfini, tika tolu ya Fire Rooster, Nima Knight, Ono I see Eagle, Pitu Rapi Sipe, Ono Varu Asha. Kutu eba e
0: pahoko e Iyo, e te vita, ko mea ko ke sio ki ai, o ke itaki pe timi ko na Penrith, ko fika ua tolu fa Nima, o kuna mahanga e te vita, eh? O kuna mahanga takpoine ua fa, eh? Sioku holo ai wauria na mahanga takpone wafa kako na fai ke he pe maalunga ke he wauria nga mea koya I fought in against ai una fai ke he ai kako anga tu ko e poini ko e ua tolfa ni ma una pointa tau pe takpone wafa a pasio ai ko pe potim pe tolu ko e ko poine ua alguna ka mari abito ai ta fa poni et evita pa ko ke tu ipe et te fog mai pe a pen rifi o windy a fi alguna de vita malo
1: pa la mo te da ko tu vita un ta oni ta fini e si ga e pa la ku de na waru e ne ta oni
0: ko ya
1: pa ko e sopa la me ma ke soka te ta
0: io et evita ki mo pe ke ta ma alu ke soka kata ki va kai ange ai foi a Vainga ko ni tolu ngeau whakahoko e tau malolo pa mo e timi ko ni o kune vainga i e te vita. Ka uia he ngongo whawhiawhia, ko e fufu a tokota hae kua a o fo i tau e tolu ngeau pa mo e timi ko ia a ka apoe aia ko e matapure ko ni kapteni ko ia a mate maatonga tau malolo fafia ka tawis von na me at gya de hin princesi pe pe foki ke pare mi al tonga io pe mo e a kakai tola hi apito a tonga ka popo ka geli ki pe pe vo ki ki he a fa fo fo nga ko pure nga o Australia e te vita na na uyai ki hono a tal lele a hoko a sia he to tahani ko fo fo to nga ia te ne vai nga pe mai ka ye ka ta hoko atu e te vita malo
1: i la ga ki la ni ga te malo bito fo mana te mai ne ko me ia u ma ho nga bito ko ta ta ne nga pulisi nga ke tu ali ki mamani one fili ko ki tau ma to ga ma fuli ali ki pa na wala tu wai ke tu ma ve na ta ko ai o fara hat ka te ko ta malo
0: ma lo e te vita ko ki me fra ospe o fekawa ko moriki a te foki mai ko ni a isler forau ke avainga pa ma a timi ko ya a la pc pe a pe mai no ma timi fe a te
1: ko pe ko taika
0: ma lo be ma lo be te vita ka ke ko mai no ni o kai ke tari poate ya koni elika seria ke to foki me to tahani o vainga pa ma liki e malo ko ya pete malo oye
1: malo
0: ko te malo ko shiko na yanga na fotu tu ko anga na ke ta frau se ak soka i me ak tu foki ga fe au ko ni fu fe au hieni pe mana tu ko ka wen fe au hi mana ko ta ma mani a soka pe ku a mahalo pe ko ti me fiha a te vita ka sio pe ki ai ke ta sio an ki ai ko tu ko club a o ku ta ki ai e ti mi ko ni a Mexico e sio ki Mexico te vita io ko poi ne ono ai ak na a ti me fa e pul ai ko ti pul a ta ki a Mexico ko pulpi ku taki ai a Brazil pa ko timi ani ko pehe ko te nei kuna fe au hi e te vita ne ongo ko poine fa i o kakoyanga pe a ko e pul a pulpi lewa ko taki ai a Kanata ko poine fa ko si taki ai a Brazil ko e klupu ti lewa ko taki a Amerika te si o ki ai pe a klupu i lewa ko taki a Siamane pe a klupu a e fa lewa ko taki a Netalen pe a klopu G takia ispite. Ma si, ke se ke ngai fonua ko ni te vita, o takia ispite. Ko e klopu H, o takia ia Spaini. Ka fukeni e hatimi lele ia Spaini te vita. Pe a ko A lewa, o takia Franse. Pe a ko e klopu J, takia ia Argentina. Ma tu ko haulo lo tongan te vita a Argentina. Pe a ko e klopu a K lewa, o ku taki ai a timi koni a Colombia. Pe a koe kupu e la lewa ku taki ai timi a Englandi. Ai ko uiro foko timi eni ku ke peti ai te vita timi a Englandi. Ka hamea ku ke pe whakawawai ki timi a Englandi te vita?
1: Ma pe teita ka ni muia kai mapu. E ne te si ke hao mou timi, ko hao mou timi, ma ka ne komu. Po ewe mou timi, tau mamane nau. Proto mahi e mea. Ka kau timi Englandi, pa e ten fai mea e tau ni.
0: Mari, mari. Kakoyanga e tuku koi ngahi timi mo e taki koi he ngahi a pool e te vita. Ka kei taimi, kei toi lahi fo ke taimi a te vita, eh? Ka kei? Ma koutu ipe ka pau te aha mea hena ke whakaos mea ke ta program spoti, ku lava te program spoti e te vita. Koi a...
1: Lava tau mea te malo.
0: Iyo, ko whamalo atu ka te koi, ko hiko lava te program spoti ki he wikeni, te whakafei pek motor, mo mea mai i he taimita tau, i he wike ka hau, malo. Malo.

0: PMN Tonga.
1: PMN Tonga e ni pea, mo e tātai mi toimi ni te ua pe hoko ai fitu. Whakatulo watu pea, mālo e lau maria hau eiki, pe foki ki e tonga katoa, whakawhita ai e tau inasi i e kelesi a eiki, tau au si a e fiafi whakakoloa koeni, neongo e ne momoko kaktau kei lawe monu pe he ofai eiki. Kua linta atolo se pase o kwhawa a pea, ko kore pe ki fwa mal malo atu ai pe i he talawhatapu na e kamata aki e John Polo a e ngā ue ko iai ahoni. Ka e atamo e fine motu ani ke utongia e fatongia hono o atu a e konga hono ua o e tau Polo Kalama. I he wakai ko ia ke ngai Polo Kalama ko te uteu ki e fiafini ua ngā peheni. Fitu tau noa ko Polo Kalama ia a e tau tupu, langi kakao ia. Aia ko atu whakawike ua ia e he tala siti a e tau tuptonga whakatau mua ki e tokoni a poupou ki e ako pe a moe feinga o kufai e e tau whanau ke nga wa usi ai a elelei taha i e nga ngahi tau mua takta. Ko i Polo Kalama ko ia e whiawhini te tau kolosia ki tonga eiki ki ha ki talavou o kune tau kavei a e whakamama o ko ia a e tau tupu. Mi he whaito o kona tapu, pe ko hono tapu i whaka au fūri, ai ngā ue a ke whaito o kona tapu. Ikai ko ia beu gai foki pia mui ngā ue o whakahoko e he toko tahani i tonga ke tokoni ko tau kakai. Tēni o lātu ia, i he fitu tau noa. Hoko ko ia e walu, ko e talatala i whare ke mo i lelei, e whakahoko atuia e tūle whanakawa misa, whika o akeni pia mui mo i lelei ko ia hono toka ngai kina oho tau nifo. Hufanga e whakatapu. Hawhi ai hiwa, pe koe walu tau noa, kua hiri lolotongani pia moe kaha uia. Koe hoko atueni a hono lau o e talanoa koia o whinau uluka alala, ai e whakahoko atuia e Litia Simpson, pe foki kia se fitaha uli. Hoko koia e hiwa te tau wakai ai ki he mala e whakapolitikare, ko palofesa toke tā malakai kolo matangi ia pe a mui wakai ke maamani o politikare ka maafo ki a ngai mea oku hoko i o tau ki ifonua i tonga. Hi vātou noa ko e Polo Kalama ko ia e whakahoko atuia e Tonga Women Council pe ko e kōsirio ko ia e kakai fifine tonga i Nusilani ko e Polo Kalama fo ou fo kieni pe a e kamata ia i he wikeni o lele ai ki he wike lea whakatonga. Ko e Polo Kalamani, ko e whakamāma whana pe ia ki he e tau i ke lea whātonga a ia o kamana ke hoko ia i he mahina katuu. Whahauka te Polo Kalama ko ia i he fiafini, e Litia Simpson pe he foki ki a Lady Tu Iwakano me he kulupu ko ia up north, ko nā ua ia tēnā kamata ai Polo Kalama ko e ni ai Tonga Women Council. Hoko e hongo fulu ko e tau ki he tāta hātou noa, ko e tau Polo Kalama ngā mahenia ko e ke tau whela whaki. Ka i e whiawhini ko uhi ko e tau wha historia eni o e lotu, senturiua ko ia o e lotu i tonga. Pea ko e tau mahu inga eni kia ki tau tolo. A neongo o ku tau whautua i muri ka o ku mahu inga au pito ko e tau mata i koloa pe o tau whanonga holomoia i muri ko e lotu. Pea te tau whakahoko ai hapotala noa. Pe nolo o e fiafini, i he wakai ke senturiua o e lotu pe a motonga foki. Whakahoko a te Polo Kalama ko ia, e whaifikau te Vita Finau, ka maa foki a whaifikau Paula Moala, pe ki a Filontes Manukia, ka maa foki a Paula Tofitofi a Tau Falele. Ko te Vita Finau foki, whaifikau te Vita Finau, ka maa whaifikau Paula Moala, o kuna lolotonga i tonga eiki i he whakatawha konferenisi, pea ko Filontes Manukia na e lava atu muia ki tonga, ka maa foki a Paula Tofitofia ka kuona osi foki mai ki nawa. E ata pepe a mui laine telefoni. Whaka ata te laine telefoni ki api ka pauna a ke kau atu ki tonga eiki. Ko ea o wakai ke whukatoanga whakahistoria ko e ni. Pea mui tau mua o e katoanga ko e ni ko hono whakailongai. O e senituri e ua kakato e senituri e ua hake a lotu whakaristiane i tonga. Whewhehe o sio ki he tūkunga, oku ia i e lotu ko ia i tonga. Kau mai ke pōtala noa, i e hoko ko ia a e hongofulu, o leirea i ki e tātahatou noa. Pologalama hiku leo oi whakatu amelie, whahoko atuia i he hafek, i he hoko totonu ae tahawa. Pologalama ngā maheni pe fokeni o ko atu i he pongi pongi tu apule lolo kotoa pe. Whahoko atuia e makatonga lewa, ka mā foki ae tangata eiki pisope se lawini si lanavea, pe amu ui nei lontontu i fua, ka mā foki a sione one vela tupo. Ko e pongpong katoa pe foki o ku ua ai ka veinga o ku whaia e po tala noa he polo kalama koi ni. Ai a koi ka veinga ulua ki, ko tonga mo nuu ia, tau ata aina mo fie fia. Ka veinga hono wa, tau whakawhita i ki he otua koe tamai, i ene taki whanonga hao o tau whanonga atuai ki he senturi koi a hono tolu o e lotu i tonga. Ki mō tōlu ko ia mō manako ki he polokalama koe ni. Ongo ka vei ngaina e whaia e pōtala noa ko ia pongpongi a pongpongi. Hoko e hongo fulu māua i e ku leo o e whakatu ameli he. Ngāhi leo ko ia o e hengi hengi koula pe koe ngāhi fasi tū ki mō e hongo fulu o e wike. Whahoko po ai polokalama ko ia i e hawhi ai tōlu. Ngāhi fasi yeni ka pau o ko mō whema o ke mō kau mai hono. Tālanga i pe tāla noa e puipui tu a ngai whas koe ni. Iongi brothers pe amu e langi tau o longa sosa i a lau si i. Teine lātu, lupe i niu kāsa, lupe o niu kāsa, wakapō leo pe amu e wisa e matangi. Tjei poi i whale maka, whanguna e huni, sa lesi kau fusi, fitu i lea e api koloto langi, toloa fili mo e hala pe amu e huni o tawatu utolungu. E maloni iongi, lupe o e tahi sau te. Hongo i wahala atu te kina i moana makavela o vainlahi. Pea moe taaki moe aka. Whaos ake fasko ia aloifa. Le pasii hifo ka tau hake o ewa. Koe ngai fastu ki mua ia hongo fulu i e polokalama ko ia. Ngai leo o e hengi hengi koula. Koe angai tu e tau polokalama mi he fafini oa o ko ia ki a hengi hengi. Te mou mawai aki pia moe polo kalamani aki e hawhi houa lotu whakawhita i oi pongpongi tu apule lulu whahoko atuia e whaifeka o Paula Moana tau wakai mo heka tau ki fo i fasi hifi ai kauporisi moe hiva o latu e tuate.

0: Ako fie whakafofonga i ato ae kaunga awe o whaleni. Ae popoa ki fie kaunga mamahi ki a te koe aarisi tatafu. Kai uma a ae whamiri kou hi koe mole ato ae tamai koe ni. O se mini te tātolo mei he fitu. O a te tau ki whaitu a koe ni, pia tau tok foki mai. Taltare ke tau polokalama ko ia okoko, koe polokalama langi kakao.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko vantari a uri, ne kautaha e Planet Cars, mo nau whanongonongo, mo tu uaki ke hui ke ni malova.
3: E da malo ba u, penga maria ka lau ke oa te, na iu ngongo lele ikon me tau kotaha iloa ko ni ko Planet Cars. Ko e tau kotaha ko ni ko tu uia e Planet Cars tu he teo pitua no ei, e Nelson Street i one hanga. Telefoni ko te ke ma ua iau hapainga taimbe, e noa wataha, noa wanima, pitua nima, pahiva. Oi, mea lere koe ngai mea lere teke mau e mi he tau kotahi loan Planet Cars lahi au pito. Cars keke, te mau e ngai u iuti koe a Port Rangers mana koa au pito. Pe po ke ngai u Holden, Colorado. Pe ke ngai u Toyota koin Hilux. Ke pe ke ngai u Sehango full Toyota mau moia. Pe ke Nissan Navara. Pe tau ngai u Angika Kaipensilelei ono tai mien. Lawa ke mau atu ia pakulahi a wita whaingo pua wita no mau e whainga klasiko e ni pia ke ngai uben se a pitu mau moia i motol koe a koe me ngai motu Sangre South Island Taniten Christchurch Wellington whainga pua whainga pua wita koe hape hao hao pia mau mea lere ta i hanga tonu mai pokoske kua te honi anna o atan nai whainga taimite mau ngau wika toki ai te mau te pakapola wat pe matol ho mea lere ki a oat ka te koe. Pepe po ki ki up no, ki kaitaya ka huma Whangarei, pe ki ngai upeitu o tōko ia. Pe tātu pito ni pa ki o kalani, mō kātak mea mai o pa kai e, a tau kau taha kā tonga ni, ka kau taha kā koe ni upe au na pe ia he tama ensinia tonga i loa au pito. Ko ia kai ngā tonga, ko ka tau piha mea lele, mā o ato tola taha pe koe ni, ka mā promosi ni koe ni mi, mā o piha mea lele, te oat mō tola taha pe, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe poki ke totaka baya totaka ni mai koe pe ani ui loko referral te wangi ni tola ni mangi au. Tatawa i bea peko hai. Oi a kai ngatonga whaonga i ngai u lelei me ngai u mahu inga koe ni watu koe ni mita kautaha koe ni kautaha kautaha tonga. Koi a koe koe kautau hao meere me kautaha Henderson Gas ulua ki maa pe unga motai kua panga. So pau in the what we me was fully service au bit da un ngai me er gon what gon me da un planet ka ko ia ka nga donga ma ha me er ko ke telefonia na pa nga tai mi pe ko e no wata no anima pit pa anima ka hiva ma lo bit

0: Aku au, kau tak uau uai ni, pak kau lele mai pemiha apai. Kau lele mai pemiha apai, kau tambah mi fotoa, kau faham pemiha ano. Pak kau nafu mai itu ngan, kau nafu itu komololo ya hani. Aku au pemiha fanau itu mohiva, kau au fikano. Pak kau tu to, ingat ingat, pak kalau mari, pak kalau materi, pak faham ingat ingat, pak kau teu iai ya uia, ya wafa sisu. Amen.
1: Whakawhetā i malo a pito e tēnia le kau mai ke polokala mā. Hange peko ia ko whakawhe i loaki mai, koho o lele mai miha apai. Ka kouseo hange o kulahi lahi ia ho o lata ki wawa o ki asiaki he ngā ue koe o kuke whakahoko.
0: Ki whakaasi te ki wawa.
1: Ko ia, wha malo atu. Ko la vei peko e taha ngai ngā ue kuke whai taniela koho o pou pou ke tau tupuko ia o tō ngā tātau te whito ke malu iki nā o tōlu me whakao ngai o e whai tōko nā tapu pia fwaki e nā umo uik ma sisu te fwaki atu ke te koe ko hui ke omi a haki i whamatala whika wak mui ngā ue kuke whai ta whaak whalau maari
0: malo te malo e mau whainga maari ko au nā tupa ke me whamiri e toko hiba whanau pia ko wongo mātua ko e whai whikau loua. Pa ko talo ku tupu e ko talo ku tupu pa mo chege to tupu ka tonga ni hange ko una una pie mari e pe na e me ko ke sai no ke pie mari e pe ko no moni ke ke ata ata mai mama ki tu fa ni ni mai ni ni tu fa ha ta ko taimi ko na ha ko mau e ko si su ka wai si taimi ko na ha ko mau e mo oni fo fo la tu na tu pa wa kai ke te pa pe man ka pa ko mai ve mo oni e ka pa o te te lo mo ka ko hai e ni e mo tari ki ha tari ke te wa hi ka la ve. He kai te olongo na papel to kolahe kau te kea. Pera pao te olongo e te fua e awa tau te. Mahi mene na pao kau, pera mau wafe mooni, ke kau te lawa ke whakalo olongo, kau tu uto a tawa ke fofola, pera koe mea uhinga lahe ko pehena i aho ni, koe pe ke fofola e tua, ke wafa si su. Amen.
1: Whawhetai. Koe haho wakai ki he tuunga ko ia oku tapuhebe tuunga kuiai, ae tau tupo to ngā i he ngahi aho ni. Ia te whakoe whaita oko na tapu hono whakaao ngai mono tuwhaki. Whakawheo anaki mo e tāu e nima ki e tāu hongo fulu kohiri.
0: Ko wanga kouk seo ke mo ui whakatou tupu mo ina wanga na whio hiolopa mo drugs. O wai ai ala hongo kwa au ki mua e na u te oho maroi ki mea. Wai ngai uhinga lalai uhi ngāpe tai tau tupe ni ihu keke na umau e whainga nonga. You know keke na umau e whainga nonga. Ape tau tupe lewa ni ihi koe whainga peha mea ke mauhana upahanga. So we can't really point fingers people hire the do agi ka ko ngai me au ko le au ni pa ko sio au ni pa mata ki pa la ka ke fa la ta la no ai. So there's a lot of things that happening ka ke fa la wa ge tu ha ta ha ke ni le pe tu ta e ko mo ni fo ko tu ko to pe ve ma pa nga ke ta ta ya ni fo ngi ma pa nga ka ko sio au ni o fa la la pe ni fa la la ba ge ko ngai ma ma la ba ge ko ngai me ge ti ya on itoma. Amen.
1: Na ke la ve fo ki fe ka a ki pe mo e nau nau whakapaanga mahalo ko e taha ia ta whaaki o kunehanga o taki ai ai whanau tau tupu ke whakaonga i koia o e whaitau kona tapu. Koe hui he koe ta whaaki whokene o kuke ia ai pa kuke lolotonga i e waha ata o koia. Koe hanai ai ngāhi mea ho o sio e malawa pe ke whai aha tokoni mei api a mātua pe koe kautaki o CRC, pe koe kautaki o community ki hono tata ofi e whanau pe hono taki ki nga tolu hahala ke he mei hono whaka au ngā i ko ia oe whai toko nga tapu
0: iyo ke whai tawhaki ko ia anga teo kusio ke tou tupu me haha me solova anga ki te anga solova tatau te whito ke ta whaka pa anga kono moni kapau e hanga he pure anga pe koe mātu a pe koe kautaki pe na whaka ataha fui platform ngā ue ma ai tou tupu he pe koe tokai tahi tou tupu au nao alu ke drugs ko tou tupu ke ke fulo ko fie fie ai ako. Pia, maka tunga koe ke kifu vefeo, nao alo na tolo huwe drugs. Aya, kousio lewa koe yanga koe, atali, pangu, visione ya aku fafu tuitui, ke tong tupa tonga ni, te wanga whakalele, ae, vaa ngawe ma ae tong tupu. Ikai e ngawe whaka, oh, pisi pe ngawe whaka, ngawe whaka paanga, e lava ke mau alu hiuta, koe tō ha, koe lava ke mau tau tong tupu, o fai ngai ngawe tui tui, koe ngawe la alanga, pahuna toki ngai yako, ngai mea pehen. E lava lewa ke ne, whakasisi ia, a fai nga maria ke na wafe e drugs. Pia ke whaka lotolahi ana tolu, ke ngahi pai ngahi ngau lelei, ke langa kia ke apure anga tonga, i wafa eko sisu. Amen.
1: Whewhenai a ho wakai ki he mana koa ko ia he whanau tau tupu a ngahi polo kalama whakalotu. Na tok osu atu foki a e Tonga for Christ, he?
0: Right, yep.
1: Ko he hana hau wakai ki ai, e kumahino mau pefokia e manakoa ma wange peta whaaketa ha, ka ko he hana hau wakai ki he tuunga ko ia o e manakoa e whanau tutupu e ngai polokalama whakaloto e ngai siasi.
0: Ia ngā koko wakai, au ke ahoni, o si vlami whakafolofola pe lahi apita ngai pe amokaki, lahi

0: ngahi distractions e lahi ngai pakahanga noa pe a gongsu ngai to to buga ani moni lahi ngai me tinga to hakeng na tolge ma mani pe na mare yang na to wai ka koni o wai visione me tau mua a ia dia fofi bi tu pe pe ko lo ke hoko ke visione a tonga foto ape ke na wanga o teke to to buga ngai me a lo tu me ko fe me ko hoko ke pa pare mo ko si hoko a ni hange ko no boring ia wa to to buga ke na te fanon ke fofo la ha mo spena to o spena mo bata fi me a na pe na boring ia la vale wa ke na ana tolge ma mani Francisi de mano fenga mari ina hongo tu kago tu kapau e no fo matua no fo kanta ki pa moto ma moto ape ke na te loloto ne na lo tu e te mo nya e te la hen fenga mari ke alo tu tu buke lo tu te a nga nya fan ke no lava fo ke lo tu ke nga nya ubedi amen
1: ok fa yai fo ki ai nga hi fa katala no ape ko fa hua pe ok yai pe fa nga language pe ko fa nga to o nga le ape ko fa nga tala no ape fa nga ulunganga ok fe mahino aki pe ai ai fa nau to tupu ya pe ka pai ala tu hata hala ya tala tala no atu ke ke na fu ma ia ia fe fe na to ko ala tu ko hata ha ho nau to u o fa ka ho ko tala no a ok ne hanga fa ka ava ho nau te ringa mo nau atamai ke nau concentrate ki fo ipotala no a ko ya
0: That's right. Yeah, more So, time you go now get college, aye. Now, if you be forgetting about that, time you go to find find something else. Get how how come matu? When you make a matu, I'm going to or stand with all of our come with all of the other people around. So, more than a bit of love. Time you go, who matu to play? Hang out with all of my week, my will and two of our go and to do well, my will young and to do well. Go to get out about it. Well, I have to go tacky. Tautupu, eto e wesia le leang ke tautupu e aoni, lava ke na hoko koe koe tasi pinga anga, he keke nao te sio ke matua, ka nao sio peke a teke nao tolu koe tautupu e ngai he kautaki. Tengo te nao sio wai kautaki tautupu, te nao ngoi lo tolahi, he te nao ngoi waha nao reko, wai toko taha unge lava tu ke teke nao tolu nao faha ke tokoni, ma ai tautupu, pao kita fui moe ni moani au kito e. Amen.
1: Tau kotoa pe, osi mai me form 7 ni e toko fia. Osi mai me form 1 e toko fia. Ko fula wafe ko ya itonga kai kai fuya mm. ha apinga kai kai hanga we anga mm. to ko fia pe ku ma wa ki nga fa pure anga to ko fia pe ku ma wa tu fan ki nga we ke he ko itonga ko to ko fia pe ku ma ki skola sipi alu ki mori ko to nga leva i kai ke ya me ai ke na fai ko alu pe ki uta pe ko no fo o tutu pe ko ha ha to fa hanga nga we e fai i api Ko tui ko e whakakaukau koe nana ake tala noa ki ai ke whakakaukau i he pure anga ha, ngā ue ma kehe ange whakaloto whonua. Tuku kehe me he tōri. Ki nao tolu koe kuna nofo koe i tō ngā whakawhi mo ue ki nā iai ho nao taimi, e? Hange koe ki ngā ue koe na uku ke whakahoko pa ko tui o kutoko ni lahi ki ngā ue koe na uku ke whakahoko ki ngā he whamiri ni. Ta whoki mai ki ai. Mahe wahe mai ki ngā ue koe na uku ke whakahoko.
0: Ia. Hange koe lawe koe e taki, koe ngau koe kupaako, kuau koe ilo i tō ngani koe toki tā ngahi misin po. O koe koe hafo isiana ngahi misin po, koe toki tā. Pako kuau koe pie pia apito ke utuwa ke ngau koe kupaako. Nā lahe ngai ngau e nata tonu ke hua ui ai, me ala ngahi aisi, me ala ngahi o mani, me ala ngahi ea koni. Kako uhi ngako nao alonga ke ngau e koe ngahi misin po. Koe jai misin po i api koto api, aya uwefa inga maria ke teo, ke ua uatu ke api koto api. Bako fie fia lahi, ko ngau e koe ngau e koe ngahi misin po. Pe i ahoni, ko kamata e ngahi misin po, ko ime aya ke ni hanga o whakaloto lahi e toutupu. Amen.
1: Te kei kia hataha e soki he misin po. Talu o ngahi misin po.
0: I kai ko o malo mau pep te pi e misin.
1: Malo e ngau e. Ngāhi whāmiri koe ni kua ke hanga o ngāhi e nao misin fō e tēneo. Koe hānai ai ongo o kuke mawahe me api koe ia kuke ongo i fie fie ai i e lawa ngā we koe hika tokon ke ki whāmiri koe ia.
0: Koe ia. Koe taimi ko tope ko ala whaiko ngāhi misin fō e. Wai e ngāhi misin ia ai api e ni ihi o ngā whakaukau na toro o staim ke ri ai hewewe. Ko ule mo misini o fa fa ta ku ko ave foi muy maya foi mi para que que tele tela ana sta mo arribe a hi misini ago ni ka o tai mo ala ta mo sio ngem sini ta ku ki palo pare ma ki palo pare ma sisi de ko ala ta me foi la foi la ege mo tu me vaya ta mo uye ko tai mo mo uye oh my god ka pa de mo sio ma ge mata ka ga na wo mo fo me na fie fie ko ta lo tu ki vala ko tu tu fie ko ni ko la vale ma ki vala ke fo ke te au tengo o mawahe me api hango o ngai tu relieve lahi au lava ke impact e hangi lava ne nai lava ke wala ki api ko to ape o fa ha ko afi impact I kai hata pe ia tia ka I mama ni ka kai ki ha go wa ko hu me ko itu ko sai no misin po ko ngoi ka tia go relief ko ngoi ka tia go fi fi ko ngoi ka tia ko ya fi achievement ko was achieve e wa fa si su amen
1: fa feta malo malo nga we pa ko tu pe o ku malu pe ai nga we ko ye ke mi sin fo a ku ta la ve ko to pe fo ki fa la hi a ho no so ki o e ma we u la ni ko hi ko e mi sin fo e I nga mi sin fo ka ko na ku ke fa ho ka nga we ko ya pe o ku fa malo la hi ko hi ko e nga we ko ya fi fi ai si nga family ni ko hi pe ko ta tai mi te fo ki at ki te ko e koe haha awa kona ki whaka osi ma ae tau tupu ko iau nao mea mai ke ta polo kalama pe koe pota anoe poni.
0: Iyo. Koko wako naki pa aske tau tupu ko tau peo mamata mai if you're in New Zealand or you're here in Tonga, koe ako naki ke ke ote ke irifia ke ke tu toko ta. Amen. Ote ke irifia ke ke tu toko ta pe a ote ke hoko koe follow wa ata atabi. Manaka mau peke ke hoko koe taki. Tengo ko pea I taki, ko toko taha o ke lawa peo whaere I whamu ui, ko toko taha o kai ngata peo tokoni ke te koe, tokoni ke whamiri kao ke te lawa ala ke ka kai ke, ke tokoni ke te ngau tolu. Pea koe uhinga lahia ko wanga o whahoko I ngani sinfo I ahako ni, ko visione me kutamua ko e tauni peo me tau fo au, ka matai a ngau e lahi, ma ae tau tupu, I loto kolo ya. So like, this is a huge project I'm working on, pea ko tui, ko kurea ko ni, ko pau ke hoko ya. Ko pau ke hoko e, ko pau ke hu e kau tui tui, ko whare ko si ulu, ko e kau kuki, ko e mau whare kaima e tau tuku. Nga hinea ke, ka koia ka pau ko tau tuku ko e, oa te kerisea ke I kamata. Neongo ka pau ko e toko taha pe. Tuku toa, e pake mau akalais ki loto gomba ui, ko whalot lahi ko e, whaingo fua e mea ko kau peo ke whakahoko, e wafai ko si su. Amen.
1: Malo apito e teni o lātu, wha malo lahet ke te koe ko hui ko e. Vai vahe o e tala noa merie ki he anga ho mo ui, pia mo e mea kuke tu uaki, pia mo ke tui, pia kuke ngā ue ki ai. Tala mo nu atu I e ngai whinga kutoa pe, mo I ngai whakahoko whatongia. Koloa pe mi sin fōasi aki, ke lava hano ngā I whakarelei. Wha mālo lahi atu kia te koe, mālo.
0: Mālo pita.
1: Mō toki mea mai ia kia tēne o lātu, mo e polokalama langi kakao. Tau wakai ege tupetai ki oifunga maitaki, pia moelei maile.

0: Koe polo kalama talatala i whale kihe mo uile le ieni pia moto ke tātu le whanakawa misa pia kou fifia i he whainga maare koe ni ke o tata lelei a toke tātu le whanakawa misa ki e polo kalama koe ia e fiafini. Tūre malo e tau mau a e fiafini pia malo mu atuku taimi ke whakahoko a e talanoa mahu inga o e pōni.
1: Malo apito linta, pe malo apito e mawhenga maarie, pa whiwhia ki tantalele e hawhanongo he fiafin. Ko hike he tau ki i whanongo whikauaki pe amoe moi lelei ho tau nifo, pe whako tau koloahange ko iana ke rifea ki ai ko e nifo ko tau kolo.
0: Malo apito e tūre pe oku taimilahi foki fwa whakahoko ma upe ai pōtala noa ko ia i he talatala i whare ke moile lei whakate fito ia i hono whakamama whai o engahi whoko utua o ku toe taupehe pe o ku mau inga ange pe o ku whakatu uta maki ange o ku nehanga o e sia ai mo ui koho tau kainga ka o ku kau pepe a moho tau kolo a pe koho tau nifo i he mau inga ke tala noa i tau fiafia foko no whakamau inga i whakamaman lahi tuku makehe hataimi ke tokanga i kina e mau inga ko ia mo ui lelei a ho tau nifo. Ma loa pito e ture te ufoki atu kia te koe ke ke hoko atu a whakatala noa i pōni malo.
1: Malo apito i nita bea malo e mau whenga maari e pako tau whakampe ke o tau kainga whanongo e toko ni atu e ki i pōtala no e whai fiafini ki he tokanga i pia moe mo ilele ko i aho tau koloa pe ko tau nifo. Tehangi ko whakatala noa i he whalai te ko osina e whamama whai whamaman lahia e aho i mo ilele ko tau ho tau nifo pena e lahi pe whanki polo kalama na e whakahoko i ngai feitu ke ke pe fikau aki ke whakamanatu aki ai mo uilelei ko ia o tau nifo. Ka koe te awhini o ko tui pe o mau inga ke tau ki i toi whakamanatu pe he koe uhi koe tonga ko toa pe pe o koe kainga whanongo o tau osi o ku tau ilo ko toa pe ai lelei koe ni ho tau ai ai mahu inga pa moi lele i ho tau nifo. Hangi ko lau o ki kai ke pehe koe ko ho tau sino peo hangi koe ngai whakatala noa ki mua i ngai polo kalama i moi lele i ho tau sino. Pea ko tui o mahu inga pe ke tau tokanga ke moi lele i ai nifo. He o kau pe ma moi nifo i he ki me mi pa neongo e ne ngari sisi i. Ka aku mahu inga ia ki he ki whakalu kufua e moile lei o tau sino. Hange koe koe, ka paurega u hoko hapalupare mai ia ki o tau nifo. Ka ke ngata pehe e ne affect e ia pe kune ue sia a e tau mau mea tokoni. E tau rea, o tau fōtunga. Ka au kune ue sia foki a e ngahi me a koe o kuhu mai ki, me a tokoni ko kuhu mai ki loto ki ho tau sino, pa tene afekte ai, koe uhi koe ki siem, pe koe ki siem ko une hanga o maumau i ai heart, pe ko tau mafu, o ku ka uia o felave i ai ki siem uia ko ia o felave ia he i ho to ngutu, ko hi koe ne o kuhu me he ngutu, alu ai o ni maumau i ai hante. So, o koe nau ngai se kau kau aki. Hange koe a koe ka whahinga ko nau mau e whakoutua koe suka. A ngai maha ke kehe o sino. O ku koe taimi ko ku esia i ho tau nifo. O ku kau ia ki he uesia ai general health. So, o ku tupe mahu inga ke whaita lanoa ki ai ki he mahu inga. Te whamanatu pe ai mahu inga koe ni ho tau nifo. O ku ikai ke pehe ia koe ki me mi pa pehe ko hiu tu pe ia i o lunga pa ngari ngari si pe ngari ngari o kai ke fua hato kanga ki ai. Ka o ku lahi ahono mahu inga he ku ikai ke ngata pehe ne uesia pe ai tau mau mea tokoni. Pe kai ke ngata ai koe anga e tau whafotunga he koe ni ngangana pe nifo. O kai ke fusai e tau whafotunga mai, pia pefo ke tau rea, une affect e tau rea o ka pau e ngā ngana. Ka koe whamanati pefo, o kia e set of teeth o tau mau, baby teeth pe koi milk teeth ai ni ko tau ma hoi tai mu tau fai le mai tau to lu tau ke pe pe wa wa ko tau ta u o no pe a kamata ke nga nga na le vai ta u o no ni fo tau pe ko ni fo hu aka au ni fo hu aka au pe a ko e ni nga nga na ko ya kai tu ku mai le vai ni fo tu ma u ko ni fo tu ma u o ku hi nga ya e le le ya wa o ke tau ma alo no ka ko uhi ko tai mlahi ku kai ke tau toka nga i ho tau koloa ko ni e tau koloa ko ni pe a nga nga na pe yo te ke more tau mo ui ai ko ni fo hu akau ko fo ni fo bea e wano ko ne a ko ke tau tahataha ko o si ai nga nga na majority of the kids ko hi nga kai tupu mai lewa ni fo tu ma u ke tau ngawe a ke pe koe permanent teeth ko ni fo tu ma u ko to la hi o na ma fo ni fo to lu wa ai ko wa no ai ni fo wa ka o pa ko fo ni fo le va to lu wa o me me ma we to ta pe ko adult teeth o ku hinga hangi go na klau ki ai o ku hinga ya ke elele pe ni fo ko ya ki te nga we a ki o a ki te ma lo ka pango fo ke ko hi ko to la hi ko taim ko ta ta to ka nga ai ki ni fo ko taim ko ta ta to ka nga ai o nga nga na re vai ya op te e ki ai ke tai mi ke to o i ka ai ke tau lava nga we a ki o ke tau ma lo sai o ke re nga ai course ko mei mei ko yongo foi palo pare ma pe ko mahaki e ua o na hanga o mau mau e nifo tu ma o pe mai nifo a hua ka o pe uaki ko hele ko ni atau fa fa no ngo pe ki ai ko hele e he manu ai pe ko si e mu na hanga o hele o fa tu pu nga ya ba ai fo nifo pe ka nga ta he ne ba ka ma ta ri ba ke langa pe a ko ne langa ko ya a le ba ke pupula en tu pe ko fo nifo pe ta o ke ta i ka pa u ka ke fa ha to ka nga ki ai pa to ko tendo ti ke ia ko tendo ti ke it's preventable ai ku hinga ia o ku lava pe ia ki ta ofi o wa hoku ai ko o ko fratu punga ko no intento de ke ko raki pe ko ikai ke te tokanga ke me to ko ni ko te ma u ange ko la ko ni te kai na hi me akai suka lore ko na hi me akai o piki piki o na uhanga re ba ina to o fa fanga e fanki si e mu o hoko ai ai a va ko ni ni fo ai ko intento de ke ya ko pa pare ma no wa o kui ko periodontal disease, pe ko palopare maeni o e tuu anga o fo inifo, ka wai a te inifo. O e ko periodontal disease, hange pe ko e mea na kwamatala ki ai ki mua. Ko e taimi ko tau tae tokanga ki hono fufulu o inifo. Ko e ngahi si e mu ko nau pipiki ki nau tolu ya te inifo, pe e fo ki ki inifo. Po ko e taimu nau pipiki ai o mau mau i lewa ai tu o anga ia fo inifo. Hoko atu pe mo taimi o ngā tōtō, i kai ke ngā tai pupula te inifo, pe a taimu te fufula ko hoto inifo o ku tōtō. Pe a mau mau, hoko pe ia o ngā unga ue o ngā ngana i ngai fo inifo ko ini. Au mei mei ko yongo fo i, palo pare ma ko ini, dental decay, pe a periodontal disease. Oku malawa pe ia ke ta ofi, oku i kai ko ha mea ia oku pehe oku. O kai ke tangi ko kansa ko ke tau lava of ta of pe tau control ka ko yo ngo fo palo pare ma ko ni u atendo ti ke mo periodontal disease it is preventable he tai mo tau fu folo ake ni ai ni fo e polosi pe fo mo ki li mi o ya e fai to o ko ko fluoride ko fluoride e to ko ni ake ni hanga fa fe fe ka yo tau ni fo mo ta ofi ai ho no hele ko ni he manu o hoko ai e whanki i awa he ni fō, ai a ka paore he kai ke detect early, o whaiha whakafonu ki ai, ai hano fō i whakafonu, pia e hoko rewa pio alu o pupula, pia hoko ta aki, o more pe fō i ni fō, te kai ke au ke nga ta angai te mōi. Ko periodontal disease nga ta no ki ai, again, o mau inga pe, ke tau fufolu to owa he aho ho tau ni fō, aki ai, ki rimi o kia e fluoride, ko hike ne to o ai whanki si e mu o wai pipiki i hoto ni fo mai te ni fo. Pea e hoko rewa ni whakatupunga e maha ki ko ini, ko periodontal pe ko dental decay, pea e hoko rewa mau mai fo ini fo ia o to o. Pako ni to oko ya si palo pare male va eta urea eta ukai hangi ko ka fa nau time lai ka paure va oku hele he manu oku kai ke ngata he ne langa he ene tani he po uri kai ke la va family o mo he lele tai mini ihi ko ka kai la lahi kai ke nau la va al ke nga we ko uhi ko langa ko ni ni fo pe fo ke fa nau ka oku mahu inga au pito ka pau te tau tokanga ke fufulu a ke ha fluoride toothpaste tu oua he aho at least ki mu a pea ke mohe ko tai mahu i ngaya ke whaia he fufulu ni fo pea moi pongpong i fo ke o mahu i nga au pito ke mana tui o ku ikai ko ha mea penia e toko ta I think about e kau katoa e family it's a family thing it's a community thing ke nau tokanga ke tokanga i ai ni fo ai he fufulu pea ngawe aki pea moe fluoride toothpaste. Oko utu yao kwe ngoma haki kwa nyewa. Lava prevent. Pekaile wa kefufie ma uya ke tawo o totongi ma mafa ke fai hangai treatment ke ngai nifo kapao te tau tokanga ke prevent. Ai mahaki ko eni. Ko uhi pe e tokonia ke kai ke ngata pe he tau mau me tokoni tau mau me tokoni me akai oku healthy pe ai kai ke ngatai tau lav ko tau fa fo tu nga fa fo of at house mama ta o ke tau hirere ho ki ko lo a he ko hi te ke rea mai no mai ko fa fo tu nga ko ta la vo to mo oni de mai ma sa ni ho ha mai ko u hi pe he o ku ke to ka nga i le le ai ko lo a ko fa ka ko lo a ki ko e ma ko fa ki me ai ki ki pe ka o ma hu inga to ma hu inga fo ki ai ma o ai vai o ku skei laka le leang e pe ma ue vai atata i he inu me lie. He kui kake ngata pehe ni lele iko tau ni fo. Ka toko ni fo ki he ngahi maha ki ke hange ko whamatala tu. O kui kake ngata pehe i he ne ue sia o ka pau e o kui kake sae mea toko ni uktau kai. Pe koe pako ya i fo i fangi isi em o kuna i he ngu tu te na wahala lava o mau mau iho tau mafu o ka paka ke tau toka ngai. Pe a i kake ngata i ka e ma e affecti foki ai ai hangi kon ko la hi ka kai un na ma fo tu a kon ko suka ka ka pau te tau tokanga ki hotau ni fo ke no tau hi ke ma a pe kai ke nga tai tau hi ke o wa e mau mau i ai ngai fo ni fo ko ni to ko la hi ke kai ko nga ta pe tau ni fo kai mo ile le ka ka to hotau sino atamai pepe he foki ko tau lau mahi. Linda, maha koe
0: malo. Malo apito e ture. Ko hake mai foke whakalakalaka, pa koe kuonga foke ene whakangingi la, pea lahi hono ngā we aki o ngā hikoloa o kutu waki mai i muri i he neti. Koe hanai haue sia o e te ngā we aki ngā hikoloa ko ia ke whakangingi la ni fo, pe koe whakahinehina ni fo, o ikai ke te aluhanga tonu ki he dentist. Yai na hawe si ai o e te mo uile lei a hoto ni fo pe ko hoto te e ni fo i e ngawe aki o e ngahi koloa ko kwa ke te whakapapaui.
1: Mala abita linda, pe a koutu i pe o tatau pe ai ni fo i a pe a moha toi me a pe he koe hui lahi fo ke ngahi mea kua hake mai. O kwe ai fo ke mea kui koe Okay, ngahi kemikare unau ngawe aki. Tau ai pefo ilia mahino. Koe ngahi kemikare unau ngawe aki. Ke ai o pehe ke whakahine hina aki. Pe koe whakangingila aki. Ai hau tau ni fo he. Depend pehe pe koe hae mea. Oku te whiri ki ai. Oku ai peho no ngahi. Oku ai whakono ngahi lelei o nai aku hihe e tete. E haahine hina ai hoto koloa. I haki taimi. O kui kai ke peheia koe haa hine hina koe ni pea hine hina e peheia ki toi ngā te mōwe. Mana tui fo ke e koe o kui ai o pau pe ke stein o tau ni fo o tau tolu i he ngahi mea o tau māu. Koe ngahi mea māu mea toko ni ko pau pe ke ai ene ki stein anai hange ka pau tau pehe koe inu kofi. O kui ai stein ia he kofi. Den hangai māu koe ngahi mea koe ni koe o tu uaki mai pe ngawe aki. Ki whakahine hina koe ni fo, to ai pe ke fama nan tuan tu mana tu pe ko ngai ke mi kare ni una nga we aki pa ko ti pe ni pe ko ha fa nga type of chemicals that you would like to use pe ke fe ma ke choose ki ai kai fa ma nan tu pe o kai ko ngai me ai ko ni o tolong ai pe ia o re ai pe ia ki he Koi ke fangi me ko ni ku fa tai mi pe hangi pe ko vari ko no ta uru ko o ki ai pe ho no ngai side effect he ko ubi e ai e nganga na pe ne o ko ri ri we la nu ka wi kai ke pe he ko me e ko ni ke hangi ko tai ko ta u fa nau i mai ko la nu ni ho ta uru pe ko la nu ni ta pe ko ta ni fo ka o ku ko me a ko ke ta u ngawe a ke polos fulu ni fo pe amoe ke dimi o ki ka ke ha no side effect ya ona he ko uhi o ai ko fie ma pe ke dehanga to o aki ai plak pe ko me ako no piki piki ko hota unifo pa ka ke ngata ai ka paure o ha stain ya tene ala lava to o pe ia e fanki stain ko ya ko me ako ke ai ko hi he ka ke ha lava ke fa ma ta life ka au li ke tu ha fanki chemicals ko no ngawe aki ka ko fa ma na tu ga tu pe ko fa ga ngi la op na ngawe aki pe fanki chemicals but we ka ke pe he ko me ako ni oku permanent ko fa ga time pe ta bi ai pe no ngai side effects he ko ai time la hi no ha ga to to remove ai fanki minerals ko ni i ho downi fo ai ko to ko ni ke ne protect pe ku ni hanga malu i ho downi fo ke he ya me fluoride ko ni toothpaste o to ko ni a ke ni fa ga fe fe ka i hanga ho downi fo ko hi ke malu i mi hele he man Mahalo mahino pe e linta pe.
0: Malo mahino apito pe. Fa malo lahiat ke te koe ko hiko ke osi lave i mai fok ane nai. Ai maho inga ko ia o e mea kai o ku tau whiri ke tau kai. Ko hiki o tene we sia tau nifo. Pea ko tui ko e homo fu ukau fo lau koe ni ki tonga he fu ukato anga whaka historia na e toki osi ko ia o e teke pe au pulu. Pau pena ia e ngahi kato ai na e kisi si e soko re ti ka e lahi lahi hono ave atu hakirim fu nifo mo hapolos fu nifo ki tonga. Ka pau pete tau pe tau ki li liwange e tau fo lau ki tonga. He oku mei mei ko e fo lau ai taha kotoa pe oku pau pe ke tau whakafono hafo i lore ai ke ave. Ko e whakawhetau laki anga ia pe a moe whamiri ko i ki tonga, ko e mono a te kifo i lore. Ka pau te tau ririwi ki tau tolo, o tuko e lore ka tau wha o ata kalaske ke he kirim fulu ni fo, pe a moe ngahi polos fulu ni fo, hene oku maa maa. Ave ki tonga ki he whamiri, mahalo e kau ia he fo i tari tari fo lau kovi mo oni. He taim te tea wai ki tonga, hao whakau kau ki ai e toke tā.
1: Malo abito linta pa ko that's a very good point eh ko time ko ta be ko fala da ki tong ko eku uta o pau pe ke ave ai anga hipolos foloni so foloni fo ma ke limi ko hi nga ke ai ana aklava ko en ke mau ka to anga nai fa ka fono atu ai ki polosi mo ke limi ta nai fo aki ama ki akoteu Mama Loa, side school. Ka oku toi, ai ko meme ko fola ko to ape ko pa ope ke fata wa to fangi polos. Ka ku kau au pito ia e fu kolo alele. Ai ko ko u hinga lahi pe fa fa more ki ai ai ki tokoni ko ia hange ko lau. Tai mi lahi koe te folawa te ki tō ngā kono o atu koe ki whanawa ko ai koe my trip before a trip koe nai al koe ki he mea nai avea e ngahi ki limi moi polosi ki he koris kuin sālo te pe foki ki he koris ko tupo ou ki nau whanawa ko ko hi pe o koe tui kono o ange ko ka ki nau tōlu ke nau ngāwe aki e toko ni ia ki he nau tauhi ai mo uirerei aho na unifo eh ko mi ako ke sokoreti we ai pegi time u fa fa wat pe me ai sokoreti ka ko tu pe ma hu inga ne ke ka ke nga ta pe i na u ma u ha fo sokoreti ha time ka na u to ka nga ki hono toka ngai. He koi uhiko kolo he koi ni ka pau te tau toka ngai tato. He ikai ke fie ma uia ke ta aki. He ikai ke na wap nato ke tu ua ku hele e manu. Ai ni fo. Konu usila ni fo ki koi peseti. Owa he peseti ni mano ai ngai. Ma u anga vai inu. Kuo osi e tiki ai ai fluoride. Aia koi. Koe fluoride ia o tōko ni a ke whakawhewhe kai ho tau nifo. Ko tonga whuka o kuwhai ngā taa ke whai e whai polokalama koe ia koe hi koe mau anga vai koe ke wha mau la vai au inu e eh, he kakai. Ko no si lani o si e ti a ke ai pana o sei lewa tutu ni a pure anga ke e ti ai fluoride pe koe fluoride ia ke o lahe ngai feitu ea o si ai pe ai fluoride ka koe ke au ki he maalohi tene lava o fai hono ta ofi ai hele koni he manu pa koutui pe ko uhinga o to e saiange o ka paurewa ko uhi koe ke lava e te fluoride ki he water i tonga ko e fonga fai ngofua taha ko si o ate a kirim fulu ni fuko ni ke fluoride.
0: Ko ia, whakamalo lahet ke te koe e toke tā tūle whanakawa misa a e whakahoko e tala noa lelei oi pō ni whatawange pe e aonga ki hani ihi o ku nau whanongoa pe a mea mai ke polokalama e pō ni. O wa bete ke whiu hono whakahela i koe ke kau mai ke polokalama e pō ni tau tok whilongoa ki he polokalama hoko malo au pito.
1: Malo ninta, malo au pito ma uwhenga mai e always.
2: Koni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mou kātaki, o telefoni ke fika telefoni koe nā, ke mao me iai e tu asila, pia mohono whakaiki iki. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whangamari koni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palesteni sosefo apikotoa. Mālo.
3: Tromu hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha mālo i sina mo whawhiohi. O ku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kua taha e porokalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nia kono whakalere i ngahi kupu keke he hala whanonga koe ni. Koe ai o kuatoa e a whakaafe loto maa whana mooni ke kautoure ke reka katoa pe loto ao kalani. Mou kaumai ke tau porokalama whamalo sina mu whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o e kulupu We the People. Whakapapatu perikitala noa, ofisa fetuta.
2: Tanga maari koe ni ke o atoa i a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau toure kere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka, opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.

0: Koe kuhiri, lolo tangani pa mwe kaona fōke. Ala mwe tau lava, mala e la mai ke prokala mai fe fin, pa fe fie mau pe fe lak mok mūtolu. Koe ngai whakatapoe koe sono whai, ka ata ke whakao koe whatongi au e fe fini. Mwa tuanka maunga pito e whatongi au e fe fini I rinta, koe ngā koe mahi nai ni tolu pe whai tau fe au mai pe mō whina uru kālala. Ka koe hangai koe lau koe ahi wā ko tau pō whakao si eni. Pea, ki mua pea, hokai o atu e konga wha mui mui o tau proklama he pōni. Pia atu e wha malo rinta he mai whanga maria koe ni ke tau wahe wahe atu e historia a e taha o e kau tō ahango ngoa koe ia o ho tau whonua. Pea kai ngatai whoki ka koe wha malo ki he omwhine na nā tokoni hono lau e historia o whinau. Ko e seta whinau whakana e whae kore kei pe la mahe pon, ka ko tui mahalo e toki hū mahe konga whakaosi. Ka ko ritia Vea Simpson, nofu whoki ki kolokona ko Paihia. Ko Paihia e whei tu whakatoke lawa Nusilani, ka pā ko whanau mai me tu opreanga, pe ko whee peha tāpahe kolopeu ke whanau rei tio mai me ai moe o pe whoki, ka uma a, ai e tau rei tio heni. O kai koa ki kolo I loa ni I heanga I tau nofo, ka koe ki kolo o ku I loa pita historia New Zealandi. Whawhilo atu a riti o riti ia, mara moe lawa mai ke polkama e fia fini. A te whamaro ka te koe, hi e lawa koe ia e mai whatongia koe ni kuo o si maa koe mahina e ne tolu pe wham hali in tāma hale kātaki lahi ai kau whanongo, e whanongo historia o lukālala. Ka koe ni kuo lawa ia, te tau whakaosea ki hei pōne. Ritea ki mua pēr toki lau e konga wha mui mui koe ni. Nā tāne pēka rintā e ai e ano aonga pēke whakawhehu I ai ni kono I ngāka kua fuofuola mai lau tohi. Pēr nā whakaam pēke ke I ai hano aonga. Pēr ko koe whok mo e seta kaka nā whakaonga pēke asma hei pōne kau maru si mo I kina. Pēr pēhe mo rintā e nai kau mo rintā I he lau e historia o whinau. Koe tau vilo pēni koe whanki whehui, foi se te si pē tahano tari, koe ka tau vāve, tau kamata pē mēni mea rinta rinta, mai nai ne tolu pē whā, ho hanga tari ki mātou tolu ki mā mai ke tau avu. Mahe mahe historia whinau, koe eke eni. Pē ko ilo pē ko ho tupu anga me I wawa. Koe hāha mea whakaofo, nā ke a koe historia whinau, he mea koe na e lau, nā e tikai ke ilo ki ai, ki mua pake toki whanongo ai.
1: Ko ringi toto koe
0: e kakai he kuhiri. Ko ringi toto e kakai. He kou tui ko tahe ngahi konga tau historia, koe ke whaatala noa ai, ka nae ilo pe whoke. Ko e eke eni ki ariti, ariti a whehu I ta tau pe. Se te spe e taha, ko e aha mea I he moui a whinau nā ke toki ilo I hono lau e tohi koe ni.
2: Malo se vira malo fuklinta pe aku kore ki upui pui ang ema ho e iki ka e whai atu e hoka te pō talanoa. Koi talanoa e koi ni o koi ke peko toki I la o e ni a e au ka ko ke he foki whakau ka o koi ko matu o tu ang o ko wakai ake e au ato a wia ke talanoa ke hanga koi tau tau fe tauhi aki mo I tau, mo I whalala anga koe whi whalala aki ai kakai. Mo o ni ia o whaingai ringi toto, mo ala me a pehe. Ka na e ne hanga e ia o tau hi e tau nofo mau malu, ta manan tui koe taimuana ia ia kau polis pot ngawe, polis mo pot ngawe, so o tia. Pa ku pau lewa ke ki ife ke fe ka hano toka nga e kakai. Ke tau nofo malu mo mau. Koe me mau inga mai ke tehe kou whatoka ngā I homo o. Angi koe ni koe wakai atu ake wakai he taimini o ngari na nauringi toto. Ka ku kono mo oni koe tau whaunga na tau tauhi ake tau nofo ke malu.
0: Sia koe rintawe, koe rangi fui I se te se taha o palakalafi mai e taha e tari fihu I e bōni. Mwana pito di te mea kona ke lawe ki ai. Ka taho ka tu pē. He ku lahi pē ngai whi hui ko hui ko he sio ki he whakaosi e ngau e ke alu kālara. Ko he aha mea whakaofo taha nā ke whanau ngō ai ritia, ne ongo koe naku koe o silao mahina me koe, hae mea whakafo taha kia koe, I he tō onga mo ui koea, he kuonga o lukalala. Koe ngata pe o lukalala ka koe, whanau fwoke ngai whakamatala, whi kau aku pa mwene ngai ngā oe. Pia hae mea na ke ofo ai?
2: Ake kou launa, kai peke o fuofo ha mea, kako mea peke o koni whakamanatu mai, koe ke fuwaha mama o e tau nofo mwe tohi, o tala no e tohi tapo. Koe pehe peke whakalirifu ku whakalirifu. Koe pehe peke tau tea ku tau tea. Koe mea ku whatokanga e au.
0: Ko lawe koe ke tohi tapo manatu i eritia, Ko tau e ni wangi au hono no kātoanga e ai lotu e ne tū utai tonga. Whakau fio fien he taimu ulukalala ne ona ki mu aia pato ki hoko koe. Ka koe hoke ngai taimu koe aku. Iaha ne wakisio ki kehe kehe tō o ngā ngai aho ni mo tō o ngā koe kuo iri.
2: Oku kehe kehe lahi he koe. Tau koe ne wangi au ku tau whaifo nonga mai ai. Ku tau whakatoka ngai e tau tolu e me alai tau te whito ki kua ngani moi ata e whakamatalak he toko lahi e interneti. Pea oku mahi no mai, oku lahi e konga e tau nofo, oku osi eni sinia i pe e ia ke tau pehe. Koe whai kehe kehe ia o e whanonga mai I he tau koe ne te au, moe anga e tau wakaina tau pehe, koe anga pe ia e tau whanonga. Mahino ia, oku iai ngai ensinia, ke hoko e tau tōonga, kia whaahinga tūkunga.
0: Linta, nea mena ke ofo ai, o whanonga koe, koe siana nene toka ngai, e kene nene toka ngai, ho mou whanua ngai tau lai. Ka kai tangata whiwhine o au ke whānau ware ware, nene langa fuke fukolo tau koe nei whiretoa. Nē whiu whiinga hano whiinga e toi umu, pe kai ke lava, pe toi alo toi kore fumarumeka. Koe hae mena ke ofo ai ho whanonga mea koe ni neo, kono whakahoa uke kei si ianga hano whakahoa koe mori tia, pe moha u hano whae proklama koe ni.
1: Malo pito sef pa ko fa pa ke tari alitia pe ange pe ko la alitia o ke he fa ka ka wa ko ke te a wi a ko tangata e na to pe ne pure ana mo ne tu ni na ga ke to ile ia ko ne tu ni a tu pe ka ke no o a ki le ka ko pa ke ho ko ya pa ka pa ko fo nga ya ko na fa a ki ai nga we fa ka polisi pe ko ha no ta fa fi ona mai mo tai mini mani mahalo e ngā pōpū lai a tapu ia he lao he ko bea tahana wofai pe koe taimi mai no pe koe taimi nene te ke hake mai lotu e mai nene te ke ke faha maari he taimi ko ia I he laha uko e tala noa e where hono ngāhi hoa I he feitu uko toa pe o kuia hono ngāhi hoa aku mai no ai na e whakai hawa pene pule ana he kakai hoi hoi fua koe oi whonua pe amoe mea kotoa
0: Mā koe marate pepa kufanao bēari tia ki hai. Taulai au whako pehe kena hake, toki hake mai lotu, ma tū ne hai pe e tau lotu. Mā koe mohi ngā ke lotu karistia ne, koe ari tia,
2: Nā o ke pehe whako kua e tau lotu, nai hai pe e tau lotu,
0: Iho he nai kau e kahi o tua, kapati mo manatu ki e tau tala noe mea poe, ni nai lahi ngai o tua, pena nā wō hū ki ai, pena wō whakaheke heke mo ngai mea pehe.
2: Koe.
0: He nā pehe te mo ofo I he asi, hai whai ngā tō o ngā pehe, ko I ngā koe wikeni, wike lahi eni, aha ono kātoa ngai, pe mono whakailo ngai, ae au, ae lotu karistiane ki tō ngā, kana I ai ho tau ngai o tua mo e ala mea pehe.
2: Oku ia e koe tauhi o tua ta tolu ia oku oku alu ia ngai tauhi o tua pe oku ase tohi tapu ngai tauhi o tua ka pe ali mo mea pehe pe oku oku eke uofo ofo au he whanonga tano hangi ako fie fia wia he mahino mai na oku ai naha tau fe kau aki he kuai pe mea oku mei meita tau
0: iyo Linda koe tāria ke hewe ko nā pe koe hiko ne hūtonu mai he wikeni ka ta whakao se kipen wikeni e tau pe koe mei mahi nai ne tolu pe whā koe hālin taha o whakao kau ki hono aonga hono whakao kai programma koe ni he tau ilo ke historia mai ala mea pehe
1: Nā lau Sef ko tu ya o ku aonga au pito no lau e ngai tala noa koi ni, koi ngai tala noa e nia o ku mahu inga, ulka lalau ilo ia i tonga, historia o tonga.

0: kai whaka eke eke nei whai e, koe whaka eke eke nei whai e uri ti pālo, moi tangata e ki tu mahano, koe ke whakamahino pe kohaina ane whau ai tu ngā whasi o e isalei kohange koha whasi whakafonua a whisi he ahoni. Whatawange ke monu ia ho mō ngā we ke hiki a whaifine tonga, pea ke pukepuke foki e taulea, he koe maka koloa mau inga o kune whakafofonga ho tautonga i he kolope. Mā loritia.
1: Awhitai.
0: Pea e tāmai tau pasiritia.
2: Alo e la Maria di Vanno. Ok e la o pehe. Ko e fai fasi ko nuko i lo ai mama ni lahi ngai ha ni ko e isalei ai ku hiwa fa fonu ake fisi. Ko e tunga fasi ko o fa. Ok e na ha no mo oni be gai.
3: Oku mo oni au pito e me o ke fe hu me ke teo. Pe a go fa ka papa i nga he. Ai fa ko ia, ko fa o pe ia e au.
2: Ko fena e taimi nage fa'u ai ae fo hiwa ko ia?
3: Kai ko fa'u e ae hiwa ko ia i he taimi tau taha hiwa taha nima. Na ko fa'u ai hiwa ko e ni. Pa ko hono uhinga hena aku kau i he kau hiwa atungi mai le fihi. Iwa wa rotonga aku ne kowana ai. Pa na ane fe kau ke mautaki taha fa'u ene ki i hiwa ko e hiwa mai kia kuini sa alote te eki tena ta ane. Pea ufa'u ai e hiwa koe ni, kono uhi ngai a hiwa ni.
2: Pea koe hana hana uhi ngane, fai fai pea awe ai ki fisi a hiwa koe ni, pea weko haina ne awe ki fisi, o maua e fisi o nau hiwa whakafono aki.
3: Koe whakamatala ai tangata e toko taha, ko tai tusi, ai koe tangata na e polisi. Pena ane whakaha mai kia te au, na e fai e nau po hiwa, pena e kole ia e la tu. Tu ine au, ae he taimini, ko ene hiwa ka kala, ae na e fai ki hefefine tonga.
2: Pea koe ane liliu ae lea whakatonga, o ngāwe a kia whakafisi, o talumi ae hono mau, eh?
3: Koe talumi ae hono mau, o au mai koe ki he taimini.
2: Pea kutia ae nai mohanga he hiwa whakatonga ko liliu whakafisi, i o mea ipe ikai?
3: Kai te utoe whanon ka ngaha hiwa ko liliu. Tālunga pē hiwa koe ni a aku, mwe fasi koe ni, ai a guliliu e fisi, o hoko ia, koe nau fasi whakafonua a fisi.
2: Pea koe hānai hono hingoa oe fui hiwani, whakatonga?
3: Si ilile viola losehina.
2: Ai a koe whakahanganga ia ki he hā?
3: Na aku koe anga ia e ku whakakaukau, na aku wha u taha ngahi matalai a kau whakaofo ofa, o whakatatau mai kia kuini sa alote, koe hiwa atungi mai le fihi.
2: Pea tālua ai hono iloa ai fo hiwa koe ia koe si lile, viola, losehina.
3: Tālu me iai ai iloa hiwani koe si lile, viola, losehina. Ta kohono a ngaini, e toton muhono fau e hiwa, pa muhono fasi, ai e faiat he kau hiwa koe ni a aku koe haape matahangale.

0: whakamalo lahia tu leiti tu whakano he whakaawa mo whakakoloa o polokalama o si afini. Te hoko atu lewa ke ki historia nou nou mo to o me alalahi ki he hiva i tonga koe whakafuafua eni me whakatotolo e palofesa malolo me University Okalani ko Dr. Richard Moyles ki he musika i tonga. Ngāri ngāri ko Captain Cooky mo ne kau fōlau na nau fuafua tokanga e kina ke lē ko oti e tau ngāwe aki e hiva. O osi mai hā mai he anga ko e nau ngāhele ko tina e ma u koe konga ia mo u ia ka kaitonga. Hangi ko niko fuafua ko ke tau a alo ko hiva ia o oseni. Pea koe fasi mo ngā hihiwa na e hiwa ake ka kaitonga, na e ongo ia ohange pe koni koe koe ifi koe whangwhangu. Pea pehe he whaka eke eke o malukawa he tahiwa fitu wha, koe whaka fasi fasi koe hiwa, koe tō onga ia ai peau he ngā hiwaha a motu. Pea koe mea ia na e ongo mai o whaka he he ai ai hiwa whakatonga. Ka i e hake mai koine kau misnare, na e mafuli lewa i hiwa o i longa hono ngawe ake e ngā hinota, mo i ngā he himi, mo i ngā hitoonga hiwa whakaloto ai katolika. Tau pehe pe, koe sen tuli tahawa lueni, pe mo i taha hiwa. Pe na e i longa pe foki ai taki mua a fale lahi i he ngā hi mā i moa, o i ngā hi whaunga whaowo i hiwa tūnga fasi. A e kuk whakafuafua lewa, ko lili o fonua ko eni ki he whakawesi tepe whakaeono pōni i he kamata mai ko eni he tawal fitni ma. Na e lili wai e tau mua mo mau anga mo ui ai fonua o whakaeono pōni tō kua. Pea koe kakai na unga oe aki lewa hiva ke le kōtia e na unga hi manako, historia, mo unga hi kaveinga kehe kehepe. Pea tau pehe, koe feta aki eni moi fala fo ou ke koka mo tui mai ai ai ngahi tare niti tu funga lea. Whakau kau ai kakaitonga au hiki ai. Oku lahi e haa mai ko kakaitonga au kuiahno kau filosefa i e fatu hiva. Pea oku le lei lahi ke tau viritaki ke tau hanga o ke mahino ka tau tolu, ai ngai kupesi, mo ngai tala poto, ai kakaitonga o kufatu, he ina o ngai taanga, pea mo ina o ngai whauhiwa. Ai a koe tala noa lahi eni, pea o kakato angeia, ka koe wakai whaka luku fua pe eni, he ki taimi nou nou koe ni hefi afini. Pa koe kotoa e ngahi nau nau o i poto whaka iulope, pe a o atu pe ke poto whaka hepe lūtau, o tawa o sia he tohi tapu. O kāno kato ia e ngai whauhiwa e ka kakaitonga i he ahoni. O ku iai e lea he lia ki, o ku iai e lea whakatātā, o ku iai e lea whakawhihoa naki, o ku iai e whakatangata i oha mea mate, o ku iai e kaupalangi koe personification. Koe fatue hiva ke whakapuri puri, pe ai ke whakateuteu i maihono ngāhi tala noa. Oku aluia o au ke tau hua lela he hiva. Koe ngāhi si pinga kehe kehe o ka pau te tau wakire mea kau pālangi u whangawhakatapu. Oska no kato ia hiva whakatonga. Pea oku tau whakamāwhana pe tau hanga whamana vai hiva, pe koe koloa ilo kotoa eni, o ku luva atu i he musika. Pe hoko mai, ai kau, pakone au atu koe ke kau whanongo, pe ka paulewa e tu o tu o ta tau ai a usia o i fiefia, pe koe mea iau tau i e tau tolu koe tau e langi o i hiva. Moi whai vā foka koe te afin koe tau whamatala ki hiva. Aia, ko taim kou tau mau e ngai momona ko eni, mo ngai koloa ko eni, mo tau uhi ngā ihe hiva, e mā lohi angei e tau mau inga ia ho tau tonga. Pea whakawhia whia hono whiri mai e pot ngā ue ke ka kai pasifiki ai hiva, ke tau ka veinga ke ta uni, e te wakio rea whakatonga. Pako ne ma u koi momona, pa fai ngo fuai e tau whekumi ilo a tau tolu ki a tapa peo ilo i mamani. Pako e kutui, ko ko loa ni na makatu ungai ai vivili ai ta ahine ko ni ko toke tako ana tau whelunga ki. Ke tau whaka mu o mu ai e tau ilo mo e tau ilo ke tau lea whakatonga he fai ngo fuai e tau ako ki he u lea ke he. Moi u nau nau ke he me i tu apureanga. Mahalo ku ngali loa loa, kai tukua ke tau tukua whai aki e he fia fini. Pa te tau toi tā tuku aki pēmehe loto whale o eiki nō pere tui wakano whakawhetai. Lady Robin tui wakano whaka teo teo e tau kātoa ngahe ahon, tau kawe ngahe ahon. Pa koe langi tau o lunga eni o eiki whane tupou ma vau tui wakano o ku iloa koe whāwhā ki tahi ai fohi lahi. Koe whā ueni e se misi iongi pia na e whakahiva e antimoni pe te lō. Pea kuhi vai atu le vai ia e whakatou ato me ngele ia. Koe ngā taia e tau o whapene mō me a mai o ku whaka tie maali atu e polo kalama whamalo lahi foki ki a Lady Robin tui waka nopea pehe foki ki a Linda ka mō me a.
1: Hello.

0: Rock. Tämä Pragma Ikena oli fra Finnik. Täällä nuorten mä oon fai. Vähän vähän, mä oon kahokoi fra Fuin. Tuu vielä tuo, että ei muu muu opi olla maa liikä takki maa tolu. Ja nää on näkemä mä fai kaatu fra Fuin. Täällä nuorten fra Finnik. Kihe koloaku tai maa liikä, että onko tuo pe. Yhä hakema ja lotu. Lotto tarpu. Tai maa liikä, että onko tuo. Mä ollaan mun luu, mä ollaan tää pakki. Ihe ofa ja Fiona. Frauluho maa mangeekin, mä oon tuolun, mä oon tuolun tähän. Ne on mä ofa, mä oon tuohan, jos en tuu juo, on lo tuu. Ja mä ofa, että tofa hala, mä planja ja Fiona, mä oon tuu tuu, ja mä oon kauhe. Tää pakki mä tällä noin fin, mä oon tuu muu ja ngaue, tää kauke mä koe. Ja klaisku aro, kaa mä ofa muu. Amen.
1: Amen. Mä aloin apitoa faife kaupia. Oko utalta leleikoi ke pootala noa oi fiafini. Ke faiange mua haa o fakatala noa ki o ausia. Iho o kaua tukoia ke faka ilongai oi centuriua oi hake a lot fakaristia ne itonga. Pea o lava pe e faife kau ke tau tala mihe. Fu utoko lahikoia oi kakaiok nau ahia fo ipiliote. He koi konferenisia fra hoko pe tau kotoa. Kako uhi koe makehe o e tau koe ni i he whakailongai o e tau wange au o lotu o ku foki ai e kakai toko lahi ki api, foki ki tonga ke kau ngā kau i he polo kalama koe ni alue tau ni au tatari mai me i he tau wange au ni manoa a toka hange peha ni ihi tēnā o watu ki ai kai ke tau ilo ke halafononga ka koe polo kalama, ngahi polo kalama koe na whahau e tau ni koe whakailo ngai o e tau whakahistoria. Te ufoki atu ki a te koe e whaifekau, ke omi muaha whakatala noa whekau aki pea mue. Polo kalama koe na whakahoko ke whakailo ngai a ke tau wangi au e loto.
0: Malo orinda, malo e mauwhanga maari. Tape mea whia tuha tau loto. Tau whake hawaiki. Parha mata pure ata ki lot pa meto to pe me mai he o pe hoan ta be mo ke utano pe ga me a ko ausia e loto nga ko i no galo fani i ka to nga ma i ko ha pe me la clave ke ai to ko la hi fau e ka kai a me nusila pea tuke hän on ne fonua ke kauan ja asleiria Amerikka. Pea mo tongani foki, mä en ole pea vaa omaa pai, mo eua unau kaumai. Ka ihe foi fa kau kau pe koi ai mahu inga makehe, oi senturi ua, oi lotu tauan ea weni. He tau monu ia pe mahalo tau lave ai, ihe hoko mai ho tau taimi. He koi hoko mai koi ihe senturi tolu, oku ikä ke ilo hata pete tau kauna e famala to sen tuli tolu ka go hipe ko ta fainga mari tau mau ko ti ko pegu ange me la glan ke din ta e to ko lahigo in ko e kau o kau fola na ku la ve pe algo no sila e kau fola una e o hani mangi al topu a kau hiva pia ni koko ure sita me koe ne hao ngai hiva koe sesu siria na fataha moe meto tisi i he ngahi i kau hiva koe ne fai ka tuku kehenga pe ni ihne kai reisi sita hingo aia ki o mai tuku kehenga pe ni ihne o mai pe koe ngahi pola me ngahi me koe tae family pe a mai no pe koe fikana te taha ki olunga whanau pe he uraki hawe waka na uraki mua mai a maotoro he hau menu si la pe hena e taofi ai waka kato e whohefu ta puma mafo ai a kone ma mafa foki anai koe news mahino pe tau uta kilo watolu papauta totongu hato extra piece toe watolu pekoi tala pe foki tau kilo fitu au tau alukoe muie ki vaapuna. Kakus maino pe tonga aia, kari si isi pe ki katoia, kako e mama fai utu e fai ua tolu makehe peia. Paha maha mea na pene anlouti ha wakale ki mama fai. ai e uta pa ka mo motor he ha u ma wa kana ma ha ga ka pure lulu wa kala hia na e to fon pa pi to pi to pe ka ke ka ku se sia ka kai o ma kito gani se sia pe me ka ta wa ka he mo ge no pus ni si he ngala ki ta to se sia fo mo to ngani i he mahino pe ko ke se ni ti lai Tanak, Etongani, SSC, Temo, Fonua Falon Four, Lava Magonigo Tao, Kakai Mino Silla, Kolava, the Porcama, Linta, Fafi Fede, Lere Mai or Mamata, Ma Opo Opo, Ahano Fau, a Porcalama, May he Kamata Peme. Mahino pe hoki ngai whare lotu e nei na hu whiki mua kawa e whare lotu o halawawe kawa e mo whare lotu o tataka mo tonga ngahi whare lotu le hu whiki mua e pata tamataka e konfenisi pato ki ya ome koe ki mo nite tu site pule lulu kono kamata e konfenisi koe kamata e tau toma e kakai o nau lava mai koe ki nusila ni, ki tonga ni mei nusila mga hita pakeke. Pea koe toki mamata ni kakai toko lahi moni moni. Koe, a mahi ni fok whawhai pe i mala e i a pia o teu, he taim koe kakai koe ni fenisi. Pea koe hui koe ka tauni, mawai e konga kere kere koe a I have a lot of people who are sent to you, a lot of people who are sent to you. A lot of people who are sent to you, a lot of people who are sent to you. A lot of people who are sent to you, a lot of people who are sent to you, a lot of people who are sent to you, a lot ha ko to pe ka ke ha ka kai pe ko ko to e pe ka kai ko si ete o e ga fa nga mari apito ko la hi ke ke re fa nga mari pe me parking pa to mo no ia pe se si ai i no ka lo fan ko ma ke ke la hi o fa nga nga hi ka to nga la pe ni he ka pa na e fa pe na fe tu una nga ba ni ko tu e e la fa o e e apito na fokto langa e mea hi whare he taimine e moritoni pala e mai ki a peo maa maloa pa hato kere kere kotu e kakoutu ke whenga maile lahi e koe whenisi ia koe taimi mau mea toko ni heus mahino pe foki ke kakai koe whakahoa kakai i he taimi mau mea toko ni pe mo kakai koe i he ngahi o wau sayone e tō lahi mau pe mau mea toko ni ia Heu kei pe whonga hika kai e whae porokala mai sa yo ne. Kana unofra tono he te pili o teu teu ngai te pili pe amoe. Teu teu koe mea toko ni. He koe te kosma koe whaataha mo ngai mea sa yo ne. O kuna u mea mea kau whafonga pāloti, kau whonga kau mea. Kau whafonga konferis. Mea kau whaifika u konferis kakato. Nau mai kua ku māu a te teu. Pea ku whakatoka, e pite māu e porokala mei tūri tūri. Porokala mo katoa pe ki he taimi, na e whaiko hono parani e he kau sekeritari. Mungina tau na e tohoni koe ni ki he sekeritari lahi. Hono fotu utu e ngai porokala mo kani whafo, fa pito e porokala mai a dinta. Kei... Hake pika mena ke lau ki aina e whai pe whare a holo ki ha whafonga mei Asleria pe ka whafonga mei Amerika pe a mo Hawaii pe ko Tongani pe ko Wawao pe a ko ke ilo e berindago e whia whinia oksu mahino pe ko ngahi e whia whai kawahia pe a unau whakafonu at na tōre ngai whaianga whai kawahi whepo I pāku nā mōn pē, nā mōn pē kē pē ki taimi ku nāu māu, nāu mea tātoke ngai whetū whanga whai kāwā o lere ngai kālāpū. Ia kāku tūka tūa rintā kāpā ngai whiu, pāpāu kāhan ihi au whiu mai he o pē, kō tū i tōkon pē ki tāratara no ai whawhini, tūka tūa rintā kē tōkon mai pē ngai whiu, mālo.
1: Mālo, mālo apito e whai whikau. Te uangi mo ki fainga mareko ni kia faifekau te vita finau o ku laveipena e lava te faifekau ki e po hiva po lotu pako ni ko toko mahalo ko ni ku kau mai hila ni telefoni. Malo e tau mao e vea fini e faifekau te vita finau.
2: Ia, rita malo e kau Malaysia fin kata ke tua ye seroma ki kako e toktuk pae ni. Kolo tu he fia fin ni ena e takua peko ngai kolo ki whaka kolo peko e kolo ke ke e ta fitu peko e sware lot ke ke e ta fitu I tonga tapu ni kotoa. Pea mao ngai sias ke ke e kawa e ngu sias tawataina sias tonga hoa I ki hange ko mao tohu na mao aru mao tohu meo ne hunga o polo tu pea mo sias I maa pho ou sias tokai kolo. Pea toki lawa ene mao polo to mao tohu me ai pato tof kotoa ngai sias I kai ke na na bajo ko I na kolo ke ke ai ko polo te ta fit ke se fit ko ko ko un me abaj pe ya poco ko ya ke na programa fo muy ta ya ni ko ko ma ko ya ki ga yo te lave ki se for se for wa ki pa mo I ya na o na yuta mo ya me pe ko na ku lave ke se ka mi wai kato ka ko ko ko ko Kau ngafu kau ni kita uang yau, oh senturip ya, kau tu pun ngaji, ngaji fihi pun kita kau kau ni, kau frafu frafu mau mahino ya ngaji tu kuma, tahu kita fitu fitu nak hake kau lama sa, awak main kita fitu, kita tawal uawa, na hake mea misalore, ayah me Britania, kau ingat aku gaya kau kau main bermain orang tahis. Ko hap mo tafet tapi ko soat mo David me tahit tawalu wawai pe tawalu ano na hake mea son Thomas pe mo hasione I hifoi ka ngari mo ui ai wanoa wa tawalu ano ko hi ko mission ai na mo ui orere kai ke to tapun pe ke mati ka I tam da tau ka yelawa o o frai e me ola nei ai pe ola ngawe ka ula masa pe ola ngawe a hape mota feta ta ta te fitu ka te kinau tolu ia itu ka nok polu ia re motu ai kol motu e to foko mai a misa to masia ta walua no o hake ia ko ia ime ape pe a mana tu pe foko e ko ta ula pe ta tole ta uang e au a ula he a nofo o o wakai ki he kohiri ko ya senturi ko sika ko tau te au foki ena o si tahi wa wano pe ko tahi wa wano e ki wano wano ko te tau te au ko tau e wange au nebe ki mene kare lame ki ai neongo ae konga ko ia ki he tau e te au ko ia ki mua ka ko foi tau ya ko ni mangofuru ki ano ngofuru ko o si foi tau ya ko ia fu mahino apito ko taimie e fitukutuku tokolahi mai tau kakai o tau tolu tukehe afisi ko hamoa o Solomone Papua New Guinea mo ka ngai from sinari he taimi ko ya ka ko ko mai ko ne taimi mga fu yo no fu ko si tokolahi ye fo nonga mai ya ki nusila Australia alwa ki Hawaii pe mo fo nu alahi pe a frang ang ai pe tokolahi ya o alo au ki ka fai fuka tonga taimi mo na fai fuka Britania Europe Pegue na sia sua pente cose ni hina na un altro amsinada na autoru o kamata alo you can die alo eta kainga tonga pa amsinare I nga feitu ko ya ki intia pegi esia da mo tokolaje ko ta en ai me kilo ngai ya e me ko ka dinari a tonga esas katolika pa na en esasi Frying Lani, or Golah, yeah. Hey, yes. They are out here now, says he, get it. Oh, no. They're not for no.
1: Fafkao Paula Moala, go to Ipe Oku, Motumotu, my telefonico, yeah, Fafkao David Afinau. Kai kehe, o ku wha maa whana, ai vahe vahe, ku ne whai mai paula, whekau aki pia mui. Ngāhi pō lotu ko ia, nai whakahoko I he pō ni e, au no whakakāwate ngāhi siaski he, ke nau kāwate pō lotu, whawhiawhia au pito. koe taha foki oe mea ko to o mehe mehe o mea koe nage lawe kia ane nai angi mau tolo koe ni oku ihe o pe e mau wakai atu koe ke ngai polo kalama talo hono whakahoko me wike kua osi koe fu uteu teu lahi na e whakahoko e he ko miti koe na nauhanga o whakafuofua ai whakahoko koe polo kalama a ene mā opo opo lelei talo pe me wike kua osi o lele mai kakai ke ngatai hange ko lawe koe na ki he mea toko ni ai teu ko ia ai kai ngana e whae ke i maho nā wiwi ke whae e whakahoko e whei lau lau i he aho ke he aho.
0: Moni, me ko lau ke i e rinta, Ko la vei whae poro kalama mei ke whai hoa kai kotoa pe o ke sea se ono pe sea se valu. O kuna utari ke whai hoa kai. Ma tuke hoa kai fwake konfenisa ke hoa kai pe ua. Ai ke taha pe hafe ngon fulu pong pong, ke taha lewa e ni maa e fiafi. Ka kou la vei koe lere mai e me he wiko o si tu site nai, o a o mai pe eni, koe ni e toa pole lula pong pong, o kei stese pe ono pe valu, a ngai stari kotoa pe, whaanga lotu e. Ai ke tau pe pe ka pa valu pong pong, pe valu e fiafi, pe koe. Tu ke hengai sias kou kutoe lalahi ange, ma kumea kuna uto kou stese pe ono, pe fitu, pe valu. Ka ku o ku Maria, pite, mamata ka ei, ka ke te siu ke mata ka kai pe he ko nau hanu pe he unau fie fie pe he he nai me whaka ki lawe ia e rita mau whanau pe me murina pa mātu ko mai pe koe une konfensio whakatau tolu e ko te whanau kuta tāna ka gauna lopi no tōkoi whakatau pe koe ke hafo ia koe ke hafo ia ke pe he ko pe unau fie fie he unau whakatau tolu e te whanau pita ke tāna ka kai unau ongo i pe unau veke pe ta kutoa pe ke fai pe ka e pa ne ngo pe u te ka ke ulave e au pe ke pe ha to ku me ta fo ka nei pa ne ngo pe mala me e pinis ka lau nia ke fra fe e ke fai ai ko fe si ke ba pe ne ngo te ka ke pe he ko fa ba pa ka ku ha mai ne fo ko ne me pa fa ne la hi ko ne talango fua i pēkia o whae ngai. Ka e tuk whakaatoa pēk, hei pai te tōne, hei pai steni, mwene whei tāke o whae. Ko e lāme kona, pēkā te whinau ki he ngā kauhiwa ko whae he whea whini. O i kai ngā tāpe he whaafe e ngai, sias ke ke he, ka oku, ka oku whae whoke e pōhiwa ki ho nau ngāhi whale lotu. Hange ko ni whakataata, na whae e pō lotu i e horo whare masiva. Ora gon go sa stoka ta ta ina pa nei hi vai pe sa stoka ta ta ina hi vai mo tu no papa rock hi vai mo mo frata hata ai toran paris mo inaking a sleria e agen ka ka huma ke fai e holo go sa stoka o eki a ta ta ina pe te be me ka hi va ke he ia nei po hi va na tori he holo go ni anastasis e ainga se stoka ho eki o hi va pe to ho eki hi va mo tu nga po pai u hi va me va nga ha pai hi va me ka u fe to po college se aya o va va ko to pe e nga fe tu ke ke wa ki a hau ata ta si fa he fa nga fe tu ke ke ko ya ana aya na pepe ka fe pe tu ke ofe to ai ala to ka wa to po hi va ko ya fa no hi va to ai na ka ke pe ke o mi pe tu ko alo fa ni kana e va va ko to a wa o ki ke fe tu ke ko ki ha ke ai ai nga hi ka mo ha te ho hala va ve tu fu nga ka to a mai sas ko ni stu to ne na pe me po hi va ai ai na e pe te ki pe i holo pe e pe fo mo no ka urea ke imagino peka o maia o pohiwa i whana senturi he kai kei hao ia he kai kei hao ka kai ia toko lahi pa kai ngata i el ngere kau hiwa e toko osi mai ke fi hao e e whakamato poto peho no ki vetek pehe i ke kau hiwa pe tolu pe wha pe fia osi patau ngai rea patau matuku o malolo e whakamato poto e te lawe i toi whakamato o mwen lawa te vita e pama whana i e lawa whai whakaukau he ku ne fa me pu pasteni he ku kai ke wangea lo tu ku wangea o silianda ka ke wangea tonga ko to
1: fa fetai
0: to marie fa kau kau marie fa kau kau hono hono fa kala dei ko to pe e hange ko e ngai ho malanga ko e na malanga ta matu i e e ao ko de la fa kon felici e ta matu i ko ono ko na malanga kana e lave ko to ka palestin ko to na sesi ona kau he lau him me lau for for isaione e te marie fa kau kau ko ya ko ngaria wangia welo tu e pango pe rintana e nei na mata no mo te vita fuga ku mo ko mala madonna fai waikato e wangia pe ta tau pe lo tu ka ko fi faka ko ta tau na mau omi na ka ka mamonga katolika sa skosperi to hawaiki metotis mesilian me me ka sa stonga ko ta pe na mau mai lo fuga fofonga o kau ihe ihe lau e ngai himi toko re soni mo e mo mo kau hiwa he poko ya ake ko kumare e fa kau kau ko ya ko o ku mahino ko wange au atau tolu ka ato
1: mahino ko ko wange au kune hanga fa kata taha i a ngai funga waka ko to ai taha pe ai lo
0: ke ke taha pe mea lau fie fie lahe rita ke ala ke lau mekei fa kata taha funga waka ko la ve pe ana tu ko se stonga ta taina o ku ye pe na nga hi tu tu ni pa no fa pa pa pe kiai ka ke fa se se ma u ka to ban na fa u ai ka to ta ma ta ta ek fa ka u se stonga ta taina si mi un telefoni ta ma ka te au ko en te ma ala to ke por ka ma pe a ko ma ala ko ni kala to en asia so tonga asia si ne ko kala to en a ko ko kala to en asia si pe ko re pe ta i ki ke ha u o ka u he ha to fa tonia e ha u pe si tango tu pe mo ne mo ne ka nga lo tu e ka ke ka ko nga se sia na se sia e ta ko to pe na e na fa tonga i e lava o o ka u mai mo se sto ta ta ina ki po lo kala mo e ko pe ben Jo na palestini na kau hinga hi fatongia ko ni sayone ka ke ka ku okay si si ma bahe ai linda ka tu ko na ka ta hai ya le ta na ki mai pone se i mai hane de rescau ke ta por calma para lo ta ta no ve malo
1: malo apito e fafka ko ni na ki mo tu hi mai telefonico ia ki tonga a fafka te vita finau ka te to e vakai pe na na yang ko e taha foki o e ngai me a o kwhakawhie fia paula ai wakai atu koia ki he hoko hoko le rei ai ngai polo kalama ko kwhakahoko i tonga na he ange koi koi polo kalama ko e na tonga for Christ ko api koi hana e tonga for Jesus he ana whakahoko ia i, i te uwhaiwa ko e haho o wakai e, e paula ki he tou tupu ko la vei pena e ngai polo kalama na e whakakawai a ngai tau tupu ko tui pe koe, koe taimi mahu e ngai ni hono hono puke mai ki nao tolu ko ho wakai paula na e mahu inga ia na e tau tupu o tonga i he tau e wangi au koe ni whakailonga i pamu katoanga koe na e whai pe mei mei koe kakai lalahi pe unau whakamamafa ki he katoanga koe na e whai
0: o tui peri tāna e matok mahu inga. Mahu inga pito ke ta whanau. Ma tika e ke whanau ia, ko nau tauri e nofo mwe whakaukau kwa nio fuoroa atu. Ko tau kwa nukoi matu otu ange hiripea ngai tau kwa ko tau puri atu. Ko ta whanau te nau nofo mwe whakaukau kwa ni na nau kau he whanonga mai mi hapai pa kwa wavau o kau mai ke katoa i kwa ni sentuku. Kuku ko no pe ne nai nai fai ki ho wa ilo e fiafi ne fai e wawa u e wahi hi hifo pe o wawa u a e nau kuna tona nau fai e nau fatata i hake ko e lotu fui talano ke hake lotu na nau fatata ma mo nau teunga mo nau ngahi teu teu ko hi te nau ke nau fatata e fako kau kalau maari ia hene kai ke ke pehe ke kau fa ka toa ka toa e tau tupu e na me mi baba uka na Filipe wa hi hifo ke na fai fo i fata anoa kwa nga fata ata na hake ma e lotu pe neongo na e na fai pia e hi hifo ai niko i tonga tapuni ah ko na ko ki kolovai ke monite na o ki kolovai o tatala nga himaka ha ke ana lo tu hi fo na fai pe kautangata me kolovai no fata kai ko ko tu ke ke mo ina ia o pite fa na o na o sio pe na wako pe na mo ina ia na o mai me hinga hi mai fonua o mai me ai teu teu le lei po mai no la fai teu teu lai e la unha hi faiva me la unha hi ai te buena fa hoko o ku e ke hepe e tau hanga o tala noa i ke tau whanau nei fai o ngau e lotu ai tau ngau e lotu i fe tana mau iai paka hanga he prokalama e ke hepe tau tala noa i me i he au si a tonu he whanau na anau iai tonu he fui taimi ko ia e o si ha tau walu ngofulu pe hiwa ngofulu miheni e tala noa e he whanau e ahoni ki he e nau whanau pe ki he nau whanamokupuna for i time wori na e kau he exin tonga wa vau na hau na e kau he faiwa haa paina e e aku pegu maari ia he mtu whanongo pēle mana whakawhe i pekina tore paiseni aga ne bebe paiseni ka whetu ka whakawhe i mai i dau yuf po mai ke he pegu maari he na hau pē nga yuf ke he ke he hake ko nusila ko nau whanau whanata bita te sio ke he ke teu teu e whanau pe aku mahi no me whakatongani lea tonga le lea mdo pe whanau i he whai ngahi hiwa me ngahi lea pe aku nau kong tui pe din tau kai keha whanau te fie fia e tuku ke hange ospe nau whai mau na huke ngai te pire ma me toko ni ko whai mea moa niu na fie fia ki toai ka kong tui pe u na fie fia lai whanau na experience for i ko i taimi maho inga ko ina kapau maho inga ia a muri he o mai ko hiwe fo i wange au fo hi ngoi wange au na anau kau he whamana tu pe hono e tau whanau una o mai mea ki me e feitu gato e pok mawa haiange lau io malo dinda
1: malo apito whaifkau te ta toi foki he ki a whaifkau te vita whinau ke whaka osi mai i ne pōtala noa te vita o kuongo atu
2: io Iyo, oku wongo lele ya pebu fahadu.
1: Iyo, oku wongo lele ima ipe malo.
2: Iyo, kake ulawe suku hame na ngata eka, toko tbe kapa kwa saa meo ke futoka nga mai mao inga ke suka hoko atu, ke wala faita fe inga ke suka hoko atu. Kake ulawe suku hame na motu motu fe unga toni meo kwa mantara atu.
1: Iyo, na ke kwa mantara mai fe kau aki pe mwe, ngai feitu ko ia na e whakahoko ai siasi i e polo tu, eh?
2: Na e whakahoko ai polo tu whakakolo i e whiawhini, i e siasi ke he e tāwhitu, e kolo ke he e tāwhitu.
1: Ko ia?
2: Pea mo ngai siasi ke he ke he i he ngai polo tu, pa nea e pano ngai kaweinga, o whakawaka pego hai mea e maumau ta e siasi e kaha u. Tama uala mea pehe. Kake ka koe na mau uo ki matolo polo tu tamo e tokai kolo, ai u ilo pewe mam fo ou. A matolo me yone hunga, pea mo e kai na mama fo ou. O po hiru pepena e rea e faifukau po sekretari sau tata nusila, a faifukau Frederick Feck. Pea rea pea mo viriula. Fong betalasi totah kau kau kabinul he kau talasi lah yo oi just basically anai i tongani PAPH ki he tah oi nai kai ngalo tu kau fong be mi mam fou na ere o me ka ko fong fia pita feo i he hiva pe mo

0: ka ko te nere ni me te hewa ua no ke taimini. O mire I me e kutoko ni lahi I e anga e tau sio ke wakai. He waro au kwe kau kai kau tonga ia I Britania. O na unga wea I hange kwe ko Australia, sasi uniting o tonga Palestini pe koe moderate ai a tonga. Pe a I e ngahi state o New South Wales pa mo Vingadoria mo Tasmania. O ku faifu kausea pe moderate ai a e o mo tonga ia. Kusias katolika kardinali ai, koe tonga, koe kardinali. Kusias ka Englandi, koe tonga ne fiha, nao bishop, nao toru. Ise asi, nao ngai tayo sis tonga, koe nao toru. Kukehe, koe tamuhita toria, koe osi faka korope, pe faka maman lahi. Ise asi, tonga tawataina, ba mo ise asi tonga haweiki. Pe a moenga sias ke he was tu ho nao ngahi bahe whonua o nao tori mui o a wen ke sias be siriana o sia e nao ngahi bahe whonua nao tori a e ngahi whonua la rahi koe e a uke te whakoe ko siasi pe o ku ngata pe I tonga ka kua nao hoko koe ngai sias whakamaha pule ana a sias koe I tonga pe a ngahi siasi ke he ia hanga nao lau kwenye e ngai konferenisi I muri o ku taki ai kau tonga I he mea o ni una hoko koe kau kure whakawahe I he siasi metodisi koe I o Amerika pa tu ke whak ngai whangi I waha koe te motu hipe koe o ka mata ngai siasi fo o koe kau tonga pia ka niongo ia o kau pe o kunau kau pe mo nau tolu I he lau koe ko nau hoko koe whangi siasi a nau tolu ko lere ba mai por kalama ke I ngai fo no amuri a ngai si asi ko me ta hana e maria ni nai fo matala ko ngai hoa ilo o ku o si va hete ka urea o ke urea fo ka konferenisi pa ko urea fo konferenisi o ku ane ka veina kerea ai e ko toko ni komisiona o ka kursina urea ne nai ma be ko tonde mau Pane ne whamatara ia ane nai o ne pehe I ene whamatara koe pesete e toutaha ape o kau whainga ko ngau e popula I e mea koe ni ia koe whaitoko na tapu pia moe alamea pehe pia uosia e toko uo furutupu koe kau ngāu ia ki he mate I he mea pia moe ngahi hia whakadirifu ke pia moe pehe ki ngahi paropare malahi una uftaula koe he koe kawinga nei anke ke rea I koe tautu pupa moe lao tena he lao rea ni nai ki he uni whaingataa nei ni whakamantala na asimahino koe testo I whaingataa lahi taha uftaula ki pia moe tautu tonga koe kai kia hangawe peko unemployment. E tupu he kai kia I koe hangawe o kulahia e mea unau fie mau kau eke lawa o mau. Koe koe kai kia hangau mea kai koe unemployment kai kia ngata aina ne pehe na kawai pa moe nofo koe a kei si kai kia kakato a e tunga whakaago koe taha ia whainataa kawat kia I moe whaito o panatapu pia moe alamea pehe pia kawat kai pia moe hia hou tamaki pia koe violence koe foi wha pia koe lawe jai ka muhanga jau na nima mea na kawanga koe ki ai I ne whamatala pia ne whamatala koe taha paropare malahi koe kau ki poti mai koe ia nei muri tau ta te whito ki ngai whonua ane koe New Zealand, Australia pia moe Amerika pia unau kei whenga ki nau tau na lawa o langa hasenta ke lava o toni ma ke he ai a dinau tolu. Io. Koe konga koe he kau faise kau, na e lava e kau candidate faise kau wako wako, e toko wanoa. Koe whiri toko wanoa koe ane, e toko fit mo fulutuku na e o mai ke sae whiri e kau faise kau. Pea koe na tomoa whiri, o mau e toko whanoa I tataka motonga ia. I ahoe nei hufi ai whaloto tatakamotonga pe a toki toi whui a ngā ua o mau ai toko fitu pepehe ke te ki whakarahi ke o iai e toko wanoa a o ku nau kau ke kau whaifekau ako ako ai konga ko ia wos mahi no pe tafaaki na nau tokanga lahi ki ai e si ai si wos vi ngai a ni ihi o te gai ke lot fehu ki e peko ihe pramatara na toko mafan aku sa lot kue tatala motonga na fa lot fehu ya i ulu ya i atungi ka te ke plimis ka launi ka u ka la la pe mo e pe a ka wa ka mo lot luani e me a pe mo ni ke na na ulu o hoko ko ka u lot fehu ye to ni ya o ku malo e na sha se ni ko confirm de pe ko confirmasi o no ye katolika ka ke ka ko con ahí está y me acuerdo que está pues imagino que en el mes el fruto y a mí va a formar ahí hay nada que pase el fruto que en el mes toca en el otro modo va a formar ahí en el fruto me en el todo que o esto fraina se ha capacitado o mi me en el conferencia muri una fraria con el otro OPG Oku tali sesko ya atraso tomat tauke ke maria tangata me tangata pe ke maria fifine mo fifine pe ke maria mo tatau ine me mo dua vanu no apai ke o ke ka fatonia i ta kai ko ya i he hakau fomo foma me na sesko ya i muri i o ke i fula he more o mal kai ni to kan ngi me ra tu pe ke na ulonga ate na to ka o sia me ke pa fa paro dia o mai no ke ya o kai ke tari ya tuwa me pia ke ata e whapesito is ke kare konfere nisi hono wahe fra fatongia ya ni ulawa mai me he nahi konfere nisi ko ia imuri e lintano o kulahe mea e ka wunga ngari fufolo e kufananga ato aku ka na mea mea mea ke se prato kama ki ya malo
1: eo malo apito e ongo faifekau tau ki afe mua he ki he ki mau ki tuaki koe ni pa tau toko foki mai o whakama apopo e pepa e tau pōtala noa ai.
2: Malo. Ko ane whinau me kautaha telefoni e DC Cell mo tala whipaanga mai ges mo na whanongonongo mo tuaki ke hewi ke ni. Malo ane.
3: Malo te vita, malo lelei pe a malo tau tue o mai ki afa o fofa koe ni. O kole whinga mali koe ni ke ki tuku mai pe mua o taimi ke o ato e whanki o whako ia mo ngahi promotion e kautahani. E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ki a whika tiju seo o receive e tōngani. Pea pehefo ke taimi o ku ke whakahoko ai a top up mai koe e nau ngahi whika ki o whāmiri pe a moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ki a pa anga wange au peto e lahi ake ai. E receive he whika koe e tōngani, a 20 minute international call ki ene whika tiju seo o malawa le vai ke tātu ki o whāmiri ki molina. E toi ma'o foki mo ne fika ko ia, ai 2 gigabyte ke interneti, e lava ai ke naungawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke hekehe pe, ke hefetu utaki whaka interneti. Ko ia ai, oku ai ngahi agent, oku ma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia iheni ihe mai cash. Oku kauke ai international money transfer, kauke ai click ex Pacific, Korea, Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o malava ke maui tongani i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he MyCash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai, kau mai ke taungawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive i ho family i he MyCash. O iai foki mo ngahi pale monu i eki ai. Ok, a loto honga ia mo whamonu ia atu ke ki moutolu ke mo mao hau wike lelei he wikeni. Ok, whamalo ia atu ai peho mo whengawe aki mai ko ia. Ai polo kalama tau kautaha tichi seo. Ofa ke mo mao a aho lelei a honi kwa wane whinau me te iso tonga mo talaf pa anga mai cash. Malo pito.
2: Ngo kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna. Foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki pia moe hopa, moe mei kua ositao, pia moe lai pere o ku kilo e fa i he mire mila. Mou kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke maumeia i e tua sila, te amohono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo. Kore fangi mariko ni ke o atoa ye ki ifanono ngoko ni, ki he kai nga niwa topu tapu, moki ngomau tolu koto ape, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kai nga katolika o niwa topu tapu. Koe faka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike faka osi o siulai ke faka folau ki tonga. Pea faka hoko ai lulu he aho wa hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo. Tanga mariko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Best Facebook ako e opeti tovo finau, orea ki ai, malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.
1: Mulolo tonga mea mai fokeni ki he potala noa oe poni, pea moyongo faifekau, faifekau Paula Moala, pea pefoki ki a faifekau te vita finau, ko e ha ai vakai ki he tau e wangiau ko ia hake ai lotu. Itonga. Fa malo la het ke tek mo wa nga fai fikau pe a ok mo oni au pito ai vai vai ko ya na mo fai mai na ia ia ni ihi na na ukau ia ta u te ani manoa o lotu pe a ko eni ko ta o ko na u to elau he kau o e tu utamo ui ke ta uangiao pe ko tu pe mahalo na ke kau ko ia e fai fikau te te finau I he tau te au ni manoa, pia maen ke tau wange au. Ko Paula, pia moe kau whaifekau kong, nau ke ike ange, ko fufaka ko loa, ai a o mai ko ia ki he tau e wange au. Ko hai tene ilo, ko e tau whanonga, tau e wange au ni manoa, mahalo pe ko hani ihe o ki tau tolu, te nau a o ki ai, tau tolu nge au, e tau tangata kehere vaya. Pako tuina e ihe tu unga kehe, ae tau e te au hawai ke tau te au ni manoa nai kehe ae whakafotunga ia o tō ngā pia mui whakafotunga kakai i he ngā hikuonga ko ia au maen ke tau e wini au o i he tu unga kehe atonga ka koe futa weni e wangi au ae hoko atonga koe whonua loto whakaristiani i ho omolava atu ko ia ki tō ngā o kumopehe o kutau ngā uno nai o whakatatau pia mui futa au lahi whakakoloa whauwhaua ko eni kuo tau tafoki ai o lotu whakakaristiane peikai. Ai tu unga koi au ki ai whonua iho o mowakai. Foki atka te koe e te vita whinau pa toki whakaosi mai kia Paula.
0: Io, koe o tapeheme da tō ruia o ku se lawa lawa i pe ai mo fetua tu ani pe ai lelei pe mo i kai fu lelei i me ka kong koe ke tau pehe u whakarakalaka o kuas mahino ia ai whakarakalaka ai ngahi siasi pe kai ke ngatai tau pehe koe koe siasi me suriana koe siasi na e toko lai taha i me i tu e taimini koe siasi peo ke i toko lai taha kaku o toko tolu mano tupu pe ai a kuas tola he kakai ia o tō lahi ane kakai wesiria nai e nai kono muri pako tūtou me me pihe pa mo ngai sias kehe sias tō ngā tāo tāina mo e sias koe i me ai tōko lahi o nau kakai e nai kono muri te pepe au ia o kiai lele i ane au pito i ane he tau wakai o kai ke tau lau en tato pihe tau tō ke materie ka koe tau wakai koe ke lahi o e ngai langa o tatau pe e ngai pare lotu koe ngai holo e ngahi whare mafu anga o e kawaskau o au ke ngahi ako e ngahi siasi o malawa lawa e ngahi langa ko ea neongo kuna o talamai o ke ilahi besi ngahi tokonya o se mau kak malawa ke tau ilo me iai bamo e ngahi polo kalama kehe o kurele e tai minifong tu kehe e ngahi siasi ka kuna o se ngao ea ki bamo e ngahi kurupu ngao e ofa pe ko ngahi NGOs o fa fe paki ai ngai ko via to be hota maki ke ka kai fi fine pe a pe ke lo ngai fa nau pe a la ta mo ngai kulu ke ke o ku nau fai to ko ni ke ngai fa mi ri fa nga ta ia ai fra ma si ve si va pe ko po ve ti ke a me ala me a ke ko ve ni o ga ga me a pe sei tonga ka ko no mo ni nau to la hi o pu fe amo ka mo fu mo omo ai ana ko ia a ai no fo ka ko ma lo la nga u fa nga ja si mo na nga ia ko ana o ku la vai o o a ko i ai ai fo no a e ta nda ta u ha ne ku la ve ko nai o ku ho ko pe la ia ne le le to la ia ne mo e ka i lo ko le le a i se me a ha ne ko ni ko nai pa ro pa re ma o ka u ki tracks pa mo ia la me a pe he ko a ni a fo no ngo ki nai ta la no a pe he ko ko viai me apango pe ko ai ni ko ko fa fora un autolu ki muri ta fito ki si ai na pe pe mo ngai fonu a e si ai o ku o ku na hanga tau here i to tu pe ni yo a ne paro mes me ta of kan autolu e ma e na un au me hata pa o a telefono ko ka ke te he ia ko fa no ta no ani ka ko pe ni ko mo oni o ku hoko e me a ko ia na lave que hay todo en comisión de policía en el NAI, en el lave, en el EREA, con la definición de PE, hay human trafficking, o que hay para el PE y tomar la economía, con la gineada, la mafia no está no aquí ahí, la economía y el EREA, con el NAI, y el conferencí, pero en el PE, un malo, esto cama, esto ponía, si así yo fui feito con ya, para el problema, con ya, que fui feito con la TAPU. Pea moi uala mea pehe i ene tu aku hane ko ulau e rinta hio o kia e lele iane pea ute ai te pa moi lahian e kovi pa te lahian moi lelei kai kai ke lau ke tau loto si iai pa tau pehe u kai ke iaha mea e fai o kumulongo mo ui ngai si a si o ta tau te ngai mara e keke un au fai e ngā ue ka e fai te a e se au au i pe me se lobo lo vai pea moi tafa atu e a tahau o moi kakai e fie mau toko ni i me pego a la lave a goi aki ai a fie mau i e ke te toko ni a tui te tafati moi fra sociale moi fra paanga moi fra ako a e kakai i e me tu mato mi a pego lave ki ai e ita malo
1: opito e faifkau Paula
5: malo rinta Samala ka David e vekau e kotea mawe tari da tau pe une fai ia oku iai ai lerei lahi mei he ngahi tau ko mariwa tu wao meke haone oku aonga kaku angepe mena lau ka David oku lahi ange mama i he kua ngani pa lahi ange ai tau fekumi ke fai ngai mea ulerei ka hei taita tau peku teo lahen palparema me mei hangei pene koe tala noa koe ke kau fai hia, ka fai kovi fai ngai potu ngai polisi ke solo wahi fai faha i koe o ku tue matatao ange kau fai kovi ke fikila kato hita faha koe ke tau Eta e ta toko e nia, kumon pe lahi miu, feta a ka pese ta nemo sa atai, ka ipete toko ia. Fenga koe mea koe tau fihe, kutoe matau tau ange. Kau tamai koe, ta faa koe, fenga pea e. Hanga koe, nihi koe na lawe kai e toko ni komisiona polisia na nai, e toko lahi, koe whaka fok mai mei muri koe hika ngai hia keke, e na lawe kai te mita e. Toko e nihi ku o kuo mai o whengai peo sai. Pero ni ihe te o mai a te taki en auto ore para pare ma te lahi ange. Ai u lahi pe whenga ke helo tu, ka te emta tau pe u te lahi pe me whenga e kau tamako, ku mai me muri me tau kei u lahi ange. O nao te taki aki e whanau me tau tupu o tau fonuan i tonga, o te lahi pe para pare ma. Mare lave e toko ni komisiona polisia ne naigi he. Le whamalo ia ke sea siu kei e toko ni lahe sea siu kei sisteme sea siu na wanga o toko ni ke whasisi e palpare pape he. Ae ku kutui ke mea lere e whengau e aki. O ikai tak whawhalala pe ke potu ngai polisi ka ku ta whekau aki kotoa pe. ke lelei ak ta to falo ko fa fo noa ka ku hemele la ka te vit pende ngo ku ya asi holo fika ka ku holo to ngali ka tu po ga fo noa muri ai ma hen ko la fo la ka kai ki muri pe ko o la ve be ya ya ga sias o fo tu i muri ke kamata ke ga fa muri fi ka ke fu fo lo be fo no fa lo to ko ya ai ku I long ai hike e kakai me tongane no fomuri. Pea te langa fukame ngai se si ai. Aku, kake, ki tāna katpea ki e tāri na whaifai kau, pa me whehu I kua whai. O kake pūre le rei, kai tanta tau peo kutu e. Tau fiu whenga ke, ke ala ke le rei ke pesete hiwa noa kai hongo fulu pe ai kovi I kai. Koe tū koe ni bau hange koe mua ko laka koe so tia he taim koe. Mua vae mui vae pe koe mangan pe ai tama koe tū ate tama koe he mui vae. Ai aku pehe mena fe tau tau mena le rei me kovi. Kai ke, ka pau pe kai ke tau tū ke whai hangau he ahoni. Te tau iku ki fe he. Pe ki tāna pe a ni tā maroko.
1: Malo apito e faifkau ko motu mai laine ko ia a te vita finau. Kau kia whaka malo lai kia te ia I e kau mai ke proklama poni. Ta whaka osi at mua peeni e Paula.
5: Hello.
1: I e osi ko ia e konfereni si ho foki mai ki Nusilani. Ko I hanae mea maho inga taha kia te koe o ku ke tau o me he proklama ta uange awe lotu pe mo e konfereni si tau te au maua. Ke whai ake ha o vahe vahe, moha o talanoa ke whanau pia moha whangamopuna.
5: Ko teo kau he mea maho inga taha, rinta, malo se hui. E kusio ke ngā whakataha e kau takilo tū me ngai funga wake ke. Tenga peka kulawe ki mua kulawe I peku e ngahi whakata ngata, whasiasi. Pea ku tau whakapapa I kotoa pea ngai na taktaha tui mo mea kuna whakaukau ka I he lawa ke to e fui awa e wahe ka tau kai whata ko tui koe me mahu inga ia koe tala noa pea wholawhola koe me pete ni ilo ki tau tolu koe ni whanau pa tau whakaki he keke ilo ki tau tolu he tau langa awa e wahe he keke ilo ki tau tolu he tau whi motu motuhi ka ilo ki tau tolu he tau whakaki ko tau ngāu whātaha, kono tāla ia o tau whio whāki. Pea, ko tū koe tāsi pinga maku inga ia o kou lawa o sio e ahon. Pea moe kau mai ai ngahi tukui motu, tuku wawa o hapai e uo. Pepe foki ki muri a Nusila Australia, Amerika, Hawaii he mea ngai funua ke kei una kau mai e nau mahu inga ia I he foi huange au e lotu lotu ike nai ni ihia nei o mai peta ko osi kon fenisi pea o kuongo make he peka nau tolu ai foi kon fenisi koe ni pea ka pau nai ni ihia nei kai o mai ia he tau ko osi ka ko mai he tau ni hange ko au uhinga pea koe mahu inga ia pea ai ku tū maka mea mahu inga ia ko to'o whatatau ho whehui e kusio ke ngai whata pea oku mahu inga ke mea ko whatarai ko ki mautore kau taki me kau whai whikau ngai potu ngowe ai mahu inga koe ke mauwhenga a ki mautoro kai kalaba ke mahoko ta sipinga ke whangasipi ok mui mui me whangasipi ok mo tau hiahe. O koe tei me taha ku sai pe whangasipi o ku whaingofua pe ai kakai kakauhi koe whahinga ia e whahinga a vā pe ia e whahinga pe fūsiaki I he kautaki pe whihia noa e kakai ia kauhi koe whainga whakaukau pe a ku kotu koe me mahu ngai kou to'o e rinta. Ka ki tāna ksi atu pē uhi koe. Mene lawe ka te wita nai whak mwe kai. Whawhi fi atu. Koe mea ku whato ngai. Nei, iai pē, ngai te pire hore pē ku lulue me pē tangata ia o hau ia o to'o e po atun ku whaan pē whata pu. Ka ku tautu me kau pai whi kau pa ku ka mata lea hake tō tāwhi whatang oua. O te mōre tūwe mō tō ki tōpe. tuve mo to to ope sai be he te tau ma kona pe e be ga ta he to rea ke to pe ke si to ope no e to pe pra to nu ari fo ke mi le mila si to alu e ke me ve mari e e ku ka ke e te be ke te ai ke te e ke ko fe ho pine pe fe ho o pet ke ki kai o ku ta ope to ope ba to te ke o se kai e ku how I've been with family or two for me, me like that. My can get the same market to have me a henna, fat or toy bill, my uncle, find out Maria, quick have me a covet, me a kai get out, see, eh? And get out, see, meet the other men eagle. Fekau ke tu ka to ho ki tu me ka tu fa lo no fa le le even me be ka ka ko mari ya be e ta ko te ta kai pe ma ko na pe ka mo ina si fe ma u ya e mata pure ko a tu ke si e ale to moya ko fa ta ta u ni ta e nga hi hi va me ka fa hi va e to ta mai ki ki e ku te fe fe pe si o ke e to fa hi va ta mi ni ma no ku a ma fai fai alo ngau au ngai ta mai ki hala ngai tare ni e mai lo pe fala ko ni ke ni he ga to ko sma mena korisi mo me ka ku ha ga ngai se se fra to ngai ki na to mo na tare ni ti o an e fa to ngai ki na fai pe ko ma ka ve na u ga ko he ta mini mo na ma ta ka kai ko hi ke fu po hi va ko fa fai i he stadium e ko ni to ma hai e to high school o ku fornu petrola en el cabo que ka fato nga ai mata ka kai pe po lava pe fa na o ni ko to ta mic ta in go to i lo pe ka trata ik fa hiva ka ma to to a ka ko la ve ta bi la to ta mic au pe to ai ga fa hiva ta mi ne la ve a te vita na ke ki me fra ki ko koko ta u fe ka nga mama hi ko to pe me family e fangata aku hoko pe ta fa pa pa pe te ki la tolu ka pa te ki la la tolu o tu ku ake ope ko ki mo tu ape la tolu o to ho ak ka le ka ma e ka hi va ko ya mangere me tu na papai na no fa ta ta mo otara ka ke o tu ko to ape ka ka pe se ka ma ma pe le fa no pe ko e pa ta pure ko ni na to ko ne fo fo ta me ngel ha wa he I got fed this. But I have got to a pay more of home that he found out. Tony Mappe. Who we pay a key? Yeah, he left on here. Now, when I'm going to Linda or a comic going to go to the Fifth Cow or Taro, I read Hota, May Nusilla was fucking all said to Ata. Kinusila, kofoki o teuteu, ke osianga konfeinisi, ka fra foke angena me fraiki, he koi me fai klahi a siasi, ko hui ku tō tau, e tama e koi ni i funga ngāo e siasi, e na o mai konfeinisi, pako tui pe ku whenga pe on se tua tāke na mata poto pe, e tāri me fatongia, e me fraiki ko oko, ka ke tau kau ngā mamahi ko tau me family, e tau pago hum tono na loto fare e tau pe de to ba maf que to loto e tecnautor e tau fe na ta agueni tau to amerie pe que leo ku fa e tolo i mat ba ba mama ta ku ka ko ko ta po ke ki famili ko ni e to o na u to ta o fa mala to senturi u loto pe a tau fatawa ke pe hoko mai e ki mwene nonga mwene fi maare whapuru puru ki nao tolu i he taimi o e whenga taa koe ni. Ko lawe i pe hingoa e matapure, ko ilo lele i pe ka ku whapa pe ki he family, tu pe ke nao toki whaka hoko mai nao tolu he ngaru ea. Mai a hingoa pe mwene hoko atu programa ke me whai koe ni. Kari ntak pe pe ki talanoa e whafin, ko tui ki konga si i pe ni a kuta lawe ki ai, ko ko mala hi us me pe ka kai o pe ngahi ata pe ku a u foke ni ka to pe a pong pong to pe a pong pong ho a mo be to kona pong pong i he time half hango fulu pe ho a fa fi time ni ma ai pe ne o si ka to kon fe ni si u le fe ta ki a pong pong e fe a sa pong pong pe a pe tau ko de lau kakate ko infeni si kako e kako me anga mahen me foki linta o ngari fa ka hua pe de lau ke ai kako e o si ko ue ko infeni si o si mahen o pe ai ni he fie fia e ni he kai ke fu fie fia e he ku mahen o pe ko kai ke ko e fa mo ni foki sotia ko e kai te hame ko to e to e fa fulo fula ko to e mamai ko e ui pe ke aru ki fe aru pepe fafeta maugolo kaneo ngoi e pe foka hilo to peuta ke tanga ta pe ka go tu go e ta u ma pe la u ma ri le le ha pe ko e me o mai tari be fafeta go ya ngi be ya ta u sai ni he aru he ta u go fe pe fe tu e ta do fe to lo sio ka ka lo mo sio tanga ta he ui ka ko e filanga lo pe tamo ne fata fo tu tu e tala mo nuata pe ke o fa ke tonga ko to ape me ma he ope he ahon ko tu de toki me ate mo nga family mo ka nga fai ka va toki ngo ngo ate ga to nga nga yo ngo me ko feni si ka ko fa ma ro ato linta ma fa nga mari e pango pe ne ke ma o me fa to ko ko ke ha ha si wa sleria mo america ke ya na ve ka ko tu to ina spe ko to ape ko to ape ka pa ta ta ope ta u da si ai fa ma lo atu dinta ma lo ma fa nga mari e o fa ke to ko to ape ma lo pito
1: ma lo apito e fa fe ka u pa ko tu ko e fa ga meli no anga fokia o e ka to anga ko to ape mi atokoni pe aku yai salute heni ki si ngai family ko to ape na e fai e fofonga mo fia fei laulau o inasi ai ki nau tolo ko ia i he katoa ngā pea mahalo pena aku o Merino ato ngai ka umafo ki si ngā he kauhiwa ko ia nana o folau atu me he o tumuri ko tahi ko e fie kau ngā kau pehe pue o e whakafeta e senturi wha malo lahat ke te koe pehe foki ki a whaifikau te vita whinau a e whaka inasi polo kalama o e pōni aki ai ngahi wahe wahe lelei ho o mua usia ai whaka ilo ngai ai polo kalama ko i a lotu whakafeta i e tau e wange au e lotu i he tau folofola foke ai ne afio i he ne malanga ko e whekau mahu inga ia ki tonga pe aku ke i tonga pe aku ke i he ngā lope ko e whekau i e senturi tonga viki viki i he eiki ka iai ha mea tonu ke ta whai hono viki i he ahoni ko e huafa peo e eiki, whawhetai. Ko rea te whaifikau, ka tak mua ka ki whai mai peha taki lotu whaka osi. Mahalo.
5: Mahalo. Ma whawhetai te tua, toke pao ikuna e tala noa e whawhin. Ma o whamu on ko tā pē, e kau mai ho lau maari e, i he tala noa na mau whai whaifkuheni. Whamalo i ko whainga maari e whaifkau, te vita whinau. Whai mai tala noa mai vahe vahe. O mau inase e whawhin, pio mo whamaro a te whakarinta, mo ere ti o PMN Tonga, e ku mau ke mau e whainga maari e, ke mau wahe wahe, e ngā hilerei ku mau tai maari e i Tonga, i he ahoni. Whamaro e tua ku hiko e, ka tāpua ki mau hausia, e wangea tau e lotu, whanonga mai me kau misinare ngā hi tau, wangea au pe te lahi angeai, o a umai ke ahon o ma whawhetai ko e palan mo e whotu utu ai a fion pe ak mau kau whataha mo hakaristiane i tonga mo murina fok i he whamanatua ai maka maile mo e tau mahu inga koheni mau lot pe atua e tau puak mai tonga kotoa pe mea mai he programa o e whafin pe pe fok ki he ki murina foki mo ki nau tolo o kunau kei tongan ia taimi mau takta foki ko mau ngahi fōtua anga ame hao ki mau tolo ko hui peko e ngai fatongia o kufa mo he mei ulu mo hanga mai kate mau tolo ke whakata tāpā kwae ki mau tolo mo tongo tau pff kwen me ngā kuma muine ngumata tau ia klaisu peko ho alo hako mau whamui amen.

0: koe tapkaini ostamini te uataha pe a mehe taha wā i he pongpongi ni pako kore whamore more pe foki ki aki motoro he ngalo ea pe a peke ngalo pe ki he palpare makoni ku hoko ki he tau ngā ue i he pongpongi ni koe e lava pe kau mahalo pe haki mini te hofuru pe meiheni ki he tanima u lava ke o atu o ku iai pe ki imea ku hoko ko uhinga kai ge lava ha fetu taki pe amo piso pe oku lava pe fetu taki kau kai ge ongo lele i mai oku ki ire o si koia ku to foki mai foka a linda ke hao vakai a tafa koni pe a ospe ta toki hoko atu kai ge kau atu pe ha tau hiva pe a piso pe pa pe ge a weina pe ke ka pau e mea ma e lele tau programa ge tolu he pongpongini pia toki peta tok ba va ki ai ke fa ka ka to ka we ne programa ka ve nga mari au pito au pito i e feka ko to ku mai mo fi e fia pia mo nga mai mo a go ya a tama ko to po ura ki hono foaki ko ya a ta wa ta ina foaki me konis tu to ne pia a nga me ko ya ku ka wi nga ta no mari e pisope kau tui pe kua ngorele ya pe kwe whanongo pe kia episode pe kwe taimi kou ke foki mai ai mo uhena kwe taimi ya kou ki palo pare maa iyo kau wat pe hata ufasi mo tau tari tari ai kore wha mori mori pe kak mou tolu koini mou ihe ope kore wha mori mori atu ki piu la whakaos i Malanga pisi la whaasoa pe ape ka somone ta palu viriami uluaki fakataha koloa matangi si fo ingoa fafofa mone ingoani onevela ko viriami uluaki fakataha koloa matangi pe ape ka tufunga o Nasareti Hoklani Kustafu pe ape ka sika ngaluafe pe foki ki amanu kanseri presidente ni sodia pe ame asereria a manu kanseri pe ape foki ki a wate soni lātū pia moki mautolu o kumaubea mai ki he tau programa i he pongpongini i he ngalu ea pia pehepe foki ki he ngalu ope kako whaingaini kuna utohi ake o lava ke ufamaaloga ki mautolu peheka Samson Tike Paula Tatafu Fereti Pani wate toltau ama saia topuluka saia tayone pia peheka sione mounga pia mo inoke vaka ki lotolua ta kotui ko uhinga me problema pongpongi foi hu mai kona ino ke vaka ko ni o fano hore dio mai pe pe ke Paula Moa mo ka nga u ko ya a una fano hore dio mai af kalon hier ki handli teneti tu po mo maka ulu ave ki pa mastoni pe pe ka ta senu ka ma ko ta seni ko ma ro pe ko ke ka ke ko e ko kor fa mo mo ka motor pe ka motor ko ya i he ngalo pē, mou tolu koini, na mou whetu taki mea ka te au, a e station koini, o re te o, ko taha noa ua, poine ua, e whaema. Ka koe ngahi me alere, he kaike mou mau manatui, ko station ia, anu silani, ko e ngahi me alere, mahalo kaike a ue, a e me alere siapani, ki he taha noa ua, poine ua, wae te ki mea u whakatau mai mei whare koloa te whenga pe ke umau pe ko haa no huinga ka ko umau e toko tatau pe me ku mea lere ko osiririu e ku mea lere he nai whakatau mai ki mea konio o tui ki ai o mau rewa a station goni a taha no aua poine ua o urawa ke whanongo hanga tonu ai ki he tau polo kalama ko ia ko whamaro mo kori whamori mori ka kumo tolu ko tui pe mahalo ku mei pe a hange ko ni ka alua tu e tau programa ko mahu inga i tau programa te mahalo te tau toki lere ke osi tau programa ki he tolu ai programa ko e hikure o whakatu a melie i he pongi pongi ni he ku mahu inga au pito ko atpea tau a fas mo tau taitari ai ki he e tau a ke au marinda te wakai a palopare mako ni oku hoko malo e vela fefe hao wakai ki he tu ko ya ta programa si bar pare ma fofu ta mi ni vela ku hoko ai me agoni e
1: o la vei be devit e ka ku tu i ke fa fi fi ka mata programa ni ku ki ha ko fa toka programa ni ke lotu ma li au pito au pito me ku longa o la vatu o kau i he centuria lotu i tonga whanonga ke whakalau Māori e ngai kupu i lotu ke ngau tau mawhana me tatoe pongpongini ho whakatoka e tau kamata e uheina mo pisop e tangatani kukau e tamaka kau moni ne e tānoa koe kau e nia ko ilo ku tū te ringa mai e kau wai wai pia mo e kau whanonga o reteo e pōni ki ka veinga mauinga koe ni ko o me pisop e te vita kau pukini e ngai mea mauinga o pito kai kau te fito ki nau tolu koe ni kau wau wau he ngau mahu inga ia whanongo mai ki he ki kawe inga mahu inga koenu ku omi he piso pē ki tau whai aha tala tala noa i he pon he koe tau kau ia he mea Māori e pako mau whaambe te vita te ke vahe vahe ngahi au sia i ho i tonga i taiwina ke alo au tono sio he i he kātoanga i koenu kātoanga lahi senturia lotu i tonga he matai koloa ku tau pōre pōre ai pe mui tui nā ne hanga o tari e lotu he whonua o tau wongo i o tau lauta lau monu pe tau lauta apuaki ai o whatatau ki he kaveinga pe mui whiu ke o mie pōni e te vita e ako mōnia ne tau koe ni o tau whamwhai mō au marin tā ke whalele e ta wha koe ni o ku palopare mai e tau whetutaki pe mui ongo pe mui ongo penolo pe mi Australia kou tui pē kau ngāwe ki whanga Māori e koe ni ki tau ki tala tala noa tuai whawhiwhia te whoki mā te wita he weekend i longa pe whoki ka kē koe lau ke tangatani kono api tukuhau ona e ni paku i longa taimu ku pūri ai ai tangata ku ona e api ka kono whakakātoa ku tau whiwhia te wita koe ha o ngoi ma sē taimu na kei tō ngai he whukātoa ngā he ki matai koloa ku tau pōre pōre ake lotu ma sī
0: Malo e vela, eh? Koe, kono moni o neia, whakafofa katoa ngā, eh? Whakafofa katoa ngā, pe a ange koe ni lahi e ngai mea ku, anga koe hono whetū kuaki koe huiko historia, eh?
1: Koe, koe.
0: E ku tau pehe foki, ange koe tatakamotonga, pe a pehe ki ifo, eh?
1: Koe.
0: Pehe ki vahe kolo, o ku kaike tau hanga, o kono moni, ta, kapau na e mā opo opo hono tohi ko ia ai re koti oe
1: o
0: historia ko ia oe tātoanga ko ni koutui kaje kako wanga ko kuchio a kufoki ia o hangai ko ni lahe ngahi mea ia o ku ilo ke aia pisope ai toto nu e pisope ai mea ko ia heko uinga ku tohi foka a seheria ia aia o ku kei ai ai ngahi mea koe ni ai tuku au mai e kau misinare o alo au ki tonga ai tau mo tau nana koe foke tau ki aseria mao peia i hena
1: koe
0: koe mea ia koe te tau lava koe o sio ki ai hono whaka maa opo opo he ki fetuku aki foke katoa ngai tonga ko uhinga
1: iyo
0: ko uhinga foke pehe e tataka me tonga ia ko nau tolu na ulaki hake ai e lotu pehe me hifo ia ko ki nau tolu na ulaki ka ngai mea pehe ka koe kupau peia ke pehe kupau peke pehe ko hika na ka kia hata ia a i tonga na ni haka whaka maa po tau historia i he tawhaki ko ia ko tau misi na re pe ia pia tau toki whai mai ia e tau wholau o a umai koe ni ki he mana tu i pe hau
1: ko ia
0: hau a kau misi na re kehe kehe taki taha tohi pe ene tohi
1: ene tohi ko ia
0: kehe ia mwe kusio ke ki hanga katolika
1: ko ia ko imea ia bon
0: ha ugoe katolika koe kau pātere
1: koe
0: pe aku nau tohi pe na tolu a mea tatau pe o whakafoki koe ki Franse o toki tukuange mai koe i he taini mi
1: ake ka te au na kei tala noa ki mua te vita ku hui ai e pātere tonga ku i Franse pe ko loma koe toke tā koe ni
0: koe ia koe masi ia kune fai koe li liu mai a whakamao popo koe ia a Frise Tavo
1: koe ia
0: koe kau e toko taha o kune hanga o whamaa popo mai. Tako hanga pehe mea, kai ke lawe whirise ia ki ta whaaki koe, eh?
1: Oia.
0: Kai ke lawe. O hanga e peko ne, a lawe koe ni, ki he ako, mahino, he tohi historia to ngā, ko toloa a ulaki api ako, eh?
1: Oia.
0: Whamaa popo koe katolika, ta koe ne ulaki whakamaa, sio, kai ki whaha lawe ki ai. Ne ulaki whakotu a apfo ouia, eh? Aki ahingoa kehe. kai tu uia i he apikoni ku tu ai fale lotu ko katolika i maufanga eh te toki hikia i he tahavalu fia tahavalu ono fia fotu atolo e tahavalu ono no malne toki hiki apiako uia ki he apikoni ku tu ai ai apo o hita ni ni pe au ireva apia ko apo o ko hi ko api fo o wenia o na wi ko ki ai pe tamate i a hingo a ko o ya ko o la ki a ko ka nga we a ke apo o he ko ya apo o ni na wi ki ai mari no hanga masio li li mai e eh?
1: Mari wa ngai te vita ko se fo e YouTube ai a to ke ta ba pa o wa le la ve anai a ke ke misnare na ne fotu e a ko tangata pe ne pe ko ya ko ya nai ho ta ka toloa
0: ko
1: ia la ve ta ha historia a ka he fo ko la ho te vita ko loa e ngai ma unga ta la ya ho
0: o hange pe ko ka la tu
1: ma o po
0: ha o ka misnare ko ka misnare ke ke
1: ka ye
0: ka pa na ha o pe i e fo si a si e ta
1: ko ia
0: ko tu e ma o po e mea ka una ta ta ha o fo ki ngau tolu e ke mo na o ko hange pe ko ha o ka e katolika na na ha o pe ko ka pa del franci
1: ko ia
0: e o ka mata i Pagkwa ifo ka taano a maari o hange ko ni ko e api ko nofo anga kardinali ane ko e i whanga a tau taimana ko tau taimana ia i mua ko api nofo anga ia ku ia ko kainga fo ou api nofo anga ko e ifo inga aue ko e atipani o nae fai o fo tua ia mahe tu pouniwa ko tu aia ne hoko ko tu i whakare o tonga eio sio yang hai me ape he eh
1: mari
0: aya ko hala ya dahine ku ini aku insalo te tava ta tahi va anonima pe hoko e foi me agoya put a ko le mai atipani o pa meitonga ku hen fo ke tama a tuia a tungi pe ambe pe ape ke tu pele age tamo ke fa ka no fo hatui he kostawa ngai hai manuao ya na amore fo nua eh sio ke foi me ena fa atipani o goe koe epikopo ia koe katolika
1: e
0: taimi koe ia
1: masi mare lai e
0: pe atari lewa mea koe o tutunia koe pa minusilani ke whakanofo a mahe tupouniwa
1: wow.
0: Futsi e fuka he api koe ia
1: e ko mahe koe hae tunga mahe he taimi koe ia e fonua
0: minister banga
1: ia minister banga ia
0: koe ia
1: mare la
0: koe minister banga sio ke minister banga fuoloa mahe
1: tangata ia mare e te whanongo
0: koe ia
1: na tula e ne ngā ue yeah.
0: Pea sio foaki lewa ai foi pare ko ia katipanio ange hono api no fo anga pea uye api ko kainga fo ou ko foi kainga fo ou mo mea taha vela mea koto ai tonga fika ulak pea palasi nga tape puha meili ne to ange mo pare ko ia katipanio fika ulak katipanio ae ne puha meili patok fika uak sio ke ngahi
1: Ai mea, o kumaari e te vita e ngai historia. Pei ma mea ke tau tu tonu e historia e whonua. Ka kumau inga ki taimi koni, mea maari e hoko kone e paloparema koni. Seo ke ki fui tātā noa, fui mea ko nā te vita. Oe maari e te whanoma e kakai.
0: He na uhanga pe whoko tuku ange pe a mei heni, me polokaramani, ae tua ko a o tui. E, o tui whakare. Amahe.
1: Toki whanongo a kwen ni ai.
0: E, amahe. Loi na uhanga tuku anga koe ane alahe kakaina na uhofia. Kaiki utaria ea, kaiki honga ataria na uhanga ofia, utalamae ko hama ea. Ko mea pena utaria aki, na uhanga fokotu uhake he kupesi, ae whakandofo ko o mahe.
1: He, fui,
0: tupare. Iyo, fuse fuka, fuka tonga he api o mahe. Mantui ko feitupe kuyaye tui, kupau ke virigi aie.
1: He, wabia ho tupo uniwa.
0: Koi.
1: Femma pe.
0: Pea kauia he mea maarie. E vela e.
1: Maarie wa.
0: Pea soke u pare. Koe pare koe o tupouni ua o mahe. Koe mea koe o kukataia stiri mo mea koe ha.
1: Koe.
0: Ange apia iho maukolo. E?
1: Koi.
0: E.
1: I makatonga rewa.
0: I loko teme. E. Koia pe, koia pe, ko fai at bong iwa pe me.
1: Mea mautolu.
0: Ia, mea mautolu.
1: Ki kolo maari o mautolu hea kaksio, hono historia.
0: Koia.
1: Tāna kia e kakai i loa lahi au pito ia e fonua. Mga mea hi pa historia e fonua.
0: Koe, mea pe e taha vela ke sio ki ai, o hange koe ni, ki kolo si no no fo i fo area ka ko kere kere la he gula he apito a ngahi a ka no pere i o kunau o eh o hange ko ya ko matu ku a to fi ai ba mo luan
1: luan
0: eh hange ko ya ko a ba mo to a tuita he ko tu anga ya longo teme eh e
1: o dama
0: ai ai kai ai ha ko ang ha mo a
1: no,
0: aseanga mo seata ko fie mari ho egi ya we ngai fo hiva ko na fa du mala go lo gi mi ha mo a ko no no o yo ma tu ta mi ko spotia ko ho egi a heu lupe
1: heu lupe ko
0: ya heu ire wa na osia ge lo gi mi ha mo a he ngo fo lupe ko fe tu pete na alo tu ai te na mari ya heu fo gi a o pe he ye ko lo te me ta mi ko na wi ko te fisi
1: ko ya
0: o pe he na ta te me ngo fo lupe na na tu i lo te me Pena toi puna peo alu. Kana kaike na tuu naua. Nana tateme peke pehe koe na tuu. Pena toi puna peo alu. Alu naua toku tuu he ki motu koe ya pai koe ko.
1: Mounga one.
0: Mounga one. Kamata anga ya koe tuita. Te seo ke ngai tala noa koe ya.
1: Maa lieva.
0: Iyo. Koe koe famalo pe. Koe uhi koe lindaani ha lindao vakai pe koe. Hangeme koe meo na ulave kai. Bishop. I he pongpong ini nda ke vakai en episode ka pau gue fanong mai pa ke toi hu mai episode ke vakai e tau a ngawe ko lintahan pe kuongo mai weina kaje ilo pe ko kaje ko ki a fainga maari ko a fai ta no ko ni pa mo Omo one vela fa malo atu kang motor ko ni ihe ope ihe lor tongan kau atu ata fo ihi ba mo tau tatali ke to fo kima awena ba mo bisope ihe ta polgama ke vakai pe ko hai palo pare ma malo

au ki kari si pe au ki ngai whanua ngai ke ai o ku i kai peke nga mao e nga tolu e ai tūnga au tāwi ai i tonga i ngai aho koe ni. Pe koe koe kawe ni i he ngai mea whakao wholahi ko whaalame pe ngai polgalama ki mua ki ai ko hi ngā au tau kei mo ua pe ke whare atu pou. E kai ngā whanongo pe heko ki tau tolu he kau pēno ro. Ka tāna i kai tu pou luaki ko tū he kai ki tau mao e tau ataina ko i he ngai aho koe ni. O kai pe ngai whanua lahi mamani u hoko e tau mga ngai mea koe ke mau ina tau atai na ka koe koe koutui i whapapau i ai koe koe hange koe ngahi lawe koe na he tuunga o kui ai ai whonua me ngahi mea na tau whononga mai aki e o au mai ke he wae senturi o tau koe ni o e lotu me tawalu anō pe ia ke ta uni ka koe ana e kuwakai a aku lo loto ke kei o kou kei whakamau i ngai pe e au ki ai mwe tau ta fitu hiva fitu a mwe tau e wangea wahiva ka koe whawetai whakeo ngā kuhinga e tau tau atai na koe inga e whuirea koni koe koe taua taina koe koe koe liberty koe koe taua taina koe iante mo independence mo freedom koe ngahi mea ke kehe kotoa a ngahi definition o nao tolu koe ki ai koe tau tolu i taua taina utau tau mau ka kato pe a ngahi umea fri taua taina koe ni ka koe taua taina koe koe independence na e kai ke tau tau i tau tolu e tau taua taina tau tolu na kai ke tau tolu e taua taina koe ia koe freedom koe taua taina koe tau mau ke ipe me taua taina he liberty ko me ia mau inga pit e ka inga ko ko mi he ta ta walu tolu ta ha he tunga maka tunga kana kai ke tari ka kato tu lolo tu po uloki o ne ha tari a sakala meta a sakala meniti o e papi taiso ko tu ia o he ka te ta wa uta to he tunga ko a ko ni ka ko nga ko ko ko ko fai tu tu oni na ne fai ka te ia mono fare e a ho fitu o o si rai o ta walu tolu ta ha tau ia he mea mau inga pika. Koe kamatani ke omi fo yamata ki loa, ke hulu ima ia kamata e whakatau atai nai ki tau tolu. Pena tau nofo ko ia o nofo unaloto ia i te aho heo koe tau atai nai ko ia. Ka kia i he taimi mau inga au pito mi he taha valu tolu taha, o aho mai ke tau tā walu tolu whahe, kai peke tau hanga o tukuangi. Iri koe riu kawa e ni mo'ui, pa ni hoko ka kato, pa hoko i pihe tau ko ia, koe tangata malanga. Koe mea whai story au pito ia. Lotu whehu i pe a lue o tangata malanga he tau ko ia, koe fu mea whakaofo, au pito, e māma whakai o tua ina e te ia, moe mālohi, moe whakai vie he o tua, moe ne whalala ka kato ke o tua, na ne whai ai, e fu i mā i mua, fisi fisi mua, mo lau lo taha, koe kovina ni te ahua noa. O novembre tau taha walu, tolu hiwa, na hoko i pou anu. Ka kawe e kai nga, he kai pe ngalo. He kai pe ngalo, taimi koe na whaka maupotu e ki tau tolu, o ave ki tau tolu. Koe mooni na talatu ki hei fe i kai. Ka koe tokoni koe teia, fai tutuni, me lau maari e maano ni, na ia teia nene fai e kovina ni te koe. Ke tuha ke ia mwe whonua mwe ia kotoa pe mui mui mai no tua na mwe pepe ulotonga te uwhaere ihe fremake a onko ia o kau mui ia ia koe kau ia ihe fwoi malu i malu au pito na ne whai e tu bau rako ia au mai ke taini nai o mai ai ke nanga whakataha ia tonga koe kau pe ia kana i kai ke nanga whakataha ia tonga whengai whonua i Afrika o kuprei i kai peke lava ke na wha utaha ke pure pe ta ka koe tau ko ni nai kotofa pe mihe langi koe tau e ne whakataha ia o tu tonga manatu o kukei la koe fie pe ala uri tonga na toki hala e tawalu no ni ma ka koe tawalu wha ni ma e tau ko ni whakataha i kotoa o tu tonga e toa ko ni he tupo uraki ko kau e mea maunata whakatahataha ki tau tau ke tau taha taha e ulunganga, taha e rea, taha e mea ko toa pe pero e tau taha ko ia ko hono uhinga ia ko e visone ia na elmine ki e ibi nanga whakataha e tunga ia palo parema a misiona keke na whanonga tu ko hinga na keke taha tonga e tawha kun ka koe ni ko tau koe ni na ia i mau inga apito ia. Hau mai gen haere whanua da hawalu ni matolu. Hau mai gen taimi na ane mokoi hono loto ke fuake tau tau atai na ta hawalu no wa. Fuake tau tau i pe o si whakakeren teke a ke ki kere kere. Kwa hanga pe he. Ko kau ia i hengahi funga ni marunga a ende ma i moa. Ko fuake tau tau atai na pe toi atu mai ki kere kere. Ko mea mau inga taha ia na toki hoko hengahi me pe he. I he kuonga ko ia o au ke ngai ahoni ko ia. Pe oku tau kei tau atahi na petonga mo fie fie nga hakoni. Tawalu fitu wha ate moto o tua motonga ko hokto fie.
Isa tavalo no no na o me ko tupou fotu.

0: ko tu po e fare mama ko ye o hai ta ia ni sie sie i he ngau he mai mo ko ye dai fra hoko ko he ngau ko toke ta moritoni he taimi ko ia foto ko ai koris ko ni ko hau ka sie sie no loto ki ai ta vale sin fa hoko ai mo fuak we tava funima a etau konistu tone peko kauia he me a maha uinga upito ko ko e preanga faka tu i faka konistu tone kristiane ko me a maha uinga tava lua unima nen fotu e hono sias maha uinga upito o te tahonga tuwangi ki ko mea ie na e to peko mea ie ku mooni peko mea ie ku ataki tu na ane foko tu hono sias ke nausi i tau ataina pe hono kakai ki ai peko kauia he ngai mea maha uinga upito e tau sio ki ai ngai mai moa talite talite mo franse e tahvalu nimi nima sao kateka hawesia oa umai ke ahoni o ku tau kei moua pe ke fare tu po peko tau kei tau ataina pe e ngahi ahoni o ku kauia ku tau tau ataina ma tau fifia wana pita ko si whamanatu ke kāinga koni mo fifia e kāinga maunga e tau fifia tau fifia ku tau fifia e ki maunga ke tau fifia ko hui ngaia ke mau e tau tau ataina ko ia ko makatu unga pe ia i he whare tu pou i he take whonua te aku ilo pe e tonga ku tau makehe ta toria me ngai otu motu pasifiki a hirio e tau tau ataina mo e tau fifia kwa hamea pe ke whungahi pola pe lau i asi i he tunga koe ni koe e kakai taringa e kakai na nau iai koe maka koe honga ia he loto o e tonga e nau taua taina muna kei fie fia e o tonga ka foke atu koe hako tau tai mi malapit
1: Iyo a kou atme whamalo lahi e pisope i ho o kamata i lelei mai mono whaka maala ala lelei mai ae monu ia koe ia a tonga i he tau tau a taina pea kukehanga whakamaunga mai aki ai whiewhia. Mwana o pito pito. Te ulawe ki he whiwi koe ni hoko, o sko ia pea te tato ki kolosi lewa ki e ongo whaifikau, ke na tāna ki mai e sai. Koe hārewa hau wakai ki a ngahi mooni i mea, o tau kei monu i ai e tau tau a tāina whiewhia. He koe fuko e kamatafuken ki e kunai e tau kātoanga koe senturi wā, ai lotu i ahoni. Aia tau wakai ai ki he anga e katoanga e whaka historia. Pisope ka te foki atu ki he hui koniko atu. Kata to koloske a te tamaka pe a moni vela e. Malo pito.
0: Malo pito e lontoni paka kawe na whehu i oku mahu inga au pito au pito koi ke ai. Pe koi ha e tuunga ai oni i me au kune kei tau kei monu i ai mo tau atai na kakai. Olo a ki koi ta ki koi me a mahu inga au pito ia. Koe taki, koe tui e whonua, o koe nekei taki mua pe, i he lotu, koe mea ia ku mau inga taha koe koe ki ai. O tikei ke mama he whare e koe ni, me he lotu. Ko ka pauna nau mawahe mehe lotu, kai ke lopeta i tehe ahoni. Ka ku tau whakawheta i koe ia, o ku kei taki mua pe whare tu pou. Taki mua pe ai, na ane mai mua malanga e hawa no. O ku kawea i he ngai, peko tangata malanga hoko e sasweziria na tawa taina tonga. I he mama whaka o tua mo, mama whaka ta mai e tataki. Koe pahi o tua o ku he otu tonga pe, o mātuunga i he whare tui. Koe uhinga ia mono whakapuripuri e kei monu ia e whonua. Koe whonua, koe taki, koe kauia i he mea mahu inga au pito ki tau tolu. Pea hono whakapuripuri ia e lontoni kona uhinga. Koe whare tu i o kutau kei monu ia e mo tau ataina inga hakoni. O ka pau, na ea uke ahoni ko hiki a tonga. O aiha toi o tua pe te tau toi foki tau he tau o tua mua e aoni. Longoa e whonua, o pula e whonua, kai ke lava mohe kakai, kai ke lava ngai mea kokotonga. Koe ki palo pare, mami whai ki mea aoni, koe ki fispa e te kua hafuloko me eiki ai. Ka koe tau ataina mo nofo ae tonga o nehanga matea ki ae tonga mo onia, o maka tuunga e tau tau ataina koe ia, koe whare tui. Ko hono uhinga e koe ke au, kei taki mua foi ama taki loa koe ia. Nengo kumovete no kakai mamani lai mala ekeke sipoti o ngao famisiona ngao kato okia kako inga koe tu e fonua o e take fonua heo ka pau na iai tau sio ki fare o isleri koe ne feala ki pea saulo talanga taa to e panime te ia kako no hono hinga e koe ia o tau whakafetai a tonga moni e koto te tau mau hatu mana vahe mo falala ke otua koe mea mau inga ia e ko hame ho ko be mama ya fono e mama ko state o kuna hanga na mama do faka ke ke ai lo tu po me pure anga ko tonga ko u faka taha ai pure anga pe kau kau pe moni a himi a moritoni ko ya ki ha fonua ko kau tonga i ki fonua monu ia na ne fatu e ko himi ko di ko e tolu si vataha ko e himi Lontoni o kumahu inga au pito ki utau sio ki ae pongpongi ni piu kau ia he mi mahu inga ai tonga na fatu he tō taha koe ni koe ni uhinga e tō taha koe ni koe inga koe taimi koe o tonga a koe o kui ae haki fonua o kutui o seni na kake na mahu o tua na e masiva helelei haleluya kua monu ia eni Koe kau ia mea hivesi ni ma lau behe palofisai toki ori veua. Pureanga mesiasi. Lontoni, o kete hoko me pehi mamani. Never ever happen koe ki ai. Na ui fu kato angai Britannia, whamanato tafe whangiau hake lotu Britannia, e ta hiva hiva fitu. Na kai kia mea pehe iai. Ko maantol pena i Canterbury Cathedral, toko si mo mea ko eni. Ko au mua kakai, mi he vau ki he vai vai, mua whanau mua mea koto e whanua. E nau fie fia. Toko hinga e nau fie fia, ko nau fie fia i eiki. Pe nau fie fia mau. Tawange ke tou loa foi fie fia ko e nau tolu. I he maka tu ngā ki ai. Kona tamatonga tuo ngā uhe koloa ke whakamonu. Lotu ke eki mau peke ne popo ke lotu. O malui e tu pō. He ko tū ngā anga ia, pe ko e hui tū a ia tau monui e whonua, mai tau tau a taina, mai tau whiwhia. Tau whoke atu ko hea koe tau tai mi malopi.
1: Io a whamalolahi atu pisope, mo oni au pito. Ai whatanoa pe a mo kanaloto o ke tuku mai, pika o aku me kawe inga mahu inga tau whia hei pongpongi ni. Te ita maka pe a mo nevera te mafoke atu konto e tau mi te tolu pe a hokto tonu a e taha, ka mafoke atu ki mo malo pito.
2: Io ko ufa malo atu pisope pe a pehe ki a uheina. Pisope hange peko mea koe kou kore kawe ni e kawe inga mahu inga mo oni e kawe inga ni pisope pe a kou kore pe. Kapau te tawa o ke tolu malo au pito ke whakakato ai kawingani. O te tawa o te tolu o lerea ki e kawingani. Ka tau he koe ilonga ene mau inga toko lahi au pito. A ki nga tolu koe ni o kuna ukau mai i e ope. Kapau koe ope pia whewhee ai ngalu ea episode mo uheina pe kia onivela. I he pongi ni mau inga au pito. Ka o kuia pe foki a mea mau inga kia te au papihe ka onivela. Ki he pongpongi ni episode. Hangai ko mea koni o kufai koi ki ai a tala noa episode. I he ngai me te tau toki au pe ki ai. Ka koe uhiko ki taimi koni toi tau miniti taha. Pea hoko taha ke o atai e tau ki foi tuaki koni. Pea tau muha tau foi fasi. Ke ave maa ki nau tolu koni. Una kau mai tau polka maa i he pongpongi ni. Kau ki si o ange pe ko mea koni na ufa alave pe ki ai ki mua episode. Ki he kovinani te koe ni na e whai e tupo uraki pe a moe o tua i he kawe ingani. Taweni he kovinani te mahu inga au pito, he te lawe pe ki ai, a kovinani te koe ni, koe foi kovinani te ene fuaki koe a e kakai pe a mohono fonua ke whai hono tauhi e pisope pe a mehe o tua, ke tau wakai a nge ki ai. Na e whai a kia a e tui. Na e tui hangi koho lawe ki ai, na e tui o tua dama, eh? Na e tui o tua, pia ne whai a kovinani te koni, ihe ene tui. Pia tau fwa malo ke kau misinare, e nau hau ki tonga, o whai koni, a whakamama koni, o ne whai a e kovinani te koni, fwaki, a e fonua, pia pehe ki hono kakai, ihe ene tui, e bishope. Ku hoko taha, kau ato e tau ki fo i tuaki, pia pehe ki ha tau fo i fasi, ya oskoa pata toki hoko atureva episode ki he tau programa i he pongpongi ni famalo ke kauta koni prenitkas en autokoni ma ke tau kauta i he polo kalama malo ko vai malal me kauta e prenitkas mo na fanongo no mo tua ki ke wikeni malo vai
3: malo pito te tamaka o mi mau pe fai nga mari ke fra hoko atu kleo ke kainga malo la mari au e ki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki polo kalamani Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki mautoro kotoa pe, o kai toi tari ki mautoro hawhai nene sa feito, lava le rei fini motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Tas. Ki mautoro koe mo fie mao mo ngai mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei, lava ke o atu e otometiki kā kia, ka umafu ke ngai mea lere kotoa pe pe fie mao, ngai SUV sea fitu walu hiva wa be fo ke tau sea hongo fu ka ma fu ke tau ngai mea lele la lahi ngai yut ai ko Ford Rangers Toyota ka ma fu ki ai ngai mea lele ke pe lava ke ke firi me ai ko ia ai o te to tatari pe ko no fu atu he ni ko ia ko tokoni ai pe ko tau kai nga tonga ko ka ati la fu ke ni ai tonga pe au nga ue ai tonga ko ia ke fai ata tokoni ka ki moutolu ko ia ko mo finance mo atu ai kalas ni alere ke mo firi me ai. Whama aloa toka ki mo tolu ko ia, i ngai wike ko mariu atu ne mo lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i ko ia i nau mea lere. Ko e tau fika te foni, fetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa fitu hiva ono nima ono valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mo mea.
2: Famalo foke kautahan, pleni kas, kainga tonga, moula vatu koe kautahan mea lele peni ai matua tonga, a tutamahe, pia ngāue pia foke ai kakai tonga. Motokoni, he koe kaua pita tokotahan, mantui tokotahan yu haana kautaha koe ensinia pe vela, eh?
4: Koia.
2: Kau, o atu ai pe, ai fasiko nipa, ma motol kotoa pe, mo kau mai ke tau polkama, ihe pongpongini, ihe ngalu ope, pia peke ngalu ea. Ate fasini maau piu la faos malanga, pe kapisi la faa soa, somone tapalu, viliami a ulaki fakataha kolomatangi. Pe katufunga o nasareti, hokilani kustafu, sika ngaluafe, manu kanseri, watesoni latu ki pef astrelia. Malo togoa, pe foki ki a pensoni fifita, puku hihifo, kageke alu ke katoa ngaka, kenofokofaka, hi maholo pepe ka i fonuani pe evoca o sa ya sto akalau lolohea loloa lolohea malo ka mai ki por ka mai pong pong ni e me la taulanga pe evoki ka selu i mata i se fesi si one ka fus final viria mi ke fi lele noa pe ape ki a komise i kaloni pe amo e ka tu fi kapa i pong pong ni o ate pe fasin mau Samson Tike Paula Tatafu, Feletipani ki Pamaston, Wate Toltau, Amasaya, Topluka, Saya Tayone, Pepe Kasione Mounga, Pemo Inoke Vaka, Kilotolua, Malo Ongo, Tamayo Eiki, Pepe Foki, Kia Paula Moa, Afukaloni Hea, Ki Handri, Keneti Tupou, Pemo Maka Ulu Ave, Ki Pamaston, Pepe Kataseni Ulakai. Ate Faskoni, Pemo Magmotolke, Moifakamu, pea me hetongan sen, peko Luciane Lavulo, pea mo esei tupou i e pongpongini, mo tolu kotoa, mo mea mai polkama, taulotonga au e pongpongini, ko ate fasikoni, pea maak mo tolu, maloa.

0: turi o mai ki taiwa ua no. Te whanonga te tau tangata ko ia ka hae tau tangata whou. Whanonga i mai in o au mai ki au sāpati. Te ko pongi pongi in hono ua amana ki ta whanonga ki hono tolu. O senturi. E au kia e mahalo si ae ka asia kua na wasi manpuna. Wa e ka asia kua gina uto e o holo hai taimi ko ia. Pa e au ki taimi ko ia kua kau ia he mea mau inga au pito. Pa ki tau si au kia e ki tau whanonga kua aho ino no wa. O tau whanonga ia tu kua ni kia e. Ka ku mau inga au pito kia ki tau tolu. Ke mau inga kua tau loto. Ko e whanonga uta whai mai ke tau whafeta ia. I he sekoni, moe miniti, moe houa, e tau mokui he pongpongini, e tau whawhitae ki ho tua. A ta taki mai si tau whanonga, i hala whanonga, whainga ta, na tau whanonga ia mai ai, o tau kau mai i he pongpongkoni. Tako feu i, koe ha, pe koe tari, pe tari koni koe me whukololo, ko eiki, tau kau e pongpongkoni, ko eiki ia. Tau kau mahe pongpong koe, tau whawhetai ai, kau whoke atu koe ia, koe tau taimi mālo pito.
1: Ia pou, a pewha mālo lahi e pisope, iho o tuku mai, ai kawe inga mahu inga koe ni, ai a koe tau kamata fo'o, e tau whanonga ia koe ia ai senturi hono tolu. E ne ope ke ke tau ao sia, a ka o tau whawhetai koe tau hao, koe tau kau mai i he kua ngani, ono katoanga i o e ua senturi. Ko e meo whaketa tau whamalo e tau ausia. Sai, ko e whehu i loa ki ke kawainga ko e ni, pisopiti o atu. Ko e hale waha to e whonga ke ne whakaha aki e tau loto honga ia mo oni. He taki whanonga hao ki whanonga ia ko e ni, tau whanonga atu ki he senturi hono tolu loto. Pisope katak te whokiato, e ke lawe mai ki ae. Mālo pito.
0: Mālo pito lontoni, koe kau ia, ia te hui mau inga au pito koe haha to e whounga ki ae. Oku mau inga au pito ke oa tuku wange rewa. A soe se ohi koe ni. O tau wakai atu ke otu tonga ia ia nau pō hiwa mai nau e ki ae. Koe tainimi oku koutupi mahalo koe sastoda taina unau whamanato e na toluia e nau wikelotu koe wikelotu ya koe mofurike taku mau inga o pito ke toi ya to whainga mea ke nehanga whakailonga ea ke senturi ua make au pito ka ingai mea ke ne poke poke e wakai atu ke whae tonga ai nau whaha o taha kuta ngā ue whakataha koe ki ai te a kono mōne koe ki ai pe to e langangi ha tawhaaki i he ngā ue ki nā whi ngā ue aki hangi koe tōu tupu hangi koe tawhaako i ai nai sisi mana tū ko ki nā tōlu koe tō tau o ku whai kati ki nā tōlu e utu tau mea i ai sisi mo e whonua mo e pule a ngā he ka au to e whalilei i ange si vāhe whānau ke nau whi ofo o whani koe kau ia i ngahi mea lahi koni koe e tau sio koe ki ai pe lava lewa ke tū loa lewa e ngahi mea koe ia paku mau inga au pito pe ia e lontoni ke tau sio ke tafa aki koe ia koe kau ia i he ngahi mea ia koe ke tau sio ki ai o ku mau inga au pito he koe ngahi ngā ue ko ia te ne lava lewa o whakatū loa lewa ki nā tō he. Ka mau mai e koe osi koe ni teo teo lewa ka kamahai mūsi ka hangai me pe. E puke puke aki koe kia he. Whau ke he senturi ua mea kutau i kuna ko hano whai ngā tau mua. Pe nau pohi wa. E ko ka ue a ihe ihe ngai me. Osi mo kai kāpia fo pehe ne lotu. Ka iai ha mea koe e ai. E lava ke ne kei puke puke ai. Ai ke tū loa ai. Pe fea fo fani. Ko kau ia he mea mau inga koe tau tio koe ki ai. Pea si lewa palo pare ma. Tako e koe mau inga koe ki ai. Toka anga lewa toko ne so dia ke polisi. Kalasi koke ke oke ke lotu ma. Toka anga ka nga tolu. Oko ngai palo pare ma mea. Ko hui ngai palo pare ma mea koe. Koe tuku anga tu nga tolu ki ai. Ka ia he whahinga polo kalama. Ene hanga o ngao. Koe ni alu whakataha pe he tainimi ai polo kalama koe na koe sini hiva. Whakataha pe mo wike hei lalano. Koe hawa ke wuka haa ume wiki tua. Kwa sifu naka kaya ki hen. Foki mai eki he. Te tau toki foki atu pē i he Krismasi mo nai me pē. Kana u fatu hanga he mea o hange koia u hoko he taini mi. Ko wela u mafana e u se atu

Oh, ya pito na pa ko ya. Na to si ito umay o ukiang e kakai ke o kia e. To mahu inga o pito e kakai nga si anga hime pe mo wo po po. I ke lea ko I koe ha ha mea te moala to kon. Pasi ave kia I tau kakai o fie mao koe. E saka kawe I ngā hinea pehe koko. O sa mahino ne tu ngā koe tau ia he senturi. Pou poua pe kai lelei pe au. Pe au ku fie fie taha kotoa pehe o kia. Sai koe tau hoko atu ka tau tolu koe ni. Mau inga au pito au pito. Taki taha tau le no vahanga tai. Toko tau ia ke vahanga tai koe ai ha. Ai mui fukata pui mui. Te mo fukata pui, pe paulewa iaileva ato kaaterite, koe anga maa, koe chastity. Kaaulewa anga maa koe kiai, pe lavaleva, ke loiro paulewa, ke mate kiho ngā kufai. Ngana tu ya tonga o kai himi upehe moritoni, ta oku ikai puri hataha ki langa, tamasi kiai. Oua kau ke whakau kau, ke hanga, o lava ki e whonua, a ke hawhaina whakau kau, koe ngā koe hua, ta whai tōko na tāpu, koe ānga I mea pehe ki ai, ma natu mau pehe ki ai, mahu inga au pito, hafe me he mea koe ia. Koe kau ia I ngā mea kau te ilo, hefu kua mea ku hoko, ke to kia te thānau, pe ngai palopale ma pehe, ave ke si tū to tonu, ke whai si ano, to kōni me ngai mea ke, koe kau ia I e ta whaake I tau sio koe ki tōma koe ki ai. Oku te kepe ki au ta tōnu ke tūnga koe o masiva a pito fe kakai whonua. E lon tōni koe anga e kuakai atu ngai whonua na whonua ngā roai teike na u awa tōnga e ke tūnga pe. Kai he taimi ta tau pe, hangei ko fe whonua a ki. Oku si a pute pasi e he taimi e whonua e aho ni e ku wakai e ki tōnga pa mui mui. U lahe nge pe me I lahe pe na ngā pe na mahi tani re. Mahu ngā pito ke whonua te hala whatonga haki whanau. O kia e pena mo kaunga a pipe fefeho kaurega te nau fa fefege a ko toko nia tu kana tol ko kau e na fa kala kala ka na me tu bulaki pe tau to se a fo fani pe tau no foi a fo no a pe malwa e fo no a e ta fa ko ya pe ko kau ya e na me la heta si o kia pe se o mo ngoi ai nai ma ko ni ko nga o ko atonga kia ta tau ai pe ko e ha ta fa ki ko ya o ku mahu inga pina se na whegongo. Uruati koe ki ai, ke mana tu I pe, o ku malu I koe. Se koe kau ihe ngahi mea ko tokia, he? Sa koe nga hao niswa kutu aki lahe foke to tongi in siua mo ngai mea ko te malu I moui, e aho ni e tau tolu henu pāngai ono, hi o pāngai fia, he? Ka ko tonga ea, o si malu I pe tonga mea. Ka koe, mea ko o ku palo pare mai tau tolu koe tonga, o ku o si more a mana vahe ke o tua. Ai ke to ia koe mana wahe ka si hoa koe kamata anga ia poto. Ia I he. Koe tau si o ku mōre au pito mei tōnga asi mai ngahi ngahi urunganga he tunga whamola re o ku lalo au pito ngahi mōi koe ia. Koe ku mau inga ngahi mea ki lawa lewa ke tokon ia I koe tau kakai. Koe kau I he ngahi mea lahi koe ni koe tau mau inga koe ki ai. Ka pau ka toko taha koe I he tunga puri anga o ke ilo. Tako e lotu, tako e au kaiki ki lava whai whatongia, aki ae tapa ake whai to tona mo I tuang eia, ke hao hatahaya whai ake ngā oe kule leiang. Tako hono maho inga whakaluk fua e lonton koi ki ai, poku maho inga au pito, ko hinga koi malu koi koi ae. I don't know. Koe aho ni si lahi apito e tafaaki ai mai e ngai mea whakapesinare tuku ngai he Facebooka na si whelau aki ai si ngai whamiri koe ngai mea te heso ko mōre apito ha tau tōnga ha tau tōrea to ka kai tatou ka kai whapa apa ka kai tatou he tau nofo ke tau kei mate aki I pe a ho tau tōnga he tafaa koe kau e ngai mea I ngai mea whalunganga pe e lontoni e ala tokoni ki ai e tau tōru ki ai e ki tonga ka kauia ngai mea he na hoko atu koe ni. Ka kousio kia I he tainimi o ku mahu inga pito

0: ke puke puke pe la o maria ko ni no for no ngai he tai ni ta he o te tau hiki kau kau a hiki nga o ko tu u ko hunga ia ke tau me na la ka vela na ko me mo na pi pe ia ai fa vai ko la ko ta to lu ke tau no fu ke ka fo ki a tu ko ia ko tau tai ni ma lo
1: ke yo a ko a pe fa ma lo a he bisop i he a fa ma po po fa vo fa ko ke to mai ke he tau a kavinga hana wa pe a ko i a ki mo ke kolose atu te ta ma ka pe a mo on vela ki he tau a tala noa he whaunga mo i whaunga o i malu pe mo i tūloa e whanua tau whanonga ia ko ni sen tūhiona tolu te ki tana ke peko mo inga ia o pito he lawe ko ni e whakau ko mai ki he wha i kawe i koula ko i fwoi kawe i koula o koi koha ki mea noa ia pe a whae tau lotu i lau mare mo mo oni pe a po taha piso pena ke lawe mai ke mea koi whae to tonu koi whae to tonu koi mea ia o fu malo hinga o pito ke anga e tau ngawe koi haa ki mea si mea lahi ka tau whae to tonu koi otua iai i he tana te ki ai koi wakai anga o e tau fono ngamo e tau ngawe koi tau mawahe mi fwoi kawinga me pia mei he kominani te koi tau mawahe pe mei ai te tau whae to tue mea o ko kehe ange iai ai a ka pahe kai ki tau mawahe o mei ai te tau no fokeke he te ita maka te u foke atka mua mo nevel ke mo tāna ki mai ki he kawinga koe ni mo whihu ina o tuku atu pe a tōpe tau whihu i taha te mo foke mai rewa ke tau whanonga ke tau whihu i taha ko ia e tau konga hono ua e tau prokama malo
2: e o whamaro atu e uena e vela koe haha o wakai te tāna ki mai ki he ta whakoni ku tuku mai e uena e vela
1: malo
3: Io malo abito e te vita vega weina via e bisobe po malo atu e mauivi ko e ka venga le lei eni ko ilo ko fanongo mai ai tola e fatala tala noa tau fai tau ta no be fok tau tolu tau platform mu be mo tau sio faki ngai mea ke atu be tau leo ko fatu a merie be mo tau amanak le lei e ala tokoni ko tau fie tokoni beke ko ke ko lau ko mama wange e tau mama o mi he potu nai tanu ai ho tau fonua ko toi ufu wange ia pe toi langa e tau ofa tau sio ko ni ke tau fononga ke ko haha mea e tu loa tae ni e mea ku puri he tonga bisope pe pe ke kau fonong ko tau fatongia ke fai he lotu ke tu loa ai monu ia pe moe lotu he fonua hu fi ai tamatu i ai take he fonua fulahi ono whakanga e tu i tapu pe moia fulahi ho mou lea koe tu i o tō ngā koe pani koe mea whaka o tua koe pani e si hova ko tau whatongia e tau hūwhia e tamatu i pe mohono whare. Ka lawa ke tawhi mo nū e whonua. E mea koe ke tau hanga tuku kifo. Tako o kou whaamu hau kulau maari e. E whanongo mai e kau takiloto e whonua. Uke siasi ke hūwhia e tu i e whonua. Koe whatongia ia koe te tau hanga o whinga ke whakamaumauluta. Pea tukuloa ia tonga monu ia. Koe tau hufia tama koe. Koe whakafofonga ia o tua i mamani pe koe i tonga koe tu i o fonua. Tau hufia. Koe tau lawa beo o hufia mo lotu. Nea ngok fai he kakai, o kai ke pehe tai fai. Toi whaka ai atu. Koe tau fonoga ni senturi ke tolu senturi. Toi whaka ai atu, ai kakai o siasi. Hasi asi pe i tonga. E mo hufia na wawai lahi ange hufia atu e kakai muri ia e tu i o tonga. E mau ofang mau tolu i tonga hao mau nofo me i tonga. E koe kou kau akwe nia ke koe anga pe kua ngoi me ngau he ku mafu he kua ngoi ai mafatuki tuki ai mata wai wai oi fatongia lotu. Oke lotu e fonoa pe te whinga pe foki ka ke koe e te whinga ke toi wāo whiangi. Wāo whiangi ngai sia si, kau tak lotu. Tō taha hakuata, tau whā maa pōpe fukautonga e fonoa muri koe ni. Hau e maa monga, hau e hini tū, hau e mosu

0: Κοί, τα ταμί, όσοι τα μιλείτε βάλου. Όσοι τα μιλείτε βάλου, πια με είχε τόλου η επόμενη. Κακέ. Κακέ, κοί, τα ταμί, κα κοκτά τα λελέ, φόκια, ουένα, η επόμενη, πια πεφόκι, κι ασιόνε, ονεβέλα, του πόου. Η επόμενη, καουμά και τα προγραμμά, να χειρέω, ο εγγεν κόλα. Ε, ουένα, κα φόκια του κατεκόε, κοί, χάχα, ο βακάιμα και τα ουνάχη φάσικο για ο επόμενη, ουένα, μάλο.
1: Joko apensa malolla ni teitä matka ba tangata go si on on vela tu po ta wa se mai pong pong ni ke ne fa o se ai ko ho no e ta pro kama ko nga hile o o e hing hing ko la te a te ta fa sta fa malo a ko ko kai ko ke ta nga hi wa pong pong ni te vita ne on de pok ni toksi ta mai o toki o mai a neu pe a o ku fa se se ai ko u Uhi wa mari apetope te aku fa malot ke ngawa lahi koya. Pea koya he ke te farolo ko hi ku ta na tau ki run late fok. Pea ku apetope ta monua ke ngam toko ta pete na ka mai me ngalo pe. A ta monua te pe ke ta ma nga hi wa mari o e pompong ini. Ta fi to fok ki sia wat ke ka wa wa o me ka. To re gre ko na me a me a pina ke ta nga hi fasi mo ke na zo me ngalo pe. Pe mo na toko ta pe. Te dan kau mai pon pon te vita ke te fa olo kau crossa tu katau kamata leva tau fasi oia fika han ful ka tau fasai dari o pon pon ini malo pito
0: io e wena kwa fa hen ke me hen ke ave ja e tau fasi koni pe tu mai malo
1: io a malo pito ko mate pe foko ko si to ko at ma pe e ai pas mala e si ate ke ka fa no le tio ka ta po na me mai ni alan bay mo a aki me willing a ton mo apart a be dia ma si sta valencia riva i va snia a maria coletti a farmaca benedet mateo a clausia ha un ta pe mo mina fetu mo mo to ko tope ma lo ko o fa la het ka mo to ma lo so mo me a mai pohi wi ko ta pe ti dau programa te mo si ho no ho fa ki mai e dau programa o fa la het ka mo to ge fu me ka u fa no li te o pe a me a lo ko ringa to ni o fa pe ki a le ria te a ko to a pe pe fo ki a e tau a tasmala e si fa ma lo mai ki ropin ve me o dura me la ta langa me la fa ka ko ma lo so ka mai ki dau programa pe pe fo ki Colossi ki Perth, ki Western Australia, ke nata koe o Watson Latu, o Fat Malo si kau. A pe ke a Moana Suri, o Fapenek si kau mai, a mai, Pilo Faus Malanga, a Tufunga Ola o Nasa Leti, Man Kanserik Seneni, o Fat Manu, pe pe ke a Salmone Ta Palu Afkalon hea, ki Hantuli, mo e kau mamakawa miei, mo e kau Famau, Pensman Fita Sione, kau Futs Finau, Malo sa mo kau kau mai pe pe ke se lui matai se pesi ko ye pete ta ma ka ka foket ka mo malo
0: e o fa malo atu ena one vela ko ha fa hinga me ena ke av ke ai ta pasi
2: io malo jo te to ko ad me pasi ro ke ni ma mau o ko hrapi tu ani ku mai pe ki ta ne ko sen na foto ai ka pe ka laki tu vai final ka uma sonet po pe me he apiko tari paia Fokovi Habiri, pea ikai koia pe foki tai lata ka ofa pe peka palutui vai, Frek Fonua, kau taa mea koe ni, mo fini toafa, leni fasi pea mo puta fasi pe foki pati kaupaya taupatapua, kau maa liesa, viri kau maa luisa taupatapua, a kesa pea mo samu tupou pe me farekai koe ni koe i papakura. Kai koia pe foki, ko amerikaini, ko mafi tumuatu, kau maa liesa, ke nolotapu, pe ki aseria ka mankansieri pe mo e kau sodia tuku pe me i loto sene kai koe foki takanta ko ui mai fea pe mo e vaa neivi pe ki a maafu matavesi ari ulfkrem si kantau ngā takara flakseni kai pe ki a tangi atu kuaf pe mo e kenolo takanta ko kenolo pipa takanta ko paula reiveni kau maa anapapua pe koe koe foki pe a pehe ki a mo fuike tunga fasi kau mai a faune lua ula pe mo timi na uitonga i senturio lotu malo kau foke atu
0: e io fa malo atu e ke te ko pa ko ata pe pa mo fasi koni pe a mau ba fainga koni ki a piula fa kaus malanga pe ka pisila fa soa pe ka solmone ta palu viliami ulaki fa kataha kolomatangi pe mo tufunga o nasareti Pe pe foki ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki Pamaston, Wate Toltau Amasaia pe a Motopuluka. Pe a moki motol koni, komo asihake he tau pesi i e pongpongini, kauma ki ta polkalama, ki a Hoklani Kustafu, Virisoni Tawelangi. Oi, asima e tangata aku, teka ki asima ya...
3: A
0: fata fei lola. A fata fei lola, o nevela ko visoni en visoni, ma lo apito ka mai ke por kama pong pong o fat kategoe. Nau hakiri telepo, nau. Ko e fraite ke fama popo ata, far kai tatau be. Ani manukau ke fama popo e folau ki tonga, eh. Ya pe fo ki ki a komise italoni mo ka tu fi kapa, mere ana tau mo folau ki horiuti. Fa malot me ana malopito ka mai ke por ka mai pong pong ini pe pe kasione ka fusi final
2: sione
0: pe ki he puku hifo ka pension fifita ka mo ke ke folau ke ka to nga ka ke no fo pe ka i pa fo ke me ama winga no fa ta ta
2: no jana re o si
0: i ka mo fa ka hiva i ko pe ka
2: ako i hiva pe ka
0: ako i hiva pe ka he ni fa malot benjon malopito pe pe ka David Manukia David Manukia ki fonuala ki Amerika pe kapuna le inondo fainga kodi ate fasiko ni ko ta wena ki fanong le mai ko ta fasta volunga pong pong ni ko tuinga papai ate ka ta te ina iongi i e pong pong ni mo tol ko ta mo mea mai ke ta programa pong pong ni ke ta pe ngal ngal lope pa ngal ea ta pe ka mo tol ko to au ta lo to nga ngaue i e pong pong ni ko ato e pe fasintau tau te fito ka mo tol nga i fare maki nga i api hopo ate fana hopo ate pe pe ka mo tol mo lo to nga ngaue e nga i api ko ni mahu inga o pito ka fa lori ko ato e pe fasiko ni pe ma ki mo tol i he pong pong ni pe ko tal mo nu ato ka mo tol ko tol tau lo to nga ngaue he pong pong ni ko tuinga papai ni me ka tau te hina i ongi malo

0: tau fika hanga fulu ia ke pongpong ni whakaawa atu ia kau tau te hina iongi a tuinga papa i ko e fasini foki e weina kai ke ia haku fefe haku wakai ki ai ko mea pe ko ilo i te ma kalo atu ka te kohe ko e fasita olunga ke ma wakai ange ki ai pakapau te hata kau takata konyi ku nau ilo ke ngai ata pe ta fukante pire ke hiri mai ki ai kama foki atu weina malo
1: I hamao da bito te tamaha pe ka univela e. Ko iki fo I fasikone a uhiwa e seare iongi, ko iki fo I fasi pensio ta onga. Ka uhange ufalawe tala mai penie mi o maukoro ke koro kakala e. Ko iki toa hape pita whakoe ni, ko iki umao kei puko e whao ina hai pe koi mea. Ka ko hiko iki fo I fasi pe iau. He upe mai pe, tu o tawe langi he, ko to kahoa, ko ko foi tuinga papai, he, ai po tata no peke kolo kakala, he kuo so pe whakalata, ha o tā pe a vete, ko yungo foi haka I loa ene, ha o tā mono vete, he, o ku foi ko foi haka pe o makehe, ha o tā mono vete, pe a mea pangwa ki o ase atu, kau ki haka e atu, he, vela po te ita, he, ai au tō mai pe he, pau ki nanivi ai kolo kakala, he, oua, lea ke tengo nanivi ai kolo kakala, he koi foi nusi palataha na e tuia mi loto lapa. He koi foi nusi palataha koi ni foi nusi a umake hono tui pe au ku tui pei ki fare lahi me ho e ki e pe koi foi teo ngai a ki pangai pe a luwa ia ki he vunga pe a moyahi e koi hai e vunga moyahi luwa pei ki fare lahi e he kuo longo longo tangata ai koi te teo katoa ngai koi tui ki ai o fapena o leiri ate foi pension pe a moi foi taf malai koi ni I he pongpongi te vitau ke esu mai pe a o fapena o leiri ate ke anau tō kotoa kotoa pek na mu amai ke paenga ange koi ana e ngau pek si ate tau taf malai e nwe lane si tuku mai ken ma pisok strons la lawea fa malo ia tau kawe inga fa fofa na tau situ ami ai pe a koi ufa malo atu o fa pe o ngat Hokland Kustafu malo pito kau mai ki tau programa pe foki ki tanga tako ta se ni ula kai ba sen o fa ka koi koi ni o kui tari mai pe gena ka ngai koi anlai soi o fa o te ulele e lori koi ke ha ha volo e lori e o fa pa kono su ki Amerika lahi te vita mo nwe la si tanga tako David Mantia pe ka puto so mo gina tolo kutoa pe una misa wate kini koi ni kua nau o tu mu amai e o fa ka mo tolo malo so mo kau mai se lui mata se te smala opito pe te he fo ki ki a ki na tolo koi kua nau mu amai ka fo ka te vita mo vela ka mo malo
0: Io fa malo a tu hena e vela kua ha ha tana ki mai kako fa malo ka se lui mata se fesi tu ku mai se lui ko e fa u ko hiva ko ni ko e fa u a sione kantoni
2: Okay.
0: Ai fa si ko ni to tana ki mai e vela ke ta waka ki ai malo
3: kai malo malo te vita ke te hata na ki te ita ku ku fe fia pe au ia he ka ko be ko ma fa na ipsa ke ta o lunga mai masi kon ko sikani e o pe ipsa Akai ko be ai ai ka ka ku hanga foki ki fasile ke fasi motu ape foki te vita ka ka ngo be ma fa na ke hanga o mai me ta bongo ta ma fa na he poni fi ta ta o fi ko ka ta le le ko e ka li o pasi foki si tattiko e ta haine ka me mi pa fo ku mai pon o la hat ka ko to ka ko e ka ko ku fi fi ai he he wani masi ko ta wo be ko ka ra ta na mu e nam ka ka la ko Allah ba mausa mai ka ka la Si, ko fasini ku te toi manatu tai mpe lue hala pak moi toi masi te vita e. Te ongo ipe e kita ulongo longo ka tangata pe ka ngeko ime. Toli o tui hau ka katau laka he kuo longo longo tangata. Si, maali e lahi e weina e.
0: Koia, koia e vela e.
2: Koia.
0: Pea, ko fa malo at peka ki mou tolu koni ki mou toi kau mai ke tau programa I e pongpong ni. Fa, ko tui pe kuo ngolere at peta programa ki a misa watekini. Ki teksisi, selu mata I sefesi. Pea pehe ki a wespa riku fisi, pea pehe foki ki a fatai hala toko ua, pea mo taseni ulagai. Taseni, iyo, kuia I pehe mea nao haa mwe mitonga ka ukai foki. Ka ukai foki keke kai, fa manatu ye mea ka ukai keke kai koe to mea.
3: O faa se turi ua lo tu, atua mea e toko ua.
0: Koia. Ko famana tu be me ko yak ke kai ko to me a eh ko o si tu ri ko ke al ke o anak de tu mai be a eh ko ko ne tu ya ko ta me a I ta por ka mato ko la ya pito ka manda to la ya pito io ta va ko ni pe ko famalo han ko ya ko nau hakiri te ke to ke al ko ya seria to ta mai be I ahoni
2: o si
0: io alu ke asteria sa pate falaite ko malolo ho ata ko ta hawa ho ata te kolose ate ke fare kai ko ya ku ke osi ilo pe ke winga ke faka ma opo opo ai fola ki tonga e na we ke ta seni fa no ma ye e saute ana e saute ana pa to kal ke asteria ko e ko tu ya ko eta u ta fa ko ni eta u proclama ka ko e me ko tokanga ko ki ai we na nge ko lau ko fasi ko ni Mantu ibe api afagala a ana itataka motonga pe ako to ma afok e awa afagala a goni I hala tungi o long de me uheina e io ko nga me si fano ma ja fano ma ja da se ni ke te fa goni ka ka ke ko fasini ko fa malo ko se lui mata se fesi ko ka wene tanga ta tokoni la abito tata mo amo ne ke ke ilo apo kai ni fa we a fasini io ka ke ta wi lo ki ai vela ka ta fa malo ko se lui mata he ne ka u mai polo fi la be ko family hi ba io ko lo vai owa ko mana to au he tai mi ko e he ka tanga tani ka tanga ta hi ba moni bi ya family ko ni e we na kone kone tu uya ko ta programa ki tani mi ka ke Winga va be ta taimi ka ta hoko atu ke ta fika hiva ko e bombong ini o atu ya e chei poi a farmaka a fasi ko ini ko ma va tangi I he pong pong ini e pa ko atu a fasi ko ini pe a ma fainga ko ini a na na ka me fuki na to ta por kama ko ini na to ko si atu ya ka hoklani kustafu si kanga luafe manu kanseli watesoni latu pe a pe ki he puku I voka pensoni fifita Osa yas tu akalau a lolohea lolo pa pe foka mela taulanga e mela ki Australia pa pe ka selu mata sefesi pe emocione ka fusi final pe ko ata pe me fasi koni pe ma auto pluka sa ya tayone sione mo unga mo ino ke vaka ki lotolua pe ka paula moa paula ka pau kenga we poni pe pe ki ha ka tanga ta ko ya tonga mo nga we Tak ingat ilmu fakta yang begini, kau tu kengawe, kau nak fana orang dia nak dulu. Bagi ada be mah fasih ni meh. Taki meh taki kau ya, oh kau kalapu, kau kira tu wayai, kau faham awe kalapu ni kau afkalon dia. Kau
3: merino,
0: kau handel, kau merino, merino kau ingat, kau kira info
3: kau.
0: Atau wayai, kau je, wena. Kwa fahinga mehena ke atu kia taufasi kwenye fika hiva ai maa vai tangi pa kwa kengalo ki moutolu kwenye okumorotonga mea mai ihe ope ke atu kia taufasi kwenye ki a hoklani kustafu vrisoni tawelangi kitonga vrisoni maa loa pito
3: Ano ngai polo siya na
0: Nau hakiri telepo kumisei kaloni mkautufu kapa mereane taumoe folau ki Hollywood USA Sione kafusi finau tevita manukia ki USA pehe kapunarei nonu misa watekini ki Texas pehe kaselui metai sefesi Wespa a rikufisi pea mo a fatai hala tokoua pea mo taseni a ulakai koya o fasko ni watu koina kwa hata hamiena
1: iyo malo pito teitai ata bein matata o taseni ulakai taseni o te helele o hala tiri vita he po ni e senga e puha umu ye ke to ataki nasi e o fat sen kako e malo e ngao ni hena pe a pe po ki ki si maho inga pito e kao tangata mi loto amerika ke a David Mankia ka pe ka misa wate kin o fat ka motol misa malo se mo kao mai ma pe wiko tau pe ko ia ka motol ko tau pe ni amerika se lu mata se fes malo pe si tofoni te vita na ke au pe wiko si toko ni lahi mai tangata he mau lere wiko si e o fatu ka koe te moi family e ka pe fo ki mo kina tolu ko ia I he ngahi ngawe anga mo e kina tolu ko ia kumse kalon me katifika pa o fa pe o lere ia te tau ngai fasi Sikani o fatu pia te heke a tania a mai kaso te tutuko a te oa nā o nevea o fa pekulele mai malo e ngā o lahi mihe nā uesi li kufisi te mo fatai hala toko ua. Ina dore o nā si kau mai piro a fas malanga mala pito piro seo kau mai kita po kama pe pe fok o feo a mai a he he a hina sare tau. O fat kango hina mala pito me teo sara ki tonga pe pe foki kas moto kata pe iyo ka foket te vita malo.
0: io fa malo a tu e wena perché ho altro e pepa mi fa sini e fa tagli alla tua cuova ma cao fanno le tio coni per me alisona altro e fa sini con tu pe uomo le lei a vela guarda ambia me io una gavgai e tau fica io a pomponi
3: si questo fa ma fa andare a hawe kaburi America con Australia con Hawaii so di mai vani bene con la mamma Hawaii
0: mai mari mari
3: vai vai be foki che tua coni passi mai con io buliammi lo sai pau Vea kai ke ngata ko ia ko takata ko ni ko foki si tati. Taula pe mai kauta matea upa po uri. Pea pehega ta tau pe tupo me o alipate sifa koka po te bani kaufusi sa ales kaufusi ot houma koloa matangi. Ko ia foki pe pehega sena fot aika laki tui vai finau ka umaa sion tupo. Kai ko ia be foki ko foki kovi haviri. Ya tai lata pe mo ofa, pelet fonua, mo fini, leni, puta, Paya tako to fua Billy Luisa a ke sape mo samu. Foka te vita.
0: Io ko ui mai ko na ko ilo ko kapta me ana fo. Fa ta ka te mana to kito nga vela e. Ko ngai ta me ape e ka fan ka ta me ko na ga nga ko fano nga tu. O ku ia to nga ko ka wau kapa.
3: Ko ka wau.
0: Oi, ko le atonu, ko le atonga to tonu ya ko wai ka na tolu. Ai foi asi ko mo fini. Ne ngo ko fai hi vai ya.
3: Wai wai wai.
0: E fai wai la. Te hanga ko fret fo noa. O ku i le vai to nga ko ka wau kapa. Ko ne ospe na foi ta la o na foi mau.
3: O sta inge ta o fi.
0: O sta mi ke fa ka. Ko ato e be fo malo ato e misa watekini. Piamo te vita manukia. Te kai ki asi mai apu dousa, na asi mai apu dousa ia e programa na to gosi. Kage. Ko e tau fika hiva he pong pong li, o atu ia e J-Boy Faremaka, ko e maa vae tangi. Ko e fasini ko hanga e kutui e vela mo uhena ka ufanongo, ko e fasini a e sopo tau fa,
3: Oh, okay.
0: A e maa vae tangi. Ke tau ufanongo ang begi ai. Ta mea papa ia, ta mea uhila ai. Ke tau ufanongi ai, ke tau fika hiva ia i he pong pong li, malo.

0: Koe tautai mi tōtou mi te walu ke whae pongpongini. Pea koe tau whika walu ia koe ke pongpongini, mata waka piki waka, pea mea waka pōre o i he pongipongini. Whamalo atu kia selu imatai se fesi, eh? O mai selu imatai koe whau a sila ki vai lātū. Sio, toi manga mai ene kautama lātū i mea whau hiva. Mantui, ai ngalu whani fō.
1: Koe.
0: Me mei whau fō kia siare, eh?
1: Koe.
0: A potu mai a. Siare lātū. Tamai koa se meli e mo watson lātū gona.
1: Oh, ok.
0: Eh? Aia, kofa malo tseri matai malo apito.

0: fatokoni mai me i he manre ongo i hala waha kolo e fa malo atu ki atu tako to me alele yen fo yu mahu avai e misa wate kini ma wai o kuke lolotonga i lontoni e si ok koya o fa malo atu ki atu motolu hangeka ki fo itoh ikonia te vita manukia fra ofa moniko tawa te vita fu family hiva tai ai ka moni lango ka te vita family ko ni ka te vita ko ka ure ko vita ai family ko ni ka hiri ka fu family hiva
1: kini ata ta bemo ko
0: vese ke ki me ma te vita mata vaka piki vaka ku asia he pae ai vai ola ko fa ka to malani ko to mu mari ka ge weno ma fo ke at ko ha vakai ka vakai ke fasin
2: Ma ari e lahi tama, te wita tang pēna e uhinga pēu, kere orelei pēna ke tā mea ka kono pēni koa koe ke tuku koe pē, koe e mālo pito. Sai koe, fo hiva i loa pēni fo ki, ai fo hiva koe nema ta waka piki waka, ko ki lawe vai vai pēr ki ai, ka te sio ki ha waka, tapuala e o te whinga heka ai, e te te tōki whainga tā, e, kake, mā re o pite whapunake whaiva koe ni pē mai pē, tā hine ni usani, hokulo tō, pē amo e ku ofani, e, ko si oto he vani, i he nofo māmani, ai a whai pē whamani mani, ka te nofo at pēo whai amanaki, ai ko whinga heka, pē koe si o pē ki ega, ke whinga heka, e, e te nofo whiutatari, ka koe kore, ki loi mai pē, e, mbani, koe mea mamahi foki e te, e te hori ke te piki mo te whi whakaamu ki ha mea kau. Kau kai ki te lawa, eh? O mea. Ere, whai pēpa, pēma refu ere apako, mo oni pē rea utaka, ma ta waka piki waka. He ko lotoni, mo si e te whie, ko te hori ke feohi. Ai ko te whakaamu loto, mo te whinga heika, whinga pā, ko hi ko te whie feohi, eh? O mea, maare, au pito, kaku tau ka kapa ia i e te hori, eh? Ko fo i hori, ta tape me whakaamu loto, he ko e vela, eh? Pako maare, au pito, i whakapuna ke poto e ko e ni, eh? Ma ta waka piki waka, ke sio piki ai, whakaamu loto piki ai, whakaamu noa piki ai, kau kai ki te lava heka, eh? Te piki kai ki te pāki ai. Kai ke, mōna, au pito, ko whamalo peka waka pore. O no tu i mai fuhiwa maare ko ni kaure leibe ka tau tau kau whamalo te apito kau whoke atu o whatu awai o awai manga o what kakoi mone apito lau a te manpia long time no si ke si polo ho puri pe pe fo kare pa holan manuere malo se mo kau mai kau whoke atu wita mo vela malo
0: i o whamalo atu e uhina e pe a te hao tana ki mai vela
1: i longa tira koi whasu e ni te ita nendake ke maumeko i kosi Oi ngai fasi u le hango toki langa i mai ka kai koi ki sa ka te tapu ko ke no lo tapu ko si o ma be ni le live o ta fasi po al ko ai ko ta we fasi ko ni ni ko no to i mai ma si o tam ke yo to la va mo he fai ka fasi ko ta o vola tu ta i le wa ko u se ko to fi de fa le mai ko o vola ya ko ma ta pu le fo na ma to lo ba de data na kai ke wili fi au ya bo to ho bo la la le o ko mo aga na kai ko lo si o mo to fi ma na va he ko be ki ba u na lo to ao, eh? Mana ba he si o ne teke waka waka mai fu fefi nei tonga ai, eh? Ma si... O si wo o ne mea e kau sao ni ai, ma ke... O pala hea tai ne wa vai,
0: ke... Moni, moni lau mau, mau whamiri.
1: Koko wako naki, mau tohu, mau koto ya.
0: Mau whamiri pea, eh? Koia. Kau wha alufo, kau alunofo ya, ya... Mau whamiri pea i Amerika. Ya talo mahu inga. Tak tak mai kau yang utang dehina gue kau tak kai mau faham, tak mai tak kai mau faham kau tahu. Oh kau faham juga oke jeli. Boleh lawa. Atalo. Kau yang kau tonton ni ni video tanga.
1: Oh iya.
0: Kaje. Pape ke pehe pono eh. Ayah ngah tahu tak kai. Kau faham malu at pono, malu follow eh pula pono, follow. Tenai asma kau sih follow awak kita ngah.
1: Kaje. Kau tengah tahu. Senturi.
0: Oh iya.
1: Kau
0: tahu fikir fikir leh wah pong pong ini. Oku atu ya eong oi bahala tu ko tekin ai moana.
1: Oh
0: wa. Pa ko atu fasin ma au pono i he pong pong ini pia pia foki. Kia ki motor goni ke Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani ki Pamaston, Wate Toltau, Amsaya, Topuluka, Saya Tayone, Sione Mounga, Moino Kevaka ki Lotolua, Paula Moa, Afkaloni Hea, Kennedy Tupou, Momaka Uluave ki Pamaston, Motaseni Ulakai. pea pe foki e ku atai pe fasini pe ma au kautangata ko ni ki au loptong tea le paholani manuere mo rei tamasila fare aisi pulutousa le koti tonga pea musione tavo pea ko atai pe pa me fasini pa ma ki mautolu ko ni ki apokono pe ka huawai son tavo Williams Lusa Ipau pa mo taseni ulakai pa mo fatai hala toko ua ki Arizona, mwe kafano reti oko ya pia mwespa alikufisi selu imataisi efesi misa watekini puna rei nonu David Manukia, sione kafusfinau pia peka mela mele ana taumofolau ki holiuti, mela taulanga pia pefo kakumise ikaloni nau hakili telepo vilisoni tawelangi pia mwokilani Gustav aya kukumotolu eni kwa tau fazene kwa uena kwa hata hamehena.
2: Io a malo pito te dai che si o ma inga ma pe foki te ari ha fasi o te i lo i fa papa o na o me mai o na fa no e ti si tra te qua te te i lo to a ha tu mai lan te no si me mai che da programma coi coi na e pe go me mai che programma to pi ta pun fa ta pe mo sta o me lo sto con na e Valencia Triva malo o fa la ia ca coi te te ki a Ivasnia a Benedict Matteo a Klausia ha unha tau pekia Maria Coletti fare marco per momina se tu o fa la hea ka motor te fa malo ko mo lo tu me tau ki programa te u aten pe mai nga hi club fa masino aten ki kari ko mai tani aten ka viola sanario tanga ta ko fa no kureka o fa ka moa pe ke we the people ke se tu te a chela oska pe mo pliki ta no mo ti se mana pe fo ke hape mata milangi ke ti koni pe ke tau ko mutina mo toko tope peke to pasifikata peke kuktaulanga motoko tope a koia ka foke tevita peamo nevela malo
0: io fa malo atvela ko ata mena ga ugaita
1: io malo vite tevita te u foki amerika ko kauta mairu ka smea i ko keno lo tapu peke suane faiwa pa ke koia pe foki mafui tuku muatu peke peke lilies a foke fasin mau mele funaki hina fare tau pe foke anfare maka Sena poro aika taulaki fare tuivai peka finau pe mo siondo bo foko habili talata pe mo ofa fret fonua mo fintoa fa leni fasi pe mo puta pe kai goe foki alu kia skanta unga ali ufremi maaf matavesi at foki mau man kanseli umei fia kolo matangi takala flakseni taula teaupa pe pehe kia po uli tau maa tupou pe maalipate sifakoka pot man kaufusi sales kaufusi otu houma koloa matangi fokia teita
0: hiyo famaro atuvela tau fika fitu eni kie pongpongini o atu ya eongo iwa halatu ko tekina i moana malo

0: ko e tataimi ko o se tamuni te wanima. O se tamuni te wanima pe a mi he fa I he pong pong ini kage. Ko e tau a fasifika ni maa fukia utulupe I he pong pong ini pakoutui pe e weina hanga koia ko na alave atika I fasini fok ko e fa ui soreik a e fasi a ko e di pe a tau ai me me lave ko to ape fasini ki he kai nga ange ko lau ko ya te ine ko no no o ki tai hello to kai ya no e e
1: wa pa muri ko si
0: e ko ko ya nga tu ai fas ko ta fika ni ma ko ta fika fa ko e pom pom ini o atu ya pote mani ka fusi ta hine mari mari mai e ai ai fas ko nga ko fas ko ni ko mana to ko fasini e vela
1: oye oye
0: he tai mi ko e ka all time ma e Oua, tai mo na ta fasin bana to e fute, imagino ka ku to la fo ke fa inga. Na mal ko puta pe ke mo ui mai e vela.
1: A puta fa pasi
0: koia. E ka ta ta ko na ke ta o dai ma. Na ka fo ka puta ke sia puta ta ngo ya.
1: Koia koia.
0: Ka ku ko ta ni ko mo tu fo ka puta. Ka ko e nga fasin ka ta to fa no ga. Wei na ko ta me na ga vi ga. E ta o fika fa ko e bomboni.
2: Iyo, mala opito e tivita koe koe tautai mi koe na koe pangawa maari hono ui mai ki nga tolu. Ka koe vela se oifo kei ki I tohi hena a save lio tamari ka koe. Ko toki si waka e pikei mo te vita si tuko et maa koe nisi kore hiva. Pea pefo ki ofa pe o ku si I a mai a ka whakitai ka pehe ki a wate tau ta umsiniwa. Pao leweni o whaka koe mo ana popua malo se mo a mai. Pea pefo ki ke ka o fo ke ko ya te te ke na o ke nga o anga te vita ma I na pita na to fo ya to fo na nga lo te tau ka fa na mi hapo te te vita si ata pe na hiva ma na si a mai pe mo ki na to ko to ko pe o ku na I ta no a hi na pan to ta ka ma na to ka fa ma ma mi a one ha nga pe pe ki nga hi ka ka to ko to pe me ka ba ma ma ta no a pe ki af ka lo ni ma mo to ko to pe ni lo to o ka la ni na ka fo ke te vita mo ni vela ma lo
0: Io e vela ka fogat ka te koe ka mandu e kore kore o ena pe me saberio tamare.
1: Okay. Io malo vito e te vita ku moni o vito si ho ko iba ni o to mai a ke no lo tapu mi America te ita maka mo o ko ha me ho ko ka mo tolu. O le ha ke fie ko na pon po ge pe ka pasin pe bega pe ka sena mai sena e uheina a mai fa inga fasho tu ta maki pe. Paulo Leven. Io Te uhango toki ui atu, koe whakatama bene te vita, te uatmai pe fasi ki hoko te vita ki a Paula Leveni mena kau tau bata uko ni bea me I loto teams, eh? Tā mai anha nau hiwa koe o Cliffy Pulu, pe Moreka Snepa, ki a te koe Asipeli o Tunuku, pe pe ki a Paula Leveni. Pa koe koe a pefoki e Sabelio a Tamare, koe fua fukena o teita Tamare. Koe skau eni he kau supervisor ngai fulori shima koni te vita lere holo he ngai langala lahi I fonuani ai tangatani pero ko ofalahi atu ma ofalahi atu kali koe teita e si ko wafe peo ui hoi he ngai ni tangatai ki e sabelio ka pehe ate fasini ma au ka pehe ka ploka pe moe family ki manu kau pe ko tala pe fe fitu ubo iai ko ofalahi atu kali motolu ate fasio ko ma motolu atu ka toa toa ngai ufase poni ma au sabelio pe pehe ka ploka pe mo toko ua pe mo Tanga kota ka sodia tuku. Io malo te ka foke.
0: Io ko fa malo tu vela. Ta ko ata pe fasini ma au e sentavo. Mo amanaki ke fa manatu ho aho. Na ai ne fa ire sentavo e aho fitu mai na fitu.
1: Oh.
0: Dai va no no, eh.
1: Ka foka he
0: va. Eh, aho fitu mai na fitu. Ai ko ke ka u te tau to ki manatu ia e tanga tani sione. Tal manu atu ka te koe.
1: Tal manu atu.
0: Na tonu ke ui koia ko fitu fitu, eh. Ka koe tawhasi a koe ko ko moutol ko toa ku mou ahe pongpongi na teu teu ke mou lava to ngā ue ko atu e whasi ko nipea maa moutol bape he moutol tablo to ngā ue koe I he pongpongi ni ko atu e te whasi nipea maa moutol tahine mari mari mai ka olu tai maa eni pe he foki taramai e taseni one vela talatu ke a Paula Leveni Ugi kai mau e kawa kawa ai ai tems. Kai.
1: Kona, kusai sa chikinolo mai peta kata.
0: Paula, koe mai pia mataki taha, mai pia mataki taha, taha au, taha vela. Ua e whaangi ke lai a vela ia au. Wha mai taha au ia kai wha vela ia.
1: Uolo ika mai mitau atu malu ia ka koe.
0: Ai ia ue, koe a koe tau, whika whaane pongpong ni. Pia mea pote mani kafusi tau whanongo ke ai. Mou tolu kotoa mou kei a mai ki ta programa. Ate fasini ma mou to. Malo.

0: taiva. Toi tami te taiva ki e nima e pongpongini. Pe a koe tau a tika tolu foki e pongpongini atu e maloni iongi koe reo e na e ongo mai. E wena kwa ha o tāna ki mai ki e fasini. E koe foi tonga koe o koe mawinga ia e foi fasini e onivela pa peka wena. Ai foi hu mai koe ki konga fa balan koe mai tia eni.
1: Koe koe.
0: Ataha ngau hi kawa.
1: Io.
0: Ai te sio ke kawinu kawa o mei mei atala mea koe ni fafai e koe filawaki koe ni. Ai a koe koe tota koe tota peka ba e tou a ia ku age mai tia a ia ki a iko. Pe tonu ga ma u eina.
2: O te peke, o te peke ke heke hepe tau ngai di hili, o te kongai o ke mana koko e ai, pako te peke ki ai. Koe fa, pana tala foke o ku whaheri ake e, ka ko au ia ko ku ko ko le oi nai o mai ko fai nga me ape ku ka ta fai nga me o te fan ke o ku o mai ko fai nga me o te fa am ki ai e ko ki ko stu ba ki ki foi ko ngai moi ko no pe ai mo ke ki fa ka ka ka o ki ai sia o fa u tu ri moi a tu e mo na ko e ai ko foi mi a ko fan e u ai ko foi le o ko mai ko fa ka ka pe fa ya tu ku fa ki tuli mui atu ha ofa e mo na pere kwa wei ki lau ke he pefo ke lau ako ke lau anu vela ka kotu te ke te wita ofe nao le lea sana toko tope na si ke a mai muktau tolu ke la pokama ka foket malo
0: iyo ko fa malo atu e ue nai mo na pete meo blab gawe na pa ko fa malo atu selu imatai e ko e tamai selu imatai ko e fa ue ni a kulukona uvea uvea o haa fewa no muka ai fasini ai re oe nai ongo mai. Pia tamai e osa ea situa galau, o mai fasiko nā ma aku le nā whaerea a hofit mai nā fit taiwa o no no. Oh. Te nā whakawhe kiki mo son dāwo i he aho, Ko e sio, nā whakatau a hofit mai nā fitu taiwa o no no lo ua pia.
1: Ilo e fai mea fai deita. Koi ka, lo tu e koe a son dāwo, lo tu e tama ka mai hape la sila.
0: Koi ia, he koe ui. Mo mana tu yo mata ngata ko yo fai fika u mau.
1: Fika dai de dio. Oi, o mi hona a ho ke talo.
0: De lo tu ya wa sentavo.
1: Lo tu ka sentavo, lo tu ya ta mata.
0: Koia. Lo tu ko ya o sea si.
1: How be we stay ni? How be we stay ni la sila.
0: Sentavo ka mal ko ke fano ma ke me kon ko tu a te fai fika u. Pa te ta ka pa le stay ni fo ke ne ma ki si asi sentavo. Ka ba ku me pa ke u i mai o ka o ma ki si asi,
1: Okay, no te vita be ko mari es foi be foi fasin. Me ko na ma ke ringa ki ai. Shok shok shok no te ke ni ko mai tia eni si ko fan.
0: Koi.
1: Se pa aso ke me ko fine nga i ka wa.
0: Koi.
1: Owa na, okay, Sunny Rashi, koi aho i a i a.
0: Koi.
1: O po ke koe la a. Koi. Tala mai le. Tama ile ba vare ai ho wanga hanga,
0: Si o wane. Si, Mo oni au bito abito.
1: Au ilo tau tau to fai kawa ki fe fine. Kote si, alo atu kai ke heng heng
0: au. Pako mantu e aho ia.
1: Oi.
0: Kai fuk te fai mea kwa hatai nimi. O kuo o fai fei umu.
1: Fei umu.
0: Kono faka ho unga isi hela.
1: Kai ke te fai te hita. Gaya wakao tama o fana e buaka buaka ke o mai.
0: Ikai, kakoi mea koko toka nga koi jai, koi toka nga koi pua kake.
1: Oia.
0: Kako alu foke taimi, taimi, o kai ke toi oia fafei umu, ie aho ia.
1: Oia.
0: Ange paanga pe.
1: Sila.
0: Ange paanga pe, pakulahi reva pehe ia, kuo fetuku e gawinu kawa.
1: Tamai se na boto aika, te u aho ia mau, te ala to ua.
0: Oia.
2: Sio,
0: sio kiai. Koe... Fa'u a kulukona uvea o hafewa nukau.
1: Ia, marila.
0: Pua malo atu seru iye. Malo apito, ae fa'a tokoni mai ke tau polkama e pongpongi. Kaya tau foki atu. Koe tau fika ua koe he pongpongi ni. Watu e flet kau fusi koe tangi tangi.
1: Oua, si. Oua, koe, oua koe, te vita. Ha me foka koe.
0: Koe foke fai nga mea vela. Koe tangi tangi foki. He kai ki tau, o tau e tato koe halo tu lotu.
1: Mihi.
0: Sio ke ngai uhi nga koe tangi tangi. Teke tala mai koe koe mihi mihi. Pak ton pe ia. Pak tala tu lewe a koe haa, koe halo tu lotu.
1: Koe halo tu lotu.
0: Ta sio ange kiai, kai ke ilo e tau ape koe haa ui a ui ina.
1: Koe ui a ui ina
0: koe. Koe mahal koe ui a ui ina koe tangi loi. Kai ke, te tau takitaha faka uhi nga koe toa pe. Ore ke ta sio ange pe koe haa lau atase ni ulakai. Ki he tangi tangi. Ta se ni ko haa olau ki he tangi tangi. Koe anga na e mauhanga e matoto mai. Ka ko wate fasini pia ma aki mo tolu ko toa koni. Mo kau mai ki tau polkarama i he pongpongini. Ki a Paulo Areveni, sele mai mafleo be ka afkalonia pogono be ka wavai sentavo William Lusai Papau taseni wada be fasin mau be ape ke afatai hala tokoua wespa likufisi selo matai se fesi misa watekini una leinonu devita manukia sen ka fos final be kamile ana tau mo flau ki horiuti komisei kaloni me kautu fkapa na wa gil telepo bilisoni tau elangi fa malola moni asi ma tu yo
1: ka we ja na ha ngai pola
0: e ka pulia hai ko hata toko wa
1: o ka ia la kai ma o gei fatwa ia de kai
0: pe pe ka
1: pula
0: e a fata fe lola e ki pulia fata fe e bilisoni ka pau te ke sian te ai ba ba ta ta na te ai o ma o fa tu
1: ke to e ho ha u
0: ia e puli me pol ka ma
1: ri e pe ko
0: ba ko ata pe pa pe fasini ma au e klifi ala tini e Malo ka mai. Uena kwa ta me hena.
2: Io, ka ve ma o sa es tu a klau. Malo pito sa es o fat ka koe malo se o ka mai. Ko ki hu to mui mai tangata ma hana ale tangata to. Mo ne o pito. Ko ia ate ve ta fas koe ni hoko. Ate ve ia ma a Krif Alatini. Malo se o ka mai ke ta poka ma sun ta volo rea. Malo se o kei ka mai. Ta koe ni ko ate ma ta se ni ulakai. Ta mai ta se ni te vita mone vela. Ou ate mo toe o lotu ihe no no hona. Tuk mai ka au mo ta sen ke ma fai ma lotu ko to no no opito sen mali opito mal o kai pe ke no no ta sen no fo pe fo kalanga ke pe o fa sen ka ko ma lo pse ka ma ke da programa ka fo ket ka mo ma lo
0: io fa ma lo at ata pe fa sen ma sa sam sen ti ke pe ka pa lo ta fo fre ti pani wate to ta mo am sa ya to pluka sa ta yone

ko e tatangi osta mi te ongo fulu pe me ihe ni ma e pongpongi pa ko fama alofo ki lavele de ta programa e pongpongi ni fama natu pe ta programa koia i e tona ki pe me ta mita hawa ke ono pong a e fiafi pe am pe foki ki he wike ka au pule lulu ka au me he tolu e fiafi ki he ono pongpongi tu a pule lulu koia ko tango tu e tango e programa ki he wike ka au fa fe ia motor ki ta un hai programa koia mo fa manat pe ka motor koia o mo manatui o mo programa to na ki ki mo fe tu taki mai ki ateau anga hi a motor koia nga hi ko su tuku a pe ke community o mo programa i he a to na ki ko fa ta un bete ta ma u ha weekend le i he weekend ta manua ki nga hi fatongi a koia o weekend bea te wa peta mai fasi o si wa no ape ko ape ta program fra o si fra ko dia fa fika o palo moala i he pong pongini bea ko ke ko tatawa to ai pe ta ko kor fa mo mo pe ka ba na nga to fa tonia na ka kitau i he fu fa tonia pong pongini pa mo fra mo mo re yang ai motuani maro apito mo mea

ia ka koia apasia ka si hova. O manako lahi ke nahi tūtū ni ana. O ku iono whare, ai mahu mo e koloa. Pea koe ne toto nū, e tū o tāngata. Tauro, ha ngai whonga mai o tūa ke hua o kakai. A ki mautola ka ai na tonga, mau te fua i Aotearoa hea honi. Tūke kei hoko pe ai a Fiona, ko mau o tūa, mō mau koeri. A ki lolo tonga ni pe whai mau e pe o tūku tupua. Tā pua ki mai a mautu i tamo kutupo wono, tamo hono whare, e tūloa e pe a tonga lau i kuonga. Tā pua ki mai, hou eik, tonga o tōa pe o mau kumi whanua mai ki Aotearoa hea honi. Kai ngalo e kautaki, ai pare mia. Pe mok nau tolu kotoa pe, ai kautaki i Aotearoa hea honi. Tā pua kumai kau ngau e reti o, nau kei uiwi ki whakato ai ngau e mahu ina kweni. Ilo ngā wholofora kuo, whai ano teu teu ke mau inasi ai pongpongini. Tū ke mau inasi kotoa pe ai, ke aonga ke uiwi ke halafronga u mau whanonga ia. Tau kawa mokoe kamataanga ai ngau e a kweni, ka mae ngai whatongia au whuamohi mei ulu e mau whanonga au whai. Ma kore kato ngai mea ne hua whetaho aloha kraisko mau whamuhi. Ko e resoni oku tō mai a honi ke whai ai ai. Tau ki pou pou, nou nou e pou pungin. Tō ia me whaka motua. Tō e palofi tako aisea ni mongo furu maa walu e vahe. O ves ulu aki ke kongi mua ves hono hiwa. Ai ke taha pene ngai resoni. O e sāpate auto hanga ki ai. Ai sea wa ni mawalu ves ura ki, ki he kongi mua ves hiwa ai au peanu whārea. Kalanga miho loto ua, oua e whaka mau mau. Ai atu hore o hange ha talupite, o whakaha ki hu kakai ai nau talangata. Pea ki whare o seko pe ai nau hia. Kaunau kumi ka te au he aho hoko hoko. Pea unau whakaam ke iro o nau ngahi whonga. Au hange e koha pureanga ki nau tolu ko feia e totonu. Pea ko ikai li aki ai lao anau o tua. Au unau kore mia te au e ngahi whakamau totonu. Au unau whakaamu ke unu mai ai o tua. Au unau lau koe haa kuo mau au kai ai. Kaku ikai teke sio ki ai. Ogu mau whakamamahi e mau mo ui, ka au kai teke tokai. A, i a o mou au kai, ogu mou whai ato ha o mou me a. Ogu mou whakapuha puhaa, ki o mou ngā ue kotoa. Wakai ogu whai ho mou au kai ki whaka, ki kihi mo kē. Pea ke tā ke ai nima, kua kuku, ke whai hatuki. Tara hei mou au kai i ono pōni, ka uhi ke ongo ho mōre o i tau ka kapo. Ka ko eni, ko a ai au kai te manako ki ai. Ko e aha to kua ke whakamahi a tangata hene mo ui. Ke tau pe hono uru hange ha moa i fusi. Pea ke wholahi tau a ngaa mo efu ke le toka ai. Ongu ke ui ha mea pehe ko e au kai. Ko e aha o e hoi fua ai a Jehova. I kai ko eni pea au kai te manako ki ai. Veteange a ngahi hai o kuhala hono hai. Ke tatala a ngahi hai o ioke. Mo tukuange tau a tāina ai ka kai tau mia. Io ke fesi e whahinga ioke ko toa pe. I kai ko eni. Ko eni foki. Ke pakiwa ha o mou maa mo si kai a. Pea te whakahu ki o whare. Si kau masiwa kori aki. Ko si o rewa ki e taha tae kofu, pek whakakofu. Pek oa nā te te kalo whaki, mea taha aia ko kakana tonu. E toki mafoa mai o māmaha ngeko pongpongi, pe awe o kakano, whaka kakano fo ou. E taktau kia te koi ho o tonu hia, pe tuku tau ai gloria o si hoa. Teke toki ui, pe tari e si hoa. Teke tau tapa, pe tere pehe ko aweni. Amen.
tap moe a fio a tua hata ulotolo tonga. Tap ke tamatu I tu po ono ga maano fare. Tap moe hou eike fonua. Tampare mia o tonga mo nusila. Kape foki ki he. Hou eike fare area moe. Kautak o tope fonua. Tap hata kiloto. Tap foki ha matapure ha tau fonua. Pe tap me tongo to ape ku tau lo nuku I a te aroa hea honi. Ka ta mo I motu ani e whenga maari e whafofa kou mau e pongpongini kou lau e kou ta puaki ke ukau e vahe vahe o e wholofora pe mono e laki e kou spere a rua I pongpongo eni. Ko e vespe kou to ke whamaunga ke e whahaa e pongpongini u hapi e vespe ka o si ai se ava ni mga furu ma valu vesi hiva konga peki mua vesi hiva ai ak pehe teke toki ui petari isi hova teke tau tapa petene pehe kwa weni ki kavenga peko to ke fra maunga kea e fra hoa e hon e fra rea pehe faka mo oni ke mo ui faka mo oni ke mo ui. O gea e tala maario e anga e tau tuk whakaro kau ke vai ko niu tō ua. Pea kukore pe ke kūwhang atu. Moha tau kei mo ilo historia me tala tupu aka a tā mo motu ani ke whai pia ki tala noa whatu a koen. Ko hui ke mahu inga e honi. To kua ke mata vai o vai ko niu tō ua ne tāpu a ke whai meha tō vai. Ngata pe. Ngata pe ya maa atu. Pea mono kāinga. Pea kaere maha sola pe tua au fia mau wai. Ko mui wai peo atā ke na utu wai me iai. Ai au iloa e mui wai. Oe wai ko niu tō ua. Koe wai oe paia. Koe whakaukau e a honi ko tau si tua mai me ngai whae tau. O Christmas Eve au tau rotonga whanonga ia ne whae tau epifani. Pea tau whanonga atu en ke rengiti. Moe uki ai pe mahu inga ke tau hoko ko kau whakam oni ma Christ. Ko tau koloa ia pe tau tai maari he tau wai e kau whaifekau mo ki nau tolu ko tau pēna nau malanga e wholofora e atua inga I sāpa te ko tau sītu a ki ai. Pe mei ai ka koe nau tau wai ia me ngai matawai e moui. Pe a koukore I whainga maari e ahoni ke uohu ohu pe mei he merenga ko tafe ki mui wai. Te lia ngā mau wai ha mei wai hua me lia ko hui ke papirikimi o ko tau whai he mahinani ka koe kamata anga e tauni e mahina ko whepueri. Ko palok sai ko whai he palok fita ko aise ahe pongpongini o ku laloni aki ai valoki pe ako fungani aki a tala ofa. Ko ki nau tolu ku nau maheni me tui kakala o ki kaike nau tui whakataha e kakala eike ua. Ko pau ke lalonia e kakala vare, uwhanga whakatapu. E whungania ke kakala eiki. Ke ea, mo mahino e ne eiki, mono whakaafofa. O pehea tui kakala kufai e palo fita, o kune whaka e kakala eiki, ko kresi ai otua. I he laloni, ko talangata, pe moishia ha isleri. Nā sikau he otua, kalanga, owa te tuku haizi. Whaka ilo ki isleiri en talanga taamba mani hia. Tala ki hukakai, mālope lo tu, mālope mai au kai. Kau ke iai nahi uni mea ki whakalereiki. Ke tokanga kina e masiva, ai pōpura, ai vai vai. Pe moki nau tolu mo ulaloa in society. Kalava ia. Pe teke toki iui, pe tene tari, tene tau tapa, pe tene pehe mai, kua weni, ko tau wes malana ia, ko fotu ke soa maunga kea vaha vaha pungpungiti. O mahino me rea ai se a, ne hanua isi leri he ene, he nau hela he au kai, hela he whakai e fue fuma, fai fai lau lau, ka hane kui kai tokanga mai a si hova. Manatu hoka isi leri,
Manatu ko foki ana Israel ki Palestine, hile nga hita ulahi ana unofo popula e Babilone. Lotonga ana unai popula ana uongona nga paloksai, fatua meri me kau paloksita. Ka hile na tau daina, ok te eki beha whaka ilonga hamai, pego hae tūkunga tena hoko atkei ana umoe. Nga nau whianga hangai me tauua ke langa whaua Jerusalema. Ko horo e ngahi a, ko maumau e tempare. Pea nau whaingata ia lahi. Mena kamata ke nau hanu mo launga. O ngalo e kai ngane, kres fish mua koe au nau lolo tonga mahu, mo lolo tonga tofangai, o nau lolo tonga tau daima. Na e tonu lewa, ko nau whatongia tau potune, tau ke nau whai, koe puke puke tau daima koe au. Ka go afio e Jehova, ko ngāwe pōpura e masiwa, ki he mau koroa. Ai vai vai ki he mālohi, pia ko nā fōo ngā he ioke ke no takia ke adi. Ai ioke ke manuki, ai ioke ke rea kovi moe kā kā. Kaya uke ngā sāpate me ngā āwha mamasa farsiu. Ko nā ai teunga o rotu mo aukai, pe mlanga ki a lao me whaito tonu. Pai ai sea, māloi au kai mālo moe no tū. Kau ki kai pehea au kai manako kea si honga. O ki kai koe tuku kai. O ki kai koe aitau ngā mo whakai fuefu. O ki kai koe mata peko o whangai whakatapu ke ilo mo au kai. Ke koe au kai, o ki kai koe whakahāteu po ka ekwhaiwa. Ke koe au kai o hoi fua ki ai, koe vete haio kala. Koe fisi e nahi ioke, koe whawhanga e fieka ia, koe ofa i masiwa, koe whakakofu e tere fua. Ka lava ia, te mou hange hala āfu ou wani fua ia e ata pongpongi. E takitau mo tūtau e gloria si hova. Iwa ni mga furu mahi wa, o toi whamanato e palofita, wakai o kai whanounoa nima si hova. Kene tae lama hafaka mouni. Pea kui kai tūri hono fofonga. Kene tae o ngona ki tau toa. Ka ko mou ngahi kovi kua hoko kua ngahi awae vahe. Ki ho mou vaa moho mou otua. Pea ko mou ngahi anga hala kua whaka pulonga hono fofonga me teki mou toa. Ke oa tene o ngona. O pali toto ho mou ni ma isilen. Ko mou ngahi tuhu o pani fai kovi. O ku mou ngutu loi. Pemo elelo lea pango. O kikai faito tonu. Pemo falala kie nge e si. Pemo tuitui e mamahi e whana au mai koe kofi. Ka paurewa au mou fi au kai tuku ai mata pe koia. Ka mou au kovi. Koe uhinga ke tuku e fai kovi. Ka mou au loi. Koe uhinga ke taofi mwe loi. Pe au kaka ke taofi mwe kaka. Pe au pango. Mo awa nga hala. Owa, e ta e kai mea kai. Ka kai e kovi mea nga hala. O whalolo maanga e taimu tau au kai mea kai ai. Ka tau kai e ki tau tola e kovi mea nga hala. Kai ki mō tolu, o ka mō ka fie kai ha. Kehege mō se of aki. Mō puke puke a tau taina, o fuaki atu. Koe mōni na tāu whakamahine si isu ya mātiu e malanga he mōunga. O kune whakatokana. Ka kai hulu hake mō mānio ni e kau whāresi. O kui kai a mō tōru e pureanga e atua. Mō hoko koe māsima, mō e māma o māmani. Koe mō whatātā mahu inga e ni o ngāu e ake si isu. Koe ongo mea o kunu, mā ukona mahu inga, i he ena ngāu e atu. Koe māma ka e kai ulu atu, ke whakamāma, pe a kui kai hano aonga. Koe māsi mā ka kai kona, pe kai kene lawa whātolonga mea. Pe kai lewa hano aonga e māsi mā. O kui kai ulo e māma, ke mahino pe māma. Pe ke kona e māsi mā, ke ilo pe, koe māsi mā ia. Ka kuna ulo mo kona, ke whaka māma mo whātolonga e ata kai o kuna iai. Koe māoni oni ia kuhange ki ai, o hanga kei e a konakia sisu. Koa mo ui o ku ngā oe atu,
ma ai lelei e whahinga aku nonofo moia. Kai kai hange koe whare si, ke ngāu pe mana whakafo i tui tui. Ke lau pe mea ko tope koe lelei a ana. E ku ngāu e atu, o kou hiki ai ki olunga haku kau ngā whanonga. Kai e tau ngāu e pe maa ki tau tolu, ko hono lao kahape. E uteke e maa ulalo. E maa ulalo ange, ai taha ko tope e ia te au. Patangai anko isleri e kuonga, e kuonga ai sea me kuonga sisu, ko kaina matea ki lotu. Ko hea tu tuni o lotu frasiuna lau, fai pau ki ai, tai kai taofi ai sea e kuo sisu, ai tauhi lotu. E ko mea lelei pe eke fai. Ta ko mata vai vai na tokanga ke sisu, ko e nau pehe kuo sai mo kakato, ka hiri ko yau teki ai. Kizi pe mātua i e konga ai sea me kau whare si teimu si su. Ko e lerei taha pe a lotu o nau whai. Ka ko e lotu ke te nau tolu ianga e nau tui. Ko au pe, ko kita pe moi otua. O ki kai ha kaunga mai ki ai au kaunga api. Pe ko ha taha. Ka ko ianga e nau tui, ko au pe, ko kita pe moi otua. Fefena iki tau tori o tau kongani mo yana tau tau o tua ak fai. Ong mōni nau a lau koi ha. Koi lo tuu koi tau ipe ho kwa amok o tua. Tau rewa ke tau whakamanat ke teki tau toru. Koi tau o tua o tau fai. Ko pau ke hasino ia. Ihe e te tau ngato vāke o to kau ngā mo ui. Te tau ngato vāke o to o tua. Ka pau pau ngato vā mo e taha. Ko pau ke ne wesi ai, a to wā me tahkoe. Ka pau te tau ki nofo hifo wakai e tau lotu o kwhai, e tau toka ngai a ngahi me koe ni. O kwhau tūtu e sio ki tāi he tau lotu. Pea ko tau toko lahi o kikai, tau kau ki he lotu, i kai ko uhi ko teke lang langi o tua, ka ko teke e o tua, moe toi ngai e sesi, a tau ngeia whakatangata mo to langlaki. Kono tū se lo tū, mei he mahu inga, moe mo onio e mo ui. O hake mai ko ngane ngai lot keke. Pe ko nau toko lahi unau hangei hakakai unau au he vava. Ngāla ya teki nau tolu, o unau ke ima manipe. Pe ko a takai am tau, tau ke teki tau tolu ke tau whakahoko ke aia lo tū. O ki ae ngahi tefto i makaturiki o e mo'ui. O tāo ke pōwaki e helotu. Ko e mo'ui le rei, mea toko ni, ka nofu angāngo tau mahi whāmiri. Ma ngahi mea ke hekehu le puke puke e tau mo'ui whakaho. E kua ngāni mātu aki mahu inga e ako i he tau nofo. Ka mea pango, ko tūsi e ngahi kuruplotu e ni, a whainga maari ako e tau whānau. Pea munau pōpōhi, a se motu motu aki, te kalo kalo ki whaitoa e whare maha ki, koe uhi te whahinga ma oni unau puke ki ai. Ai e tau lotu ke whatuk mo ui, mo aonga ki mo ui. Koe lotu me tau tui ki o tuāku i kaikon, ko tauna ki te whakalau maari e pe whakaata mai. Ka pau o tau misinare lalahi ka whie kai e whāmiri, mahu inga ki tau uraku whawhanga ki nau tolo. Ka vi kai lahi e tau koloa, tau whiekai e kau ngā api, wahe wahe ato. O e tā moroki mo sio lalo, i toena o tau kau ngā whanonga. Se fua aki o tau ngā i mawhsianga. I whāna wako, mo tokanga ki he ako, e kwheo anga aki, le lei e pe moe lotu. Tau whae ehi me mui mui, ke ngahi, me a mau mau taimi o more ha tau taimi. Aia kua e ngahi ako angala e o tau whanua e tolu. O kou whie whamanatu ato e poin whaas koe. Ka ngahi moni mea, o kou omi ke te tau tolu e toi tapu ke tau ngāwei, e tau maure wahono moni. O ki kaigo ngahi whakahino hino, tokua ke tau nofo peo misi, mo tatari peke ke toki hoko mai. Ka ngahi whakahino hino koe ni, ke anga e tau nofo whakaaho i he moui. E tokoni ki tau tōru, e tau whanonga whai. Ko toko tahtui, a ki tau tōru e kaukaristeane. Ko tau ui ki tau tauhi.
ke tonu o tau ngai waha ngata e kia o tua mo tau kau ngā mōi. Ke whakama o ni au, hao hao, te ka lotu i au kufatu pōi fua. Paurewa te tau whai pehe, ke taimi te tau ui, ai ki he o tua, e tari. Pe e ngona ki o wataure o, mo i u tau whai. Pe ka pau te tau tau tapa, tene pehe, kia te koe pe mo au, ho eik, pe mo mea mai, pe ke tonga tau pe mea mai ke re ti o, i he pumpokini, tene pehe mai, kua weni. Tu waka tamai me ano me lau mare ma andoni. Tau lotu. Mawhaftai a te atua he whainga maarie ko ke tuku. Ke mau wahi wahi ai ho wholwhora. Mwani beko wholwhora koe moana. Te kai te maulawa ke mau makupus. Iho mau atamai whai tangata ai loto. We nau nau e a fiona. Iloga wholwhora ko mau wahi wahi. Tuku peke hoko ke kā basa mwe tūhuru ke mawhononga. O whai ai mei taimi ki tāniti. Kā kuak mai, au mau tui, ka makatu pau ono, ka ne kui ni na nasi pau, ka mā e whare mo hamo heo fō. Ho eike e whonua, ta makpare e mia a tonga pe manusila, mo ka kai tonga tō pēk mau, kum whonua mai ke Aotearoa ahoni, kā kuak mai ke mau tōru. Ka mata anga e aho kwentu ke tau kamata pe moho a fio. Pau te mau kamata mea a fiona. He toki ahao. Ko aro maarie, he toki aha whaka afu ofa. Ko uhi ko mau kamata mea a fiona. Tā pak mai kau ngāo e reteo, te wita, maka, a mātoinga kau ngāo e, ke mau iwi, ke mau taimi, ke mau wahe wahe a wholwhora. Tā pak mai, a tonga tā pek mea mahe a kwen, tā kau pe mua a fio e whanonga ku mau whai. Tuka mau kei moro moro mui wae atu. Taki mu aho a fio i ngā oi kota pēk mau whai. Hai mau whai kato whai ha mau whaka ure a koeni. Me ngā ke mau moine ngu matai tāo. O kore kātonga i mau hii nuwa pētaho aloko Christ kako mau whaka mo ui. Emeni.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfafele ya tu ya sa momo na utapo ingali ne ya so talofa lava ma loli saifu mnuia. Usi mailon faafonga italfone ole astofi asolua yulai luafelu isfulono alelima teolita CPI PMN ya Aotearoa. O se tala fia fia tele mo Samoa malana anganuu na faalia leli ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo le mawaino alfa ilonga o le Michelin star se fa mauninga leo lo ntali tolunga yele tulanga mawalunga o ngase senga fa Samoa i tutonu o laulangi. O ia o le pule o le fale ainga taungata o le tala i paneo na aukilani na ye mawaina leo lua ifa ilonga o le Michelin star New Zealand ile pole asangafua. Sa o tia le loto Henry Onesemo au sa valiatu e tali sa paia lana faailonga a umia ina ma le mita mita le fua po le tanga vaya Samoa. Onesemo foi le tasi o li ikuka is full fire in New Zealand fa manuia ina il faailonga taua ile po le asunga fua. Na vi ia ele vaenga o faamisino le tumai Onesemo ile faaliliwina ma le faonga ina o kuka matau mafa masani Samoa. Wapaule tau le penisini ma le piso, wafailua ma le komise fata wa inga matakanta fata wa ifiti, le faaititi o le tau le sua au ma le kesi o le LPG, mo le masino yulai. O le piso le napa u ile va o le tala sfulu iwa sene, ma le tala lusfulu iwa sene ya fiti ya toa. Mo le penisini o le faaititi o le fasfulu iwa ilima sfulu iwa sene lita, a o le kalasini o le apa u le fasfulu iwa sene ili telo vaenga le tunuu. Ole a fa ititi a fo le tau o le kesi. Le fa ailo le komisi o le nei fa ititi nga, o lo atangia mai le fa alelei o tūlanga tau fa tawa inga ili laulangi, ina uanga inga e iluma tala nuanga musimalienga i tau fia le tau e sisa e tūtutonu. Pe ta i olo lapta ia pe le komisi, e mafailama ona a fia le tau o le suha u ono fite na inga fa upufaya ma lo, ma e ono fisu ya ili tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le Global Energy Market, ile la lolani. Na faalia su anga fauli tu sa male afo pisi nisi Samoa wole mautonu, ono ole faititio tangantifai ngalue ngai polkalambi o ngalue ngai fafo. Na faalia ole komisi faata wa inga mala manuia Samoa, fai mai o fale oloa fale ainga matafali tali maloa o faapia pisi nisi ngosi oloa, olo osilio na afia talwai, ema na omia tomai faapitoa matomai tau amata. Le masino Februari na tu ina tue Samoa sitapula a ilifuai numero tangata Samoa mafayon awai polo kalambi o ngaluenga faavai taimi. Tolu wafe mo New Zealand, tolu wafe mo Australia, maritasi le hafe mo America Samoa. Peitai o tangata fai ngaluenga tue fo yatu, otomai na mawa maifafo, tupelafo maifafo, faapia tupetewo tangata fai ngaluenga. E mafayon ufise osani ili tumao aingo le tunuu, pe afai ai faa mao populi lei polo kalambi mo le tue faa ngaino o latu tumai. O awa onga mo le fasosoi na utupe, o fautuanga mo pisi nisi, mali saa ilia o avanoa fai ngaluenga talo fia ngai. Olo o fai isu enga li te fatu wora ili mali usita malo ili fale mai Waikato, saa faatali mo leiva itu la eva ai ai e se fo mai. Na taunu ili te malo ili vasenga o faalewe labi faafuwa sea ipole emergency department ili pole sengfua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mafaya tausi mai ento e faafo ilo na ola, faalia le faatonu silo te fatu Maori ya Kath Cronin wa faamoe moe le amai aliso suenga faafo mai au le iuma le vayaso. Wafisili nye su etu sisili po auditor general pe ofisi osani moni po le kalambe le malo mo mea ai po lanche se tamaiti haonga fa atino aya na sini au tu. Ile kolisi po rua lo latu sao nye mea ai lalo le tau sao na imafai ona ausia latu lava tapula ata haua. Na fa ailoa le pule haonga ya Rainy Maxwell o ne mea aina fuafu fa apitoi so osani ya ifanau olo afia a inga le mativa. Le ngata ili alfa ititio siyele ni mole nei polo kalame, umatua afia ili sini autuo le saa unia umia ai bevela, mama lolo ina, mo fana ulo umatua mana umia. Wale tala faiu? Ulo ufia ngani fa laptonga ale victim support manifai tionga foi winga fa sawa, ulo afia iso li tula fono mfaala vele fa fosei, ulo su eina ai ni winga fa sawa male tau fa afefe ino fanga fai ngā ruenga, ina ua umale fata usanga ona fai esu enga itu wa inga. Tangata fa inga ringa le terminei fa ape la to nga rue mo mo wo fa ilo la to polenga winga di si o manga lo yeli fa la tonga no fa mtale se tasi tangata fa inga ringa ele o sa nga le mule no fa nga di si o manga pe ta ina talia tu le pulo le victim support ya James McCullough ele talia fa la tonga yetu wa inga fa ilo fo ilo fo tu tangata afia po victims advisor fa mtala nga tangata fa inga ringa wo fa polenga o ia oni malienga fa ani lo lilo po NDS ile vale o fainga venga male fa na po tonga sa mo telefona ole ne yaso mo ye tela uta po inga so i fua
0: 531 PI
2: Hello, Falava. It's Josh Tatofi here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.